0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Okay? Now, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay talagang malapit na malapit na. Talaga nakita po natin yung mga signs, no? Ating pong narinig yan noong mga nakaraang lesson po natin na nakita po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon ay talagang malapit na dahil yung mga signs, yung mga tanda ng ating Panginoon na pagbabalik ay nakikita po na natin. Pero ang tanong naman ngayon, papaano naman babalik ang ating Panginoon? No? Marami kasi ang nagsasabi na magkakaroon ng pagkawala ng mga tao. No? Talagang mawawala yung mga tao. Sila ay habang nandyan, kausap mo, bigla na lang siyang mawawala. No? Yan yung tinatawag po nila na ito ay rapture. No? Yan po ay naririnig natin sa ibang mga turo. Pero ano po ba talaga ang focus ng ating Panginoon? Sa Acts 1:11, ito po ang sabi po sa atin, "This same Jesus, which is taken up from you unto heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." O, yun po pala, no? Isa sa mga dapat po nating tandaang teksto sa banal na kasulatan, binabanggit po dito ay si Jesus mismo. Siya po ay nandun siya noon sa Galilee, no? Kasama niya yung mga apostles. At sila po ay nag-uusap mamaya-maya na lang. Ating Panginoon ay umaakyat na sa langit. Umaangat na po siya, no? At ganoon din po ang sabi ng mga anghel na kasama po nila doon ay ang ating Panginoon ay paparito daw po na ganoon ding paraan. Kung nakita paano natin siya makita o umakyat na langit, ganoon din siya darating na bumababa galing sa langit. So the same, para lang siyang sumakay sa elevator. Yan. Alam niyo yung elevator, hindi yan escalator pala. Yung elevator, biglang nawawala yan, nasa saraduhan, no? Hindi mo na alam kung anong floor siya. Pero yung escalator, pag sumakay yung kaibigan mo sa escalator, nakikita mo siya umaakyat-akyat na gano'n. Tapos naman, pagka sumakay siya pababa ng escalator, nakikita mo naman siya hanggang sa malapit sa iyo. So marami po ngayon ang nalilito, no? Sa mga kalikasan po natin na may mga nagsasabi ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbabalik ay rapture o kaya naman sikreto, no? Pero ito po ba ay spiritual po ba ito o literal po ba ito? Ano ba ito? Tahimik ba ito o maluwalhati, no? Ito po ba ay hindi ipapakita o lahat ng mga tao ay makakakita ng pagbabalik ng ating Panginoon? Ang Biblia po ay malinaw, no? Na lahat tayo, pare-pareho po tayo, na makakakita. Kaya hinihimok tayo na alamin ang katotohanan kung paano babalik ang ating Panginoon. So napaka-importante po, no? Paano ang pagbabalik ng ating Panginoon? Oh, it will be clear, no? Malinaw po na ang ating Panginoon ay makikita nating bumabalik. So na yun ang acronym po natin, which brings us yan. Kung may notebook po kayo, isulat nyo na yung C-L-E-A-R, clear. Oh, very klaro, no? Klaro pa lang pagbabalik ng ating Panginoon. Letter C, Christ Himself will return. Oh, walang proxy, siya po mismo ang babalik. Okay? Letter L, literal and visible, no? Literal po ito at makikita po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Letter E, earth-shaking and glorious, no? Mayayanig daw po ang lupa at maluwalhati, no? Ang pagbabalik ng ating may kaluwalhatian ang pagbabalik ng ating Panginoon. Letter A, angels will accompany him, no? Sasamahan po siya ng maraming mga anghel. At ang letter R, okay? Resurrection and rapture of the righteous. No, may word pa rin rapture, pero hindi po ito yung secret rapture. Ibig sabihin, kukunin. Yun po ang ibig sabihin. Resurrection, mabubuhay na maguli ang mga tao. No? At ang matuwid ay kukunin. No? Makakasama doon sa langit. So yan po, clear. Kung iniisip ninyo kung paano babalik ang ating Panginoon, it will be clear. Yan, okay? So, puntahan po natin, letter C. Christ Himself will return.
No? Si Kristo mismo ang magbabalik. Hindi po siya magpapadala ng mga anghel o magpapadala ng propeta o ng espiritu, no, para sa kanyang lugar, no. Siya mismo ang darating, ang mismong Jesus na namatay, nabuhay at umakyat doon sa langit. Siya rin po 'yon ang ating pong makikita. Sa John 14:3, I will come again and receive you unto myself. Oh, yan po. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon, paririto muli ako at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Hindi ko yung pwedeng tatanggapin by proxy, no? Sa sarili po mismo ng ating Panginoon, tayo po ay tatanggapin. Kaya wag po nating isipin na ang ating Panginoon ay hindi babalik, na hindi siya ang magbabalik, siya ang magpapadala. Minsan ganyan ang nangyayari, no? Ano, susundin kita sa airport, no? Sasabihin nung kaibigan po natin. At sabihin niya, magte-text siya ulit, uy, pasensya ka na, hindi ako makaalis, papadala na lang kita ng driver. Ang yaman. Hindi po ganyan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Siya mismo, dahil sinabi niya, I will come again. He is true to himself and true to his word. Okay? So sa Acts 11, 1:11, tingnan po natin. Sulat po natin, Acts 1:11. This same Jesus shall so come in like manner. No? Itong si Jesus mismo ay darating gasa gayon ding paraan. Alam niyo po, minsan nagtatanong tayo, tinatanong natin yung iba na parang ang pababalik ba ng ating Panginoon ay eto ba ay hindi parang katang-isip lang? O kaya naman ay eto ay parang figure of speech lang po ito? Hindi po. Eto po ay totoo. Sinabi niya siya po ay babalik. Parang sinabi natin sa ating mga anak, anak, pagkatapos ko magtrabaho, babalik ako. No? Hindi po figure of speech yan. Ito po ay totoo na babalik yung nanay ninyo, yung magulang po ninyo. Sabi ni Billy Graham, okay, Christ will return in person, not in symbol or influence. No? Yung mga sinasabi ng iba na, oh, si Kristo ay nasa puso na natin, bumalik na siya, hindi na siya ulit babalik. Hindi po yun, no? Yung pagtanggap natin kay Kristo bilang personal na tagapagligtas sa ating pong mga puso, ito ay hindi pagbabalik. No? Ito yung pagtanggap natin sa Kanya para mabuhay sa puso natin. Iba pa yung binabanggit po dito na pagbabalik ng ating Panginoon dahil personal po siya mismong babalik. In flesh. Okay? Hindi po ito influence o symbol lamang. Sabi sa Great Controversy na aklat, the coming of the Lord has been in all ages the hope of His true followers. No? Yung pagbabalik ng ating Panginoon, ito po ang naging pag-asa, no, ng mga tagasunod ng ating Panginoon. At ito po ay talagang matagal ang panahon na hinihintay. At kung tayo ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon, ito ang magiging pag-asa po natin. Okay? So yan po, yung unang-una, letter C, Christ Himself will return. Okay? At ang sunod naman po sa ating pong pinagtutuunan, pinag-uusapan ay L, literal and visible. Okay? So ang kanyang pagdating po ay hindi po nakatago, no? Hindi po ito mahiwaga. Ito po ay totoo. Ito po ay physical. Makikita po ng lahat at maririnig po ng lahat. Okay? Nakaranas na kayo na nanood ng TV na walang sound. Parang kulang, no? Nakikita nyo. Bumubukay yung mga bibig po nila pero hindi mo narinig. Although kung merong subtitle, parang nababasa mo. Pero iba po pa rin yung may sound, no? O ang pagbabalik ng ating Panginoon, meron pong sound. May audio, no? At makikita natin ang ating pong mga mata. Sa Revelation 1:7, ito po ang sabi, behold, he cometh with clouds and every eye shall see him, no? Makikita daw po siya ng lahat ng mga may mata. Lahat ng bawat mata ay makikita siya. Dumadating siya, sabi po dito. Kaya ating pong pagtuunan ng pansin, mga kapatid, na hindi po sikreto ang pagbabalik ng ating Panginoon.
Hindi po ito parang rapture lang na, op, biglang nawala. Yan po kasi merong mga movie na ganyan, ano? Na kawawa naman yung mga naiwan kasi yung eroplano, no? Lumilipad yung eroplano, biglang nawala yung dalawang pilot, no? E nakasarado yung pintuan. Ano nangyayari? Mamamatay yung mga nandun. Hindi naman po ganyan. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po rapture, na biglang nawawala yung mga tao, kundi tayo po ay makakakita sa Kanya. Sa Matthew 24:27, as the lightning comes from the east, so also will the coming of the Son of Man be. Okay? Pag meron pong kidlat, oh, nakikita po natin yun, especially nakatingin tayo sa kalawakan. Okay? Kahit nga nasa loob tayo ng bahay, no? Pagka nag-flash na yan, pagka kumidlat na yan, nakikita po talaga natin at naririnig natin after mga ilang seconds, depende po kung gaano kalayo yung kidlat, no? Maririnig po natin yan. Kaya napaka talaga pong visible, no? Binabanggit po dito sa atin na ito po ay literal, no? Literal ang pagbabalik ng ating Panginoon at ito po ay visible sa atin. Sabi po ng isang unknown author, okay, Jesus' return will not be whisper in the dark. It will be the brightest moment in history. No? O ang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po ito bulong na parang sa kadiliman. Ito po ay maliwanag. No? At makikita po natin na ito ay the brightest moment, no? Pinakamaliwanag. Sabi pa ng isa sa Desire of Ages na sulat ni Ellen White, the Savior's coming will be as literal and visible as His departure. No? Yung pagbabalik ng ating Panginoon ay magiging literal, no? Makikita gaya ng kanyang paglisan. Although, meron pong pagkakaiba dahil nung umalis ang ating Panginoon, wala pong trumpet. Walang maingay na talagang umaakit lang po siya doon, nakatingin lang yung mga apostles doon at mamaya-maya merong mga anghel may nagsalita sa kanila na sinabing, oh, ang si Jesus na nakita niyong paakit sa langit ay ganyan din siyang bababa. No? Ang binabanggit po dito kung papaano siya bababa. Pero may dagdag po sa banal na kasulatan na ang pagbabalik ng ating Panginoon, there will be shout and the trump of God. No? Eh, talagang merong sigaw. Maingay po ito talaga. Hindi basta maingay, kundi ito ay malakas, may tunog. No? May tunog ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po, no, maging handa po tayo. At ito rin, ay bagahagi natin sa iba. Okay? So yan po, yung sunod ay L. No? Literal and visible. Okay? At ang sunod po naman, ay doon sa ating pong word na clear ay E, earth-shaking and glorious. No? Ito po ay nakakayanig, no? Yumayanig na lupa at maluwalhati. Ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon na hindi po isang hindi po isang tahimik, kundi ito po ay kakilakilabot at maluwalhating kaganapan. Wala pong lihim, hindi po tahimik, no? Hindi po symbolical. Ito po ay yayanig sa lupa, no? At talaga pong makikita po natin sa langit. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout. Oh, so talagang shout. Nakarinig na ba kayo ng sigaw na pabulong? Mahirap yung sigaw na pabulong. Walay ka dito. Parang galit ka sa sigaw pero yung boses mo, hindi po ganun ang sigaw. Ang sigaw talaga ay malakas. No? Ganyan din ang pagbabalik ng ating Panginoon. Merong sigaw. There's a shout. No? Ang sabi pa sa Matthew 25:31, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him. No? Pagdating ng ating Panginoon, ay may kalwalhatian kasama niya ang mga banal na anghel. Okay? Maalala niyo yung ating Panginoon nung siya po ay nilibing sa libingan. Okay? At nung kinalingguhan, madaling araw po ng linggo, ay may dumating na anghel. No? Yung mga nagbabantay doon ng mga sundalo, maraming mga sundalo, sila po ay nahimatay. No? Dahil sa liwanag ng anghel.
Okay? Now, tingnan po natin, isang anghel lang po yun, namatay

with unmistakable majesty. No? Titigil ang lahat, no? Kapag pagbabalik ng ating Panginoon. Ang problema, yung iba ay walang relationship sa Kanya, wala silang pakialam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang merong relationship sa ating Panginoon, mga taong naghihintay sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, sila po ay magiging masaya. Sila po ay sisigaw at sasabihin, nandito ang aming tagapagligtas. No? Sayo po sa Great Controversy, page 641. Okay? It will be a majestic and dreadful day, glorious for the righteous, dreadful for the wicked. No, isa, talaga po ito ay majestic, no? Kakilakilabot daw po na araw. Maluwalhati po ito sa mga matuwid. Pero ito naman ay kakilakilabot para sa mga masasama. So saan po tayo doon sa dalawa na yon? It would be glorious, no, for us, or will it be dreadful for us? Ito po ba ay masayang kaganapan o ito ay kakatakutan nating kaganapan? O kapag tayo po kasi ay may kasalanan, sasabihin natin, actually, sabi sa banal na kasulatan, yung mga hindi nananalig sa ating Panginoon, yung mga masama, no? Sasabihin po nila sa mga bundok, cover us, no? Mahulog kayo sa amin. No? Yan po ang sasabihin ng mga masasama. Kaya tayo nawa ay makasama, no, doon sa sasalubong sa ating Panginoon. At ang sunod po, letter A, doon sa ating pong acronym na CLEAR, angels will accompany him. No? Sasamahan siya ng mga banal na anghel. Si Jesus po ay hindi darating mag-isa. Siya po, ang lahat ng anghel sa langit ay sasamahan siya. Kaya nga magkakaroon ng katahimikan doon sa langit. No? Maraming kaluwalhatian ng bumubuo, ng ningning. I-escort ang ating Panginoon ng lahat ng mga anghel. Sa Matthew 25:31, ang sabi, and all the holy angels with him. All. No? Walang may iiwan. Walang sabi, sige, bantay ka muna, baka may magnakaw dyan. Napong garot. Kundi lahat ng mga anghel ay kasama ng ating Panginoon. At gusto po natin tayo rin. No? Ating pong witness ang pagbabalik na ito ng ating Panginoon. Sabi po sa Mark 8:31, when he comes in the glory of his Father with holy angels. No, hindi lang po ang ating Panginoong Jesus ang darating, pati ang Diyos Ama ay darating. Kaya ito po mga kapatid ay isa sa mga bagay po nating pinagtutuunan ng pansin na tayo po ay maging handa. No, sabi pa ng isang unknown author, angels will fill the sky with brightness that far outshines the sun. No, talagang kung tayo po ay maliwanag na ang ano sa atin, yung araw sa atin, na hindi tayo makatingin sa araw, papaano po kaya ang mga anghel? Talagang maliwanag itong mga anghel. Ito po ay makikita natin. Kapag umaga na, ano ang nangyayari? Nagigising po tayo dahil maliwanag. Okay? Anong ginagawa usually? Kapag lalong-lalo na ko kayo ay panggabi nagtatrabaho, no? Ang ginagawa nyo po, yung mga kwarto po natin, sinasaraduhan natin, lalagyan natin ng makapal na kurtina, yung ating pong mga bintana. No? Para pagdating ng araw, ay ano, hindi papasok yung araw. Okay? Pero kapag kayo ay lumabas, hindi kayo makatitig sa araw. No? Ganun kalakas. At ganun din po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mas higit pa nga doon sa liwanag ng araw. O ang sabi ni Ellen White sa early writings, he is coming with thousands and ten thousands of the holy ones. No? Maraming marami. Kasama ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Okay? So yan po, yung letter A, angels will accompany him. At ang pinakahuli, he is coming and may resurrection. No? Letter R, resurrection and rapture of the righteous. No? Muling pagkabuhay na pagmumuli, no? At pag-agaw, no? Sa mga matutuwid. Ang kanyang pagdating po kasi ay para sa mga matuwid. No? Sila po ay babangon mula sa kamatayan.
at sila'y magkakaroon ng buhay na walang aagawin po sila sa langit.

sasalubungin nila ang ating Panginoon. Yun po ang tunay na rapture. Hindi po ito lihim, ngunit ito ay kamangha-mangha. No? Ibig sabihin sila ay, aagawin sila doon sa mga alapaap at sila ay kakasama sa ating Panginoon magpasawalang hanggan. Sa 1 Thessalonians 4:16 to 17, sabi po dito, the dead in Christ shall rise first, then we which are alive shall be caught up together with them in the clouds. Now, malinaw po dito sa 1 Thessalonians 4:16 to 17 na ang mga patay kay Kristo, no, hindi basta patay lang, kundi ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, no? Pagkatapos tayo po na nangabubuhay, ay ano daw, aagawing kasama nila sa alapaap. Napakagandang reunion po ito, no? Yung mga namatay po natin, na mga dati, mga nauna sa atin. Sila po ay bubuhay na maguli, no? Kung sila ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At tayo, ng mga naiiwan, if we are still alive when Jesus Christ comes, no, aagawin tayo sa alapaap ng mga langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa 1 Corinthians 15:52, in the moment, in the twinkling of an eye, the dead shall be raised incorruptible. No? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay bubuhaying muli na walang kasiraan. Gusto niyo po yun? No? Ngayon ay meron tayong mga problema sa kalusugan. No? Meron tayong sakit, may diabetes, may hypertension, may rayuma, at kung ano-ano pang mga nararanasan po natin, may cancer. No? O pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga namatay at tayo ay dadalhin dun sa langit at wala na po yan, napapawi na ang inyong mga sakit dahil tayo ay mabubuhay na walang hanggan. Yung nararanasan po natin dati na tuwing umaga lang sumasakit ang tuhod natin, no, hindi na po yan mangyayari. Yung nararanasan po ninyo na sumasakit ang likod po ninyo, hindi na po yan mangyayari. Dahil tayo ay babaguhin ng ating Panginoon. Ito ay napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Na sa pagbabalik ng ating Panginoon, na ito ay tinitingnan po natin mga kaibigan, no, na tayo ay babaguhin at maayos ang ating pong buhay. Sabi pa ng isang unknown author, this is the Christian's hope, not to escape from the world, but entrance into the glory with Christ. No? Pagbabalik ng ating Panginoon, dahil dadalhin tayo sa langit na bayan kasama niya. Alam niyo po, ang relationship sa ating Panginoon, ito ang magiging dahilan kung bakit tayo makakapasok sa langit. Dahil kung wala tayong relationship sa ating Panginoon, magiging masaya po ba tayo doon? No? Subukan po ninyo na magdamag, makipag-usap doon sa taong hindi nyo naman gustong makasama. No? O sasabihin nyo, nantok na ako, tulog na tayo. Pero kapag ang kasama po ninyo, no, ay gusto nyong makasama, gusto nyong kausap, ay naku, walang tulugan po yan. Kwentuhan, no? Dire-diretso. No? Kaya ganun din po. Kung meron tayong relationship sa ating Panginoon na gustoy nating makasama siya, magpasawalang hanggan. Sabi pa sa Great Controversy, at His coming, all who sleep in Jesus will hear His voice and come forth from the tomb. No? Oh, lahat daw po, mga kapatid, na mga natutulog kay Kristo, maririnig ang kanyang tinig at lalabas sila sa libingan, katulad ng nangyari kay Lazarus. No? Kaya ganun din po tayo. Kapag tayo ay nananalig sa ating Panginoon, tayo ay dadalhin niya doon sa langit na bayan. Okay? So, papaano ang pagbabalik ng ating Panginoon? Oh, it will be clear. Hindi po lihim po ito. No? Hindi po simboliko o hindi po ito tahimik. Ito po ay malinaw. No? Makikita, makapangyarihan po ito, malwalhati. Ito po ay makikita niyang buong mundo. Kaya nga, tingnan po natin, paano babalik ang ating Panginoon? It will be clear. Oh. Letter C, Christ Himself will return, L, literal and visible, earth E, earth-shaking and glorious, A, angels will accompany Him, and R, resurrection and rapture of the righteous. Alam mo, handa po ba tayo na bumalik ang ating Panginoon? Ngayon, kailangan po natin na tanggapin na siya.
Isuko po natin ang ating pong buhay sa Kanya. Lumakad po tayo na may katapatan at ibahagi rin natin ang katotohanan ito sa iba. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay tatanggapin at ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, kayo po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong biyaya at sa inyong kapangyarihan. Patuloy po namin na hinihiling ang inyong patnubay. Alam niyo po, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo na may pagpakumbaba upang tanggapin niyo po kami. Amin pong hinihiling, Panginoon, na ihanda kami sa inyong pagbabalik. At ang bawat isa nawa na nakikinig sa programang po ito ay makasama kayo at magmana ng buhay na walang hanggan. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Marami po salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Ang aking pong panalangin, nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay maranasan natin sa buong maghapon na ito. At nawa ay ating pong patuloy na subaybayan ang ating pong mga programa dito po sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po at God bless po.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampante ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ang isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.
3: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
4: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
3: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolyn Kadalig.
4: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
4: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
4: Dito lamang sa Faithcast. Hello friends, welcome to another episode of Faithcast kung saan po ang ating pananampalataya ay hindi lamang pinag-uusapan, ito ay isinasabuhay. Ako po si Lou Imperial.
3: At ako naman si Rolyn. Salamat friends sa inyong oras ngayon. Dalangin namin na ang mensahe ngayon ay magdadala ng pagbabago sa bawat pusong nakikinig. Our goal is that every episode draws us and you closer to Jesus.
4: Amen. Ayan ang gusto natin dito sa ating Faithcast na program. Ano? At bago po tayo magsimula, shout out po sa lahat ng sumusuporta at nagbabahagi ng ating programa.
3: Yes.
4: Kung kayo po ay bago lamang po dito, no, wag po kayong mahiya na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at marami pa pong mabe-bless dito sa ating programa.
3: Tama Faithcast. Tama kayo, Lou. Kailangan na ibahagi natin itong Faithcast para maraming mable-bless.
4: Yes po.
3: Sino yung igre-greet mo ngayon, Lou?
4: Ayan, gusto ko pong batiin lahat na nakatutok sa atin sa AWR 89.1 FM. Maging sa atin pong mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po kung saan man po kayo nakikinig sa oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ma?
3: At gusto ko ring batiin si Adelpha Hamito. Kasi Lou, nung pinapanood natin itong Faithcast ay nakikita natin itong mga regular viewers natin gaya ni Adelpha Hamito, si Sister Laila Antonio, hello, si Sister Marilyn Malang, si Rodolfo Jimenez, at gusto ko ring batiin ang aking balae na sina Sister Cora and si Kuya Israel Akitanya.
4: Shout out po sa inyong lahat. Ayan, kaya naman bago po tayo magsimula, gusto ko po kayong tanungin, ano, lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Have you ever been so busy doing good things like serving, magtrabaho, mag-provide sa ating pamilya, no? Or doing church duties, ayan, until you realize you were too busy to spend time with the one you're doing it all for. Sa Tagalog po, napansin na ba natin ang ating mga sarili na nagiging busy sa mga bagay, no, na nakakalimutan na natin mag-spend time sa Panginoon.
3: Tama. Tama ka dyan, Lou.
4: So,
3: Lou, yung tanong muna yan ay magandang sagutin po natin sa ating sarili.
4: Yes.
3: So, sasabihin natin, when did I started to find quiet time with Him? Yung meron akong personal na encounter sa aking Panginoon. Napakaganda na tanungin po natin yan sa ating sarili.
4: Yes, at yan din po, no, ang gusto kong i-practice sa buhay ko, ma'am. Kasi naalala ko po noon, bago pa namatay ang akin pong asawa, no, na si James, parang ito din yung naging safe space or safe haven ko nung pag nagkakaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan. Ayan, the best solution po sa aming dalawa is to have our daily morning devotion, reflect on His words, and pray together. And afterwards, alam naman po natin pagkatapos tong gawin, unti-unti pong gumaganda talaga ang samahan.
3: Yes, tama ka dyan, Lou. Kasi alam mo, ang ating strength for the day, no matter what sa ating buhay, if we seek the presence of God or God first, He will give us, alam mo yon, peace that passeth understanding. And He gives us hope amidst challenges in life. Kasi alam mo, as we face the day, talagang we really face many challenges. Mm-hmm. But if we have that quiet time with Him, we can get our strength.
4: Ang ganda po nito, no, ma'am, kasi sa araw-araw, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng struggles.
3: Mm-hmm.
4: So, first thing in the morning, kailangan talaga nating isangguni ang ating sarili sa Panginoon, ipanalangin natin yung mangyayari sa isang buong araw.
3: Yes,
4: di ba, ma'am,
3: yes.
4: Para matapos natin ang isang buong araw na masaya pa rin, ano, kahit marami nakakapagod na bagay sa trabaho, sa bahay.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ito ang
3: parang
4: secret
3: excited
4: talaga.
3: Ako, Lu, sa ating pag-uusapan,
4: yes,
3: ngayon.
4: Mm-hmm.
3: Yung isang word na naman natin. Mm-hmm. Ano nga yung last word natin?
4: Kaya ang ating pong word of the day ay
3: consecration.
4: Ayan.
3: Alam mo ba yung word natin?
4: Compassion.
3: Mm-hmm. So ngayon, consecration naman.
4: Opo.
3: So ano yung consecration, Lu?
4: Consecration is committing or giving oneself fully to God. Ano po? It is choosing Him above all things. Hindi lang po ang oras natin, yung ating mga talento, yung ating kayamanan, kundi ang buong tayo, buong ikaw, kaibigan. Siya po ang nauuna, siya ang pinakamahalaga.
3: Mm-hmm. At nakita ko sa Hebrew word ng consecration, yung Hebrew root nito ay kadash. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? To set apart. So we need to set apart our time, quiet time with the Lord, and to dedicate ourselves to Him. So ang ganda, no, napakinggan po natin na ito yung gagawin natin. Medyo mahirap gawin, lalong-lalo na pag napaka-busy natin. Kaya nga, madaling sabihin, sasabihin natin, Panginoon, ikaw ang una po sa buhay ko. Pero kapag abala na tayo, kapag maraming alalahanin, madalas nauuna ang gawain bago ang kanyang presensya. Di ba, Lu? Siguro pag pagod na tayo, saka lang natin maalala na, hindi pa pala ako nakapag-worship, hindi ko pa pala naalala ang Panginoon. Kaya may kwento tayong pag-aaralan ngayon, Lu. Kailangan natin ito. At sino itong kwento? Dalawang kababaihan o dalawang babae, sina Maria at Martha.
4: Mm-hmm.
3: Very common na story. At matatagpuan ito sa Luke 10. Yan, Luke 10
4: verses
3: 38 to 42. So ito yung ating yung kwento na po natin ngayon.
4: Yes, ayan, tinanggap po ni Maria at Martha si Jesus sa kanilang tahanan as visitor. Pareha po nilang mahal si Jesus. Parehas po nilang nais maglingkod, pero magkaiba po ang kanilang pinili. Ano po ba yung choice ni Martha, ma'am?
3: Alam mo, si Martha, kagaya ko, gustong-gusto ko talaga na maghanda para sa aking mga
4: bisita.
3: Kasi alam mo, pag-asawa ka ng pastor, talagang yan ang kailangang mapaghandaan mo, yung mga bisita.
4: Mm-hmm.
3: Pero ako, as a wife of a pastor, ito yung gustong-gusto kong gawin, na maghanda para sa aking bisita.
4: Mm-hmm.
3: So, ito si Martha bilang host. Yan din ang kanyang karanasan.
4: Mm-hmm.
3: Abala sa paghahanda, alam ko, naglinis ito, nagluto at inayos ang lahat. Alam mo, Lu, maganda naman ang hangarin niya, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Pero habang abala siya, alam mo, parang napansin niya na si Maria, na kapatid niya, nakaupo lamang sa paanan ni Jesus.
4: Mm-hmm.
3: At siya ay nakikinig. Maaari si Martha, napapakinggan niya din kung ano yung pinag-uusapan nila. At yun nga, nung napakinggan niya at nakita niya, alam mo, lumapit itong si Martha kay Jesus.
4: Mm-hmm.
3: At ano yung sinabi niya? Sinabi niya kay Jesus, Lord, sabi niya, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Alam mo, Lord, pakisabi naman, tulungan niya ako.
4: Mm-hmm.
3: At ito ay matatagpuan sa Luke 10 verse 40. At ano yung sagot ni Jesus, Lu.
4: So ito na nga po yung sagot ni Jesus sa sinabi ni Martha. Ano po? Martha, Martha, you are worried and upset about so many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ito naman po ay matatagpuan sa Luke 10 verses 41 to 42.
3: Kaya, Lu, ano kaya yung ibig sabihin ni Jesus dito?
4: Mm-hmm.
3: Alam mo, tama ka. Maganda naman ang intention ni Martha. Of course, this is to please Jesus as their visitor. Yun nga lang, sinasabi niya dito kung ano yung priority natin.
4: Mm-hmm.
3: No? Kahit ang dami pala nating ginagawa, pag di natin inuna kung ano yung mahalaga, ay walang saysay sa atin ito.
4: Yes. So, napansin niyo po ba, mga kaibigan, hindi po sinabi ni Jesus na masama ang ginagawa ni Martha.
3: Mm-hmm.
4: Sinabi po niya, marami kang inaalala, ngunit iisa lamang ang kailangan. At ano o sino ang kailangan natin? Ang Panginoon po mismo.
3: Kaya nga, Lu, madalas tayong maging katulad ni Martha, kaibigan.
4: Mm-hmm.
3: Naghahanda ng buhay para kay Jesus balang araw. Kasi, mm-hmm, of course, pinaghahanda natin yung pagdating niya.
4: Oh.
3: Pero sa sobrang abala naman, maaari ito sa trabaho natin, mga ministry, sa pamilya, pero hindi naman natin siya nakakasama ngayon.
4: Mm.
3: Pinaghahandaan natin pero hindi natin nakakasama ngayon. So we strive to live for Jesus, yet we miss being with Him. So wala tayong, ibig sabihin, Lu, wala tayong personal encounter with Him.
4: Ayan, para po sa ating mga tagapakinig, kayo po ba ay nakaka-relate? Ano? Meron bang mga panahon sa inyong mga buhay na kayo po ay sobrang busy sa trabaho, sa inyong ministry, sa pamilya, o kung ano-ano pa na nakakalimutan na po natin na, ay, hindi pa pala ako nakakapag-worship.
3: Yes.
4: Ay, hindi pa pala ako nakakapanalangin sa Panginoon.
3: Mm-hmm.
4: Meron bang mga times na ganun din po kayo? I-comment niyo po yan sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila, o di kaya naman sa ating Facebook page ng Faithcast. And gusto po namin makita,
3: amen,
4: ang inyong mga comments at mabasa po yan. No? O pwede nyo rin po yung ipadala sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ayan, balik po tayo dito. No, yung ma'am, yung parang wala na tayong personal encounter with the Lord.
3: Mm-hmm.
4: So, ayan po ang inaayos or finifix ng consecration.
3: Yes.
4: Ano po? A fully consecrated life is spent with Jesus all the time.
3: Mm-hmm.
4: All the time po, mga kaibigan. Making Him our partner and letting Him lead. Hindi po tayo naglilingkod mula sa malayo. Kasama natin siya araw-araw at sa kanyang presensya po, doon tayo natututong magmahal, maglingkod at umaapaw ang ating kagalakan.
3: Gusto ko yung nabanggit mo na hindi tayo naglilingkod mula sa malayo.
4: Mm-hmm.
3: Kasama natin siya araw-araw.
4: Yes. Okay.
3: Tama ka dyan.
4: Mm-hmm.
3: Hindi, alam mo, yung lakas o dami ng ating ginagawa ang nagpapanatili sa atin, kundi ang kanyang presensya.
4: Mm-hmm.
3: Kaya narito ang magandang paalala mula kay Ellen G. White.
4: Mm-hmm.
3: Na sabi dito, consecration is the act of devoting all we are and all we have to God. It is placing ourselves wholly in His hands to be and to do whatsoever He may direct.
4: Ayan, napakaganda po niyan, ma'am, no? At narito rin po ang isang verse sa Bible, no? Mula sa Matthew 6 verse 33.
3: Yes.
4: Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Alam niyo, ma'am, ma-share ko lang po, no?
3: Yes.
4: Dahil mahaba pa naman po ang ating oras. Parang isang reminder din po sa akin to ngayon, dahil parang sobrang busy natin pagpe-prepare sa ating event.
3: Mm-hmm.
4: O kahit sa atin po, mga tagapakinig, kayo ay parang maraming workload ngayon.
3: Yes.
4: Na hindi nyo na napapansin na parang lumilipas na yung oras. Puro work, work, work. Hindi na natin mapagtuunan ng pansin ng Panginoon. Baka ito na po yung time, ano, na ipinapaalala sa atin na ng Panginoon na, oops, teka lang. Mm. Pumikit ka muna. Manalangin ka muna sa akin. Mag-devotional ka muna. Ang devotional naman, di ba ma'am, hindi naman necessarily every morning.
3: Mm-hmm.
4: So, pwede po siya anytime of the day.
3: Yeah.
4: Mag-worship
3: kahit
4: po
3: hindi
4: tayo.
3: Siya morning, anytime. Pero sa practice ko, at saka biblical din, napakaganda talaga na you need to seek God first early in the morning.
4: Baka ma'am gusto nyong i-share ang inyong routine every morning dahil may oras pa po tayo.
3: Gusto ko kasi yung nasabi mo na verse na seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you.
4: Mm-hmm.
3: Ito yung karanasan ko, Lu, sa araw-araw, intentional kong practice na huwag muna ang gawain.
4: Mm-mm.
3: So, I will seek God first or I will seek Him first kasi ang paniniwala ko talaga kapag siya ang una, susunod na ang lahat.
4: Mm-mm.
3: And it gives me comfort to face the day. Narito pa ang sinabi na magandang quote, no? Mm-mm. Napakaganda din ito. Consecration is not giving up something you love.
4: Mm-hmm.
3: It is loving God more than anything you give up.
4: Ayan, napakaganda po niyan. At very tama yan. No? Tamang-tama po yan. Kasi importante naman po ang ating ginagawa.
3: Pero
4: ang priority pa rin po natin at ang dapat nating unahin ay ang ating connection sa Panginoon.
3: Tama.
4: Siya po ang ating partner sa lahat ng bagay. No? At isa pa pong magandang quote mula kay Ellen G. White, "The strength of the worker comes from the presence of God.
3: Mm-hmm.
4: He abides in Christ and Christ abides in Him." Ito po ay matatagpuan sa libro The Ministry of Healing, page 101.
3: Yan. Ang ganda yan, Lou. I love it. Narinig nyo ba?

0: tayong ginagawa at hindi na meaningful yung ginagawa natin at the end of the day. Baka naman, kaibigan, masyado tayong abala sa paglilingkod at kulang sa pagpiling, makapiling ang Diyos sa buhay natin. Yes.
1: Alam niyo mga kaibigan, hindi lamang po kayo nakakapag-reflect dito, no?
0: Yes.
1: Pati rin po kami. Parang ngayon napapaisip ako sa sarili ko sa dami ng ginagawa ko para sa Panginoon, para madala ang mga tao sa paanan niya. Ako ba? Nabe-bless ba ako sa ginagawa ko? Or yes, I'm just doing the deed pero wala naman, hindi ko kasama ang Panginoon doon.
0: Kasi parang minsan, you are doing your work because it's your responsibility.
1: It's your my
0: work.
1: Job.
0: It's your job. You are being paid for it.
1: Yes.
0: Kaya, pero ang tanong, Lu, yung may meaning ba? At nag-e-enjoy ka ba doon sa ginagawa mo? Alam mo, ito yung reflection ko din ngayon na we do things for the Lord.
1: Yes.
0: And we enjoy these things because He wants us to become a blessing to others.
1: Yes.
0: Kaya talaga connection sa Panginoon, yung i-dedicate natin. Sabi nga dun sa binasa ko kanina na sa Hebrew root ng kadash, ito pala ay yung voluntary, ang consecration ay voluntary and personal. At dito sa John 17 verse 19, sabi doon, I consecrate myself. So, it's really very personal.
1: So, ibig sabihin, papasok din po dito yung pagiging intentional talaga natin.
0: Yes, oo.
1: So, ayan, magandang reminder po ito sa ating lahat, ano, na talagang isanggunin gunin natin ang ating mga sarili kung gusto po natin na maging maayos ang daloy ng ating pamumuhay. Dahil sa Panginoon po natin, matatagpuan ang tunay na kapayapaan itong kung i-consecrate natin ang ating mga sarili sa Kanya. So, ma'am, dito na nga po papasok ang ating katanungan sa ating mga listeners. Ano po ba yung mga magagandang bagay na naghihinder sa atin sa isang bagay na hinihiling po ng Panginoon sa ating lahat?
0: Kaya naman, pag ang Panginoon ay bumisita sa bahay mo ngayon, Lu, or sa bahay nyo, kayong mga nakikinig ngayon, would He find you busy working for Him or sitting with Him in love? Ayan. Alam mo, para talagang makaka-reflect tayo dito. Lalong-lalo na kami na asawa ng mga pastor. Ano, minsan, parang lalong-lalo na pag may pupunta sa bahay natin na bahay namin na bisita, lalo na pag mga leaders natin, parang abalang-abala na mag-aayos tayo, mag-prepare tayo. Hindi naman masama yon kasi we want them to be comfortable. Pero at the moment na nandun sila, maganda rin talaga na we give our full attention to them. Mas comfortable pala sila. Ako, ngayon ko lang na-realize, totoo yun, na pagpupunta ako sa bahay, pag meron yung host mo, mayroong siyang time para sa'yo, I feel more comfortable. Kaya napakaganda na we give our attention, we give our time to listen to them. Kasi yun yung bonding time
1: Yes.
0: Diba?
1: So parang ma'am, gusto ko ding sagutin tong what good things are keeping you from the one thing Jesus asks for. Siguro yung good thing po sa akin, ano, yung parang naglilingkod ako sa Panginoon, naglilingkod ako sa mga tao na nakakalimutan ko na yung personal kong relasyon sa Kanya. Minsan nakakalimot na tayo sa sobrang busy sa umaga, dito ko na lang sa office nakakapag-worship. Yung personal devotion mo, nakakalimutan mo na. So, yun siguro yung good things na sinasabi po na naghihinder sa akin na magkaroon ng personal devotion. Sobrang busyness. Kayo, ma'am?
0: Gusto ko lang dagdagan yung sinabi mo, Luna. Talagang intentional. Ako kasi yun nga na i-share ko kanina na gustong-gusto ko talaga na I have my own time, quiet time with the Lord early in the morning. Kaya ako, meron akong time. Yung, hindi ko alam kung ano mo ito. Kasi ako, every 4 o'clock talaga ako nagigising. Parang yun na yung time routine, yung body clock

0: na 4 o'clock,
1: magigising
0: na ako, pupunta na ako sa table, sa baba, at doon yung palagi na place ko, quiet time, quiet place with God, na I get my journal, my Bible, tapos doon na ako nagsusulat, na very quiet yung time na yon. So, yun yung personal experience ko. And I feel so blessed during the day pag meron akong nababasa na mga
1: devotions
0: at saka mga reminders para sa akin. And it gives me strength talaga.
1: Yan. So this is an encouragement po for our listeners, no, na kung gusto po natin ma-consecrate fully ang ating mga sarili, kailangan natin maging intentional. Kaya naman dito po papasok ang ating Faith Challenge of the week. Ayan. Yan.
0: Ano ang Faith Challenge natin, Lu? Magandang yung challenge na yan, challenge din sa ating dalawa.
1: Sana magawa din po namin to, no? So dalawang simpleng bagay lang naman po, araw-araw, bago po tayo magsimula sa ating mga gawain, maglaan po tayo kahit 10 to 15 minutes to have our personal devotion po, no? Huwag po tayong magmamadali. Umupo lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang boses sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin po ay magbasa po tayo ng Biblia. Ano? And ipanalangin po natin, Panginoon, pinipili ko po kayo. I choose you today above all things. Ayan. At pangalawa, kung ikaw po ay nababagabag, lahat naman tayo, no, everyday, na punong-puno ng alalahanin, itigil po muna natin ang ating mga ginagawa at ipanalangin po natin sa Panginoon, ikaw lang po ang kailangan ko, Lord. Ayan. At manatili po tayo hanggang sa mapayapa po ang ating mga puso.
0: Tama ka dyan, Lu. Ang ganda ng faith challenge natin this week, mga kapatid, kaibigan. Yung sinabi ni Lu kanina na 10 to 15 minutes, pag palagi nyo po ginagawa ito at nag-e-enjoy kayo sa presensya ng Panginoon and you encounter Him personally, kukulangin ka sa 10 to 15 minutes. Sasabihin ko sa iyo, kaibigan. Kaya, ayan, subukan mo, friend, na gawin ito at makikita ninyo na masaya at hindi bababa ang inyong nagagawa. Mas dadami pa nga kasi siya na ang nagbibigay ng lakas sa inyo.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, tandaan po natin, no, maraming bagay ang humihingi ng ating mga oras.
0: Yes.
1: Ngunit iisa lamang po ang nararapat sa ating mga puso. Siya po si Jesus.
0: Gaya ng sinabi niya, si Maria ang pumili ng mas mabuting bahagi. Piliin mo rin, kaibigan, si Jesus, hindi lamang sa simbahan, kundi sa bawat umaga. God first.
1: Ayan.
0: Yan, sa bawat gawain at saka sa bawat sandali.
1: Yes,
0: God first
1: po
0: talaga.
1: So, consecration means, Lord, I am yours. All I am, all I have is yours.
0: Yes. At tandaan, Jesus is worth more than all the work we could ever do for Him. He is worth more than all the business we could ever offer Him.
1: Ayan, once again, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa FaithCast.
0: Yes.
1: And this is Lu Imperial.
0: And this is Rolin. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Kadalig.
1: And this is Lu Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning and happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:13 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kamusta po ang gising ninyo, mga kaibigan? Ano? Bagamat maulan po ang ating panahon dito sa ating bansa, ano, we still praise the Lord for His goodness and His rich mercies that are new every morning. Bago po tayo makarinig ng mga makalangit na awitin, mga kaibigan, nais ko pong ibaling ang inyong mga puso at isipan sa 1 Corinthians chapter 16. Sa talatang ito, mga kaibigan, ano, nag-iwan po para sa ating lahat si Apostol Pablo ng isang napakamahalaga at napaka-importanteng mensahe, hindi lang po para sa mga taga-Korinto, ngunit para din po sa ating lahat sa panahong ito. Sabi po, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 16:13-14, kayo'y magbantay, magpakatatag sa pananampalataya, magpakalakas, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. Napakagandang paalala po nito para sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, mga kaibigan. May mga pagkakataong tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, di po ba? Tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa ating pananampalataya. Meron pong mga problema, may mga tukso at sitwasyong maaaring magpahina ng ating mga pananampalataya. Ngunit ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, manatili tayong matatag. At pansinin natin ang huling bilin niya, mga kaibigan. Gawin ang lahat ng may pag-ibig. Do all things with love, mga kaibigan. Hindi po sapat o hindi enough ang maging matatag lamang, mga kaibigan. Ang ating katapatan sa Diyos po, ano, ay dapat makita rin sa paraan ng ating pakikitungo sa mga tao sa ating paligid. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, anuman po ang mga pagsubok, anuman po ang mga haharapin natin sa araw na ito, manatili po tayong matatag sa ating mga pananampalataya. At sa bawat salita po natin, sa bawat desisyon, sa bawat gawa, piliin po nating ipakita ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. And this morning, mga kaibigan, ano, we will be listening to songs that will uplift our faith. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-78 91. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang maabot ng ating estasyon. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po muna natin pakinggan ang napakagandang awiting, Ang Bagong Langit.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, ang Bagong Langit. At ito po ay inawit ng grupong Heartstring. Our first song request this morning ay galing po kay Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. And he requested a song entitled Seekers of Your Heart. Alam niyo mga kaibigan, marami po tayong maaaring hanapin sa ating buhay. Di po ba? We are looking for success. Ano tagumpay? We are looking for answers and we are looking for directions. Ngunit higit sa lahat mga kaibigan, nais po ng Diyos na hanapin natin siya ng buong puso. Kapag siya po ang una nating hinahanap sa ating buhay, mga kaibigan, mas nauunawaan po natin kung ano ba ang tunay na mahalaga dito po sa mundong ito. Sabi nga sa Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Narito po ang awiting, Seekers of Your Heart.

That's the song Seekers of Your Heart. At ito po ay inawit ni Sister Lea Tanala. Napakaganda pong paalala ng awit na yan para sa ating lahat mga kaibigan na ang pinakamahalagang paghahanap po sa ating buhay ay ang mas makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Our next song request naman is entitled Give Thanks. Ito po ay song request ni Sister Maisel Gatlabay. Alam niyo po, sabi sa Biblia sa Psalms 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Narito po ang awiting, Give Thanks.

Ating pong napakinggan ng awiting Give Thanks. At ito po'y inawit ni Brother Kyler Isulat. Alam niyo mga kaibigan, ano man po ang kalagayan o sitwasyon po ng ating buhay sa mga oras na ito, ano, piliin po nating magkaroon ng pusong marunong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Our next song naman is entitled Lead Me Lord. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam niyo, sa bawat araw, napakarami po nating desisyon na kailangan gawin, di po ba, at mga landas na kailangan po nating piliin. Hindi natin alam, ano, kung ano bang mangyayari sa lahat ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya napakagandang malaman, mga kaibigan, na meron po tayong Diyos na handang umakay sa atin. Ang kailangan lang po natin ay ang pusong handang sumunod at makinig sa Kanya. Sabi nga sa Psalms 25:4-5, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. Here's the song, Lead Me, Lord.

That's the song Lead Me Lord, at ito po'y inawit ni Sister Pauline Ortinero. Our next song request ay galing po kay Citadel Castillo. Siya po ay nakasubaybay sa ating YouTube live. Ayan, happy happy midweek din po sa inyo, ano, sa ating mga kapatid diyan sa Kaluwaan Seventh-day Adventist Church, lalo na po ang Caleb at ang Joshua Care Group. And they requested such a beautiful song entitled When Answers Aren't Enough. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po sa ating buhay na kahit gaano karami ang ating mga tanong, ano, wala po tayong makitang sapat na sagot. May mga pangyayaring mahirap unawain, di po ba, at mga sakit na hindi kayang alisin ng mga simpleng paliwanag lamang. Pero sa mga sandaling kulang po tayo ng mga kasagutan, mga kaibigan, may isang katiyakang maaari po nating panghawakan. Nariyan po ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Psalms 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang mga may durog na espiritu. Narito po ang awiting When Answers Aren't Enough.

That's the song when answers aren't enough. At ito po'y inawit ni Sister Precious Bawaan. You know that song, mga kaibigan, that reminds us na hindi po natin kailangan maunawaan ang lahat bago po tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Minsan, hindi po pala sagot ang kailangan natin, kundi ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Our next song naman is entitled As the Deer. Sabi nga sa Psalms 42 verse 1, kung paanong ang usa ay nananabik sa mga batis ng tubig, gayon nananabik sa iyo ang aking kaluluwa, O Diyos. Pakinggan po natin ang awiting As the Deer.

ating pong napakinggan ang awiting As the Deer. At ito po'y inawit ni Sister Maya Zacarias. Our next song request naman ay galing kay Sister Margie Comillas. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Sister Margie, and thank you so much for tuning in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. She requested a song entitled I Love Living in Love with Jesus. Alam niyo mga kaibigan, may ibang kagalakan talaga kapag si Jesus po ang sentro ng ating mga buhay. Ano, hindi ibig sabihin na mawawala na po yung mga pagsubok kapag kasama natin ang ating Jesus. Ano, pero sa bawat araw ay meron po tayong kasamang nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan at dahilan upang magpatuloy. Sabi nga sa John 15:9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Here's the song, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song, I Love Living in Love with Jesus. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled Before the Throne of God. Alam nyo, may mga pagkakataong mabigat ang ating konsensya, di po ba? Dahil sa mga pagkukulang at pagkakamali pong paulit-ulit po nating nagagawa. Pero napakagandang malaman na dahil po kay Jesus, maaari po tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala at hindi po dahil sa sarili nating pagiging karapat-dapat. Sabi nga sa Biblia, sa Hebrews 4:16, lumapit nga tayong may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng habag at makasumpong ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:52 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ingat po kayo palagi mga kaibigan. Stay safe, stay dry, and we pray that you will continue to experience God's blessings. Here's the song, Before the Throne of God.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: aral, mga awit ng mga makalangit, eh, nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung ano, nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
1: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Nilo, ang ay unti-unti ring binago ng init na ulo dala ng kahirapan na palitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo tuluyan na niyang binitawan.
0: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
1: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasip ng bilhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
0: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Tears on Easter Morning. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at pagkabuhay na maguli. Ang araw ng Linggo na ating kinikilala na unang araw ng Sanglinggo, ang ating Panginoon ay muling nabuhay pagkatapos na siya'y namatay sa krus. At ang pabalitang ito ay isang araw na napakasaya sa lahat ng mga mananampalataya. Nang ating Panginoon ay muling nabuhay, siya ang ating Panginoon, siyang ating tagapagligtas. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Roma 1:4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, at ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Kung bakit ito ay napakasayang araw, kaibigan, sapagkat ito ang ating pag-asa, sapagkat ang ating Panginoon, bagamat siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. At sinasaya pa sa atin si Kristo ay bumangon, kaya nga tayo ay merong kasiguruhan sa ating kaligtasan. Sinasaya pa rin ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinto 15:17-20, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan, kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Napakaganda ng ating nabasa, kaibigan, sapagkat ito ay nagbibigay ng kasiguruhan sa atin ng ating pananampalataya ay hindi sayang. Nang ating pananampalataya ay malaki ang kahulugan nito, hindi yung walang kabuluhan, sapagkat kung si Kristo ay hindi namatay, katulad din ng ibang sinasamba ng mga tao, napatay na, subalit sinasamba pa rin. At ang sinasaya pa rin sa 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kaibigan, ito ay isang assurance sa atin na tayo ay may kaligtasan. Merong malaking kahulugan ang ating pananampalataya sapagkat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sigurado ang ating kaligtasan sapagkat si Kristo ay muling nabuhay at siya'y bumangon mula sa mga patay. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa sa 1 Corinto 15:20-23, ang wika ng Biblia, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Yung sinasabing unang bunga ay nangangalugan yung kanyang preeminence, yung kanyang karapatan, sapagkat meron ng unang nabuhay kaysa kanya. Subalit, yung kanyang pagkakarapatan ang binabanggit ng ating Biblia. At ang sabi pa sa versikulo 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, ang tinutukoy ay si Adan. Sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay, ang tinutukoy walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. 22. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya kaibigan, na kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang sabi pa, subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon, si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Kaibigan, kung bakit si Kristo ang siyang ating pag-asa, yung kanyang ministeryo sa lupang ito at pagkatapos ipinako sa krus, kanyang binata ang kahirapan, kanyang tinubos ang ating mga kasalanan, namatay sa krus ang ating Panginoon. Subalit ang wika nga, in death there is victory. Noong namatay ang ating Panginoon ay nagkaroon tayo ng tagumpay sapagkat si Kristo'y namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Kaya nga, si Mary ay meron siyang kalungkutan. Bakit? Sapagkat sa kanyang pagpunta sa libingan, hindi niya inaasahan ang ating Panginoon ay mabubuhay. At kung bakit siya'y pumunta roon ay sapagkat kanyang papahiran ang katawan ng ating Panginoon ng dala niyang mga pabango at gayon din ng ointment. Subalit nung siya ngayon ay nandoon sa libingan, nasumpungan niya ang libingan ng ating Panginoon ay walang laman. At ang kanyang inaasahan ngayon ay lalong naging hindi maganda sapagkat ang kanyang pagpunta roon ay nabigo siya ay nahanap yung katawan ni Kristo para pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Siya ay merong doubt sapagkat hindi niya inaasahan ang ating Panginoon ay mabubuhay. Sapagkat ang kanyang inaasahan, siya ay maglalagay ng langis sa katawan ng ating Panginoon at mga pabango. Kaibigan, katulad ba tayo ni Mary na tayo ay merong mga doubt sa ating mga buhay, mayroon tayong mga alinglangan? Nanupat si Mary sa panahon na ito ay natalo siya ng kanyang alinglangan sa kanyang buhay sapagkat yung inaasahan niya ay hindi mangyayari sapagkat wala ang katawan ng ating Panginoon. Did dark cloud follow you in the service? Punong-puno ba tayo ng pagkabahala sa ating mga buhay? Na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, subalit meron tayong pag-aalala. Kaya nga, katulad ni Mary, tayo ay tumatangis o umiiyak sapagkat yung inaasahan natin ay wala. Mary doubted the Lord's promise. Nanupat si Mary ay meron siyang alinglangan sa ginawang pangako ng ating Panginoon. Si Mary ay meron siyang doubt sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron siyang alinglangan sa presensya ng ating Panginoon. Ang mga luha ni Mary ay hindi na kailangan sapagkat ang ating Panginoon ay bumangon sa mga patay. Kaibigan, ikaw ba kung minsan ay merong alinglangan sa iyong pamumuhay, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon? Bakit hindi nating palitan yung takot sa pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon ay bumangon na at siya ay muling nabuhay? Si Mary o si Maria Magdalena ay nararamdaman niya ang krus at ang pagkawala ng kanyang Panginoon sapagkat nanampalataya sa ating Panginoon, pero ang ating Panginoon ay namatay sapagkat hindi naunawaan ang plan of salvation ng ating Panginoon. Siya na pinagaling ng ating Panginoon, na pinalayas ang 7 demonyo sa kanya, kaya gayon na lamang ang kanyang pasalamat sa ating Panginoon, yung mga masamang espiritu na umaalipin sa kanya ay pinakawalan ng ating Panginoon at siya'y naging isang malaya sa masamang espiritu. Subalit nung umagang yon, si Mary ay meron siyang pagtangis sapagkat inahanap ang bangkay ng ating Panginoon, subalit hindi natagpuan. Sometimes deep emotion blinds us to the presence of Jesus. Na ang ibig sabihin, kung minsan ang ating malalim na emosyon ay binubulag tayo sa presensya ng ating Panginoon, na tayo'y nalulungkot sapagkat sa ating kakulangan ng pananampalataya sa ating Panginoon, meron tayong kalungkutan. Nanapat kung minsan yung ating galit ay nagkakaroon tayo na hindi nating nakikita yung bagay na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Yung ating deep joy, so glad we do not see Him, hindi natin nakikita. Kaya kung minsan nakapagka tayo masaya sa ating pamumuhay, nakakalimutan natin ng Panginoon. At kung minsan naalala lang natin ng ating Panginoon nakapagka tayo ay merong problema. Subalit kapagka tayo ay nasa gitna ng kasiyahan sa ating buhay, kung minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Kayo ba, kaibigan, ay nakaranas ng ganito? Nanupat ang ating mga luha sa ating mga mata kung minsan hindi natin nakikita yung mga panukala ng Diyos para sa atin? Ang sabi nga, ang panukala ng Diyos, tayo ay gawing meron tayong pagpapala sa ating buhay, nanupat ang pangakong ito ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng Jeremias, gusto kong basahin, kaibigan. Ayon sa Jeremias Kapitulo 29, Versikulo 11, ito ang ating mababasa. Napakaganda itong sinasabi na pangako ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ito yung panukala ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga, kaibigan, kuminsan sa ating mga kalungkutan, nakakalimutan natin meron Diyos na tumutulong sa atin. Kaya nga, si Mary ay meron siyang depression sa panahon na yon, sapagkat ang kanyang inaasahan ay hindi nangyari sapagkat inahanap ang bangkay ng ating Panginoon at wala na ang bangkay ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa ating banal na kasulatan, ayon sa Sangwan Kapitulo 20, Versikulo 11 hanggang 18, ganito ang ating mababasa. Ngunit si Mary ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na kaputi na nakaupo sa hinigaan ng katawan ni Jesus, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan. Sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon, hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Kaya nga, sa kanyang paghahanap ngayon, meron nang nagsabi sa kanya, ano ba yung hinahanap mo? Sabi, hinahanap ko ang bangkay ng aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan siya nilagay. Gusto ko siyang kunin. Parang hindi na iniisip kung kaya nang kargahin ang ating Panginoon. Ang iniisip lang niya ay kanyang makita ang bangkay ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa ating Biblia ay ganito, kaibigan. Pagkasabi nito, siya'y lumingon at nakita nakatayo si Jesus. Subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. 15. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sa kanyang pag-akalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at siya'y aking kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila na sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Kaibigan, nung sinabi ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ang wika, huwag mo akong hawakan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito na kung bakit hindi pa nagpapahawak ang ating Panginoon ay sapagkat siya ay kanyang ipipresenta muna ang handog sa Ama. At kapag ka naipresenta na ang handog sa Ama, kaya nga nung ang ating Panginoon, siya'y nabuhay na maguli, siya'y pumunta, marahil hindi nating mababasa ito sa ating Biblia, subalit sa Old Testament, na kapag ka nagkakaroon ng handog, ang handog ay kinakailangan ipresent muna sa Ama o sa ating Diyos upang ito ay kanyang tatanggapin. Pero kung ating babasahin ang sinasabi ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Desire of Ages, kanyang ipinresinta ang handog, umakyat ang ating Panginoon at kung bakit ngayon, nung panahon na ang ating Panginoon ay sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking tagiliran, ilagay mo ang iyong daliri at tingin ang kanyang mga kamay, ang mga butas at ang mga alagad ngayon na nampalataya sila ang ating Panginoon, siya nga ang Kristo na namatay at nabuhay.

noon na ministry sa lupang ito at pagkatapos nagdusa sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos namatay ang ating Panginoon. At pagkatapos ay namatay sa unang araw ng Sanglinggo, siya'y nabuhay sa mga patay. Ito ang ating ngayong dapat na isigaw. Sabihin natin sa maraming mga tao, buhay ang ating Panginoon at siya'y muling darating. Kaibigan, ito ang ating pag-asa. Muling darating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, the blessed hope. Kaya kung ating babasahin ang banal na kasulatan ayon sa aklat ng Apokalipsis, samantalang si John ay nandoon sa Isles of Patmos, sapagkat siya itinapon doon ang panukala ng Roma, si John ay mamatay doon sapagkat ang kanyang mga kasama doon ay mga hayop. Subalit noong siya nasa Isles of Patmos, ibinigay ng Diyos sa kanya sa magitan ng anghel ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. Nanupat ang pabalitang ito ayon sa huling kapitulo ng Apokalipsis ay ang wika ng pangako ng Panginoon, ako ay muling darating, ang sabi ng ating Panginoon. At pagkatapos muling binanggit ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon sa kapitulo 22, versikulo 12, ang wika, ako ay muling darating at nasa akin ang gantimpala ng bawat tao. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, ang iyong tatanggapin ay gantimpala na buhay na walang hanggan. Sapagkat nasa Kanya ang ating buhay na walang hanggan. At pagkatapos, bago natapos ang pagkasulat ng Biblia, kaibigan, ayon sa versikulo 20 ng Apokalipsis, kapitulo 22, noong muling sinabi ng ating Panginoon, siya'y muling darating, ang nawika ngayon ni John the Beloved, siya nawa, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Kaibigan, bilang mga mananampalataya, bilang tumanggap ng mabuting balita na kung papaano si Maria, si Mary, ay binigyan ng ating Panginoon na isang karapatan na kanyang ibalita ang kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon. Ang wika sa ating kaibigan, ito rin ay binanggit sa atin at ibinigay sa atin. Kaibigan, isang malaking pagpapala. Hindi ibinigay sa ibang mga tao kundi isang malaking karapatan na tayo ay magbalita na merong Kristo na nagkatawan tao, na buhay na muli, at siya ay muling darating. At ang isisigaw ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon, narito ang Diyos na aming inintay at kami ay Kanyang ililigtas. Kaibigan, inaatasan ka ng ating Panginoon. Dalhin ang mabuting balita na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat hindi na magtatagal, siya'y muling darating. Subalit ang tanong, kaibigan, ikaw ba ay naghahanda sa kanyang muling pagbabalik? Kapag tayo ay magbabalita, merong darating na bagyo, na napakalakas ang bagyo, ang mga tao ngayon ay naghahanda, sila ay bumibili ng pagkain, merong pangang panic buying. Subalit, kapag sabihin natin na merong Kristong malapit na dumating, ilang kaya ang naghahanda? Marami sa mga Kristiyano, sinasabing sila'y tagasunod ni Kristo, subalit kaibigan, siya'y muling babalik para sa iyo. Ang tanong, ikaw ba ay naghahanda? Nasa iyong puso ba yung pag-ibig ng ating Panginoon? Kaibigan, magkakaroon tayo ng lugar doon sa langit na pinangako ng Panginoon kung siya ay merong lugar sa ating puso, ang ating Panginoon. At ang sabi pa ng uling talata na ating babasahin ayon sa Sanguan Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 30, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak
at hindi sila aagawin ng sino man

0: sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Kaibigan, muling darating ang ating Panginoon. Ito ang ating isisigaw. Ito ang ating ibabalita sa maraming mga tao upang sila'y mahanda, sapagkat ang wika ng ating Biblia, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng ating Panginoon sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago tayo magtatapos ay nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa buhay mo? Meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Ibulog mo sa ating Panginoon. At ang ating Diyos ay tumutugon sa mga panalangin na mataimtim sa Kanyang banal na harapan. Kaibigan, ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. At yung pananampalatayang yon na ibinigay ng ating Panginoon, na ating i-exercise yung pananampalatayang yon, na tayo'y manampalataya ng ating Diyos ay tutugunan ang ating mga panalangin. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa araw na ito. So ito nga po ay tungkol sa pagluha ni Maria Magdalena sa libingan ni Jesus dahil akala niya ay nawala na ang kanyang Panginoon. Ngunit ang kanya pong kalungkutan ay napalitan ng kagalakan nang makita niyang buhay si Jesus. Dito po sa ating napag-aralan, maaari pong dumating ang mga panahon ng pagluha at kawalan ng pag-asa. Ngunit kaya pong palitan ng Panginoon ang ating kalungkutan ng kagalakan. Dahil si Kristo po ay buhay, palagi tayong may pag-asa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Nawa po ang panalangin namin, kayo po ay punong-puno ng pag-asa, especially sa inyong pamilya, matapos po ang ilang araw na natin pag-uusap tungkol po sa pagkakaroon, yung mga sikreto sa pagkakaroon ng malusog at masayang tahanan. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang pag-asa ng pamilya sa gitna ng pagdadalamhati. Once na marinig po natin yung pagdadalamhati, nandyan po yung kamatayan, nandyan po yung pagkawala. Ito po pag-uusapan pala natin ay tungkol sa pagdadalamhati, yung mga nawala ng pag-ibig. Kama ba yan, Pastor Nick?
2: Pag-asa.
1: Yan.
2: Ng pamilya yun, sa gitna ng dalamhati.
1: Ano ang pag-asa natin ano, sa gitna ng pagdadalamhati natin? Upang talakayin po ito ay narito po si Pastor Nick. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Kayo po ay patuloy na aming pinasasalamatan sa inyong pagsubaybay dito sa ating serye ng Malusog at Masayang Pamilya. At narito ating pag-uusapan ang mga kabiguan at kadalamhatian ng pamilya at ano ang pag-asa sa gitna nito na ating mga karanasang ito.
1: Amen.
2: Yan po ang ating pag-uusapan.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, maganda po. Natutukan ninyo ang ating talakayan ngayon. Huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station. Bago po tayo magsimula, ipangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: O Diyos namin na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng panahon at pagkakataon upang aming pag-usapan ang may kinalaman sa mga kalusugan, kaligayahan ng pamilya. Pero narito rin mayroon ding mga pagkabigo. Dakilang Diyos, patnubayan po kami sa mga usaping ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon mga kaibigan ay pag-usapan po natin ang tungkol sa pag-asa ng pamilya sa gitna ng pagdadalamhati. Kasama pa rin po si Pastor Nick. Pastor Nick, take it away.
2: Ang kamatayan ay isa sa pinakamalungkot na tagpo sa buhay ng tao. Sapagkat ito ay naghahatid ng iba yung kalungkutan, hindi lamang sa taong namatay kundi sa mga naulilan nito. At ang mga pangyayari ay nagiging dahilan upang maging mapait ang buhay ng tao sa panahon ng pagkaulila. Kung ang kanyang kabiyak sa buhay ay pumanaw o kaya naman ang isa sa kanyang mga anak ay nagkaroon ng ganitong karanasan ng pagpanaw. Ay minsan ay nakakapagsalita tayo ng mga hindi magagandang salita na parabang sa paningin natin ay ito na ang huling pagkakataon na ating makita ang ating mahal sa buhay. O kaya naman ay mga hanay ng salita na bakit tayo pinabayaan ng Diyos. Sa kabila po ng lahat ng mga karanasang hindi maganda sa ating buhay, kailangan pong tayo'y manalig na ang Diyos ay palagi nating kasama sa lahat ng pagkakataon ng buhay maging sa sandali ng kamatayan. Ay mga sa sandali ng kamatayan, itong kamatayan ito ay maaaring dumating sa sinumang kaanib ng ating tahanan. Mga miyembro ng pamilya ay pumapanaw na sunod-sunod at gayon din dumadating ang panibagong henerasyon, mayroon ding ipinanganganak. Kaya lang, ang kamatayan ng pagmamahal o ng pag-ibig sa loob ng pamilya ay isa ring mapait na bugso ng buhay. Ang bagyong ito na bumabagabag sa maraming mga mag-asawa sa pamilya ay kailangang ating maunawaan sa pamamagitan ng simpleng usapan sa oras na ito. Ganyan po ang cycle ng buhay ng tao. Sa una, mag-aasawa, siyempre, ma'am, manliligaw muna, makikipagkaibigan, at pagkatapos ay mag-aasawa. Eh, anong susunod sa pag-aasawa? Hiwalay na ba kaagad?
1: Hindi, magkakaanak muna.
2: Magkakaanak muna. Honeymoon muna. Honeymoon muna. Pagkatapos yan, magkakaanak. Ilan ang gusto mong anak? Dalawa, tatlo, apat. Yung iba, anak lang ng anak. At mamumroblema sa financial support. Yung pinag-aralan natin, ng mga nakaraang usapan, ay habang buhay po yan na itataguyod natin yang may kinalaman sa pera. At simula sa ating pagkabinata, o pagkadalaga, at natuto tayong kumita, tama yon, ginhawa tayo. Pero pag tayo po ay pumasok na sa pag-aasawa, ang usaping may kinalaman sa pera ay araw-araw na usapin. Dahil araw-araw ang paggastos ng ating mga anak. Ay darating din ang panahon, yung aking halimbawa, sa 10 mag-asawa, 6 ang naghihiwalay, 4 ang natitira sa ang kakasama.
1: Mm-hmm.
2: Yung 4 na natitira, ang 2 doon nag-aaway palagi. Yung 2 hindi. Saan kasasama? Yung 2 natitira ay ang isa'y nagtitiis, ang isa'y hindi.
1: Nako.
2: Ang isa'y nagtitiis, ang isa'y maligaya. Saan kakasama? Doon sa maligaya.
1: Mm-hmm.
2: Huwag kang mag-alala. Yung maligaya na riyon, darating din sa paghihiwalay. Bakit? Eh kasi mamamatay ang isa eh.
1: Mm-hmm.
2: O di mag-jack and poy kayo, sino ang unang mamamatay?
1: Nako.
2: Para bang ang pag-aasawa ay walang pupuntahan, kundi ang kalungkutan.
1: Yeah.
2: Ang maiwan, ang alimba ang masaya, alimba ang malungkot, yung mauna o yung maiwan?
1: Nako, hindi ko alam, Pastor. Oo, hindi ko
2: mahirap
1: na
2: sagutin kasi parang mainam din yung naiwan. Kaya lang, iba't iyak nga ng iyak. Eh pagka naman naiwan, nahiwalay sa asawa, iikot uli ng cycle. Makikipagkaibigan uli at maaari uling mag-asawa. Kaya kapag ka naulila, di ba, nabalo, kaya babae, nagiging bloomingin. Gumaganda pa. Oh, tumatanggap
1: pa ng asawa. Noong nawala ng asawa, lalong gumanda.
2: Oh, parang ganon. Ganon nga yung kinukwento ko. Kaya ang tip ko sa inyo, buhay pa yung asawa nyo, magpapaganda na kayo para hindi tayo mabisto.
1: Bigyan ng pera, Pastor.
2: Oo.
1: Nung asawa, nang gumanda.
2: Para mapaganda. Oh. Yan nga ang kailangan sa mga babae. Cycle po yan. Ah, makikipagkaibigan, mag-aasawa, mag-aanak, dadating ang karamdaman, maghihiwalay sa pamamagitan ng kamatayan. Ito ang pundasyon ng pag-aasawa. Kailangan ay espiritual. Isang mahalagang bagay na palagi nating binabanggit na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sa ating pagtitiwala sa Panginoon, tayo ay magiging matalino at bibigyan tayo ng karunungan at unawa ng Diyos. Mental, kaisipan. Matuto po tayong pumili ng asawa na responsable sa pagpapamilya. Huwag po kayong basta pipili o kukuha ng asawa na walang pananaw sa magandang hinaharap sa buhay. Ang sumunod ay yung social ay pangatlo na lang yon, yung kasama sa buhay. At yung physical, yun po ang pinakahuli. Pero kapag ka po yan ay binaligtad natin, na-impress tayo dahil sa physical na anyo, at masaya tayo pag siya ay kasama, at hindi na natin pinag-isipang mabuti at tayo'y hiwalay sa Diyos, yun po ay magulo at masalimuot na pagsasama ng mag-asawa. Kaya, ang pag-aasawa ay, ang pundasyon ay nasa pagliligawan pa lamang. Sa pagpili ng ating mapapangasawa, hanapin po natin ang tao, babae o lalaki, na makadiyos. Ito ang pundasyon. Bakit nga sa maraming mga pag-aasawa ay nagkakaroon o nararanasan ang kalungkutan? Eh, sino ba ang nakaranas sa inyo na malungkot dahil sa pag-aasawa? Yung nasa pintuan ng paghihiwalay, napakalungkot yan na buhay. Yan ay hindi lamang malungkot sa babae. Mas malungkot po ang lalaki kapag nahiwalay sa asawa. Kaya kayo pong mga lalaki ay aking sinasabihan, huwag po kayong hihiwalay sa inyong asawa. Kahit na po kayo ay palaging inaaway at sinasalitaan ng napakahaba, at kung hindi naman masyadong masakit ang salita, tiisin lang po ninyo. Huwag po kayong aalis, huwag ninyong hihiwalayan. At ito rin ay masakit sa panig ng mga bata. Yung mga broken homes, mga mapapait na karanasan yan para sa mga anak. Kaya meron ding mga taong may katwiran eh, yung Kaya lang niya ikaw nagtitiis diyan eh, alang-alang sa mga bata.
1: Tama ba 'yun, Pastor?
2: Hindi ko na rin nga kayang panindigan 'yan eh. Kasi kinakailangan talaga sa ayon dito sa aking ipapaliwanag, kailangan talagang buhay ang pag-ibig at pagmamahal. Kailangan 'yan na manatiling buhay. Kapag 'yan ang namatay, ito ay mas matinding kalungkutan kaysa namatay sa tunay na buhay.
1: Nako. Oo.
2: Mas mainam ang namatay at mas mainam ang sumakabilang buhay kaysa sa sumakabilang bahay.
1: Yeah.
2: Mahirap ding mag-recite, ano? Kailangan tayo ay mabuhay na sariwa buhay ang pag-ibig at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Asawa, anak, magulang. Buhay na buhay ang pag-ibig at pagmamahal kailanman at magtatagpo ang salitang tahanan. Mga basihan ng pag-ibig, romantic love. Tanggalin kaya natin yung romance sa pag-aasawa.
1: Ay, hindi na pag-aasawa yun.
2: Ah, ganun ba? Oh. Yan po ay design ng Panginoon. Mm-hmm. Pagpapala po yan ng Panginoon para ang mag-asawa ay mag-enjoy. Nasa atin na yan kung hindi natin mai-enjoy ang buhay dahil ang Diyos ay gumawa na ng paraan upang maging maligaya ang mag-asawa. Dapat po yan ay available palagi. Huwag magkakaroon ng tuyot sa loob ng ating tahanan dahil lamang sa bagay na ito, romantic love. Ano ba ang itsura ng lalaki pag romantic?
1: Ano ba? Pogi?
2: Ah, ganun ba? Ano naman ang itsura ng babae kapag ka-romantic?
1: Aba, eh syempre laging maganda, laging mabango.
2: Ganon, yung mga ganon. Oo. Kaya kinakailangan ang lalaki palaging may pasalubong na pera para open na open, para enjoy. Tama. Yan. Ang romantic love ay pansamantala dahil ang kagandahan ng tao ay hindi nananatili. Marahil nang makuha natin ay dalaga, siyempre maganda. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na siya ganun kaganda. Marahil ang lalaki ay productive, malakas kumita, pero sa paglipas ng panahon ay hindi na siya ganun kalakas kumita. At itong romantic na ito ay palaging nakabase sa damdamin. Kaya kailangang buhay ang damdamin, pero pag naging manhid na ang damdamin at namatay ang damdamin, lalamig ang pag-ibig. Yan na nga. Kaya kailangang laging sariwa ang pagmamahal. Kagaya ng sinabi ni Sister Pau, mga babae, ugaliin po ninyong buhay ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging maganda at kaakit-akit na asawa.
1: Yes.
2: Eh lalaki, gawan din po natin ang paraan ng mga lalaki na tayo ay maging romantic, masuyo sa asawa, mabait sa asawa, nakikinig sa asawa. Eh yung susunod doon, ayaw na nila kasi sumusunod sa asawa at
1: ayaw
2: saka
1: na yun.
2: Takot sa asawa.
1: Ayan.
2: Yan ang mga romantic na mga lalaki. Ito namang reciprocal love. Ito yung mga bagay na nakakahanga sa ating asawa. Yung bang mga bagay na nakakikilig. Kailangan pala yan eh. Yung mga kilig points.
1: Siyempre. Yung sa mga surprise.
2: Eh, merong nag-uusap na dalawang babae doon eh. Dapat daw talaga merong nalalaman ng lalaki yung kilig points. Tsaka yung mga babae, ganun din. Yung mga simple lang na pagpapaalala at pagmamalasakit sa isa't isa,
1: yes.
2: Yan ay nakatutuwa sa isa't isa. Kinakailangan na ang babae ay nagbibigay, ang lalaki ay nagbibigay, ang lalaki tumatanggap, ang babae ay tumatanggap. Give and take. Yan po. Reciprocal love. Ang mga bagay na ito ay maaaring pansamantala. Kasi pwede naman yang gawin sa pamamagitan ng personal na pagnanais, depende sa ating pakiramdam. Eh kapag lumipas na po yung pakiramdam na yan, eh siyempre, pagka nagkakaedad na, hindi na ganun kang lakas ng kilig, hindi na kinikilabutang mabuti. At saka, hindi na masarap ang pakiramdam kapag tumatanda na. Lalamig na ang pag-ibig at lilipas. Hubantayan po ninyo yan sa mga panahon. Ano na nga yung mga panahon na yun ng bumababa ang kilig points ng mga lalaki? Anong tawag sa ganun?
1: Ano yan? Saan yan?
2: Yung sa babae, pagkaka...
1: Pag nagme-menopause na?
2: Oo.
1: Oo, 50 totoo years yun? Old yan. Eh, Pastor, ang kilig naman, walang edad yan.
2: Ah, ganun ba? O, mabuti, ikaw ang kasama ko. Sige nga, ipaliwanag mo.
1: Diba? Kasi ang kilig na yan, hanggat may ginagawa kang paraan, kahit matanda na kayo, nandiyon pa rin yung kilig.
2: Oo.
1: Kaya nga, diba, marami pa rin nagkakainlaban kahit may edad na.
2: Ah, ganun ba?
1: Yes. May nakuha ka sa akin, Pastor.
2: Kahit na menopause na?
1: Oo naman.
2: Nagmamahal pa, nag-aasawa pa.
1: Oo, yun nga. O,
2: okay,
1: diba?
2: Nga. O. Yun namang mga lalaki. Pero sa paliwanag kasi, yan lalaki ay habang buhay may dagta.
1: Oo.
2: Eh, may kamandag. Ganun pala. Ang lalaki habang buhay may kamandag. Maaari yung magkaanak. Depende sa kanyang magiging kapareha. Pero yan po ay mga pansamantala. Pagka po yan ay nawala, namatay, kung yan ang pagbabasihan ng ating pag-ibig, magiging malamig ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Pero itong isa, ang tawag dito ay redemptive love. Itong pag-ibig na ito ay pag-ibig para sa mga bagay na hindi ka biibig-ibig. Kung lumipas na ang mga bagay ng kahibangan, mga bagay ng kaligayahan, ay darating na tayo sa redemptive love. Na kahit na ganyan ang ating asawa, may karamdaman, may edad na, mahina na ang kalusugan, hindi na siya productive, hindi na siya kapakipakinabang, at tayo na lamang ang mag-aalaga sa kanya. Ang tawag diyan ay redemptive love. Meron bang ganyan?
1: Oo, meron, Pastor.
2: Sa mag-asawa, sino ang laging inaalagaan, lalaki, babae? Pag yung mga 60 years old na, 70 years old, yung matatanda, sino ang kalimitang inaalagaan?
1: Parang madalas ko nakikita, lalaki.
2: Oo nga.
1: Tama ba?
2: Kasi nagbibisyo. At saka mga workaholic.
1: Oo.
2: Madaling magkasakit, madaling mamatay. At saka kalimitan kasi ng edad, mas bata ang babae.
1: Oo.
2: At saka siya yung laging may pera, kaya laging masaya. Eh, nakakita ka ba ng lalaki na siya ang nag-aalaga doon sa asawang babae?
1: Meron din naman.
2: Oo, meron.
1: Meron din.
2: Yun ang tinatawag na redemptive love. Sa panahon na hindi na tayo ang nakikinabang, sa panahon na tayo ang tumutulong, sa panahon na tayo ang gumagawa ng pinakamahihirap na gawain, at tayo ang nag-aalaga sa ating asawa, ang tawag po dyan ay redemptive love.
1: Pastor, sa may karamdaman lang ba yan? O pati yung sabi mo kanina, sumakabilang bahay? Dapat, pwede pa rin ba yung redemptive love doon na sa'yo pa rin babalik, tatanggapin mo pa rin?
2: Aba, oo.
1: Ayun.
2: Pag bumalik. Oh, magandang katanungan yan. Baka sa mga susunod na pagkakataon, maaari nating mapag-usapan yan. Ang sinasabi po dito kasi, Sister Pau, ay kung magkakaroon lang tayo ng ugaling ganito, ang ating asawa ay mananatiling mainit ang damdamin para sa atin. Ibig sabihin, bago pa lamang tayong mag-asawa, meron na tayong redemptive love. Yung romantic love, reciprocal love, kaloob ng Diyos yun. Gantimpala sa atin ng Diyos yun. Pero kailangan ng redemptive love. Kasi nga, pag nag-away, ano ang i-a-apply mo? Eh, magkahiwalay nga ng higaan, di ba? Maliit lang yung kama, pero malayo ang pagitan. Hindi nagkakarinigan yan, hindi nag-uusap. Di ba? O ngayon, kailangan ng redemptive love. Eh, paano ka magre-redemptive love? Anong sasabihin mo ngayon?
1: Magsasorry ka.
2: Sorry, ha?
1: Kahit di mo kasalanan, magsasorry ka.
2: Ganon?
1: Oh, eh, yung sabi na, yun ang
2: pag nagkasala ang lalaki, di ba papagalitan? Hihingi ng sorry yung lalaki. Eh, pag nagkasala yung babae, magagalit yung lalaki.
1: Hihingi na sorry yung lalaki.
2: Pag nagkasala yung babae, magagalit yung lalaki. Iiyak yung babae.
1: Siyempre.
2: Magsasorry yung lalaki.
1: Of course. Cycle yun eh.
2: Ganon pala. Redemptive love po ang tawag yan. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong humingi ng sorry. Kahit na hindi tayo ang mali, humingi pa rin tayo ng sorry. Mahirap unawain yan. Laging nagtatalo yung aking mga tagapakinig sa ganyan. Hindi naman daw humihingi ng tawad. Paano siya patatawarin?
1: Ayan na nga.
2: Oo.

0: gawin kundi ang siya'y mahalin, mahalin at mahalin. Mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Mga babae, ugaliin po natin ang salitang pag-ibig sa ating asawa. Kasi kapag tayo ay maibigin sa ating asawa, tayo ay magiging malambing, tayo ay magiging romantic, masuyo at mapagsilbi. Lalaki, ganun din. Kapag tayo ay mapagmahal sa ating asawa, madali lang maunawaan ang salitang surrender all.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ba alam mo yung salitang surrender all?
1: Mm-hmm.
0: Yan. Lahat ng sweldo ibibigay sa asawa
1: surrender
0: ay surrender
1: all. Talaga.
0: All.
1: Akala ko sa damdamin yun, pero pala yun.
0: Eh ganun nga eh. Uh-huh. Sa mga usapan nating nakaraan, itong redemptive love na ito na itinuro sa atin ng Diyos ay palaging nagsasakripisyo at nagbibigay.
1: Mm.
0: Ganun pala ang mag-asawa pag ikaw ay babae, dalaga. Di ba kasaya ng buhay ng dalaga?
1: Mm-mm.
0: Pag-alagala, papasyal-pasyal, pabarka-barkada.
1: Maganda.
0: Maghahanap buhay. Uh-oh. Pag-apaganda. Pag nag-asawa pala ay magkakaroon na ng tinatawag na salitang sakripisyo.
1: Mm-hmm.
0: Ba't kaya naisipan ng dalaga na mag-asawa? Kaya may katwiran din yung hindi nag-aasawa. Binata, pag-alagala, pa-basketball-basketball, bigla-biglang mag-aasawa. At hindi pa pipigil, galit pa pag sinabihan siyang huwag mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Yung pala ang pupuntahan ay pagsasakripisyong habang buhay. Nauunawaan ba ito ng mga binata o nauunawaan ba ito ng mga nagsipag-asawa? Sa ganitong kaparaanan ay ipinakikita po sa atin ng ating sering ito ng pag-aaral na ang pag-aasawa ay walang hanggang pagkakataon, habang buhay na pagkakataon para sa atin upang tayo ay magmalasakit at magpahalaga sa ating pag-aasawa. Hanggang kailan? Hanggang sa kamatayan. Ano ngayon ang pag-asa sa kamatayan? Mga kapatid, mga kaibigan, matatanggap po natin ng maluwag sa ating puso at kalooban ang kamatayan sapagkat tayo ay mayroong salitang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ibinigay ng Diyos na kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang Kaniyang bugtong na anak upang sinuman na sa Kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Redemptive love po yan ng Panginoon. Na kung tayo'y papaghiwalayin ng kamatayan, ay mayroon tayong pag-asa sa gitna ng kamatayan o ng dalamhati. At yan ay ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Sister Pau, yan ang Amen. Ating pag-aaral.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nika.
0: Pag-asa
1: po
0: sa gitna ng dalamhati, ng kamatayan.
1: Ayun, napakaganda.
0: Ang huwag na mamamatay ay ang pag-ibig habang tayo'y nabubuhay sa ating mga mahal sa buhay.
1: Ayan. So, dalawa pala yon. Isang physical death at saka yung emotional na
0: pagkamatay
1: death
0: ng pag-ibig. Namamatay pala yan.
1: Oo, di ba may kantang ganyan, yung natutuyo, natutuyo yung damdamin.
0: Kaya kinakailangan laging dinidilig ang pagmamahal sa pamamagitan ng hamog.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga magagandang usapan po yan sa buhay.
1: Yes.
0: Bagaman ang pag-aasawa ay hindi maiiwasan na maghiwalay bunga ng kamatayan, ay hayaan po ninyo na ang kamatayan ang magpahiwalay sa atin dahil yun naman ang sinabi ng ating Panginoon na ang babae at lalaki ay magsasama hanggang kamatayan.
1: Amen.
0: Ang mahirap dyan na anggulo na aking ipinaliwanag sa inyo ay mamatay ang pag-ibig samantalang tayo'y buhay pa.
1: Amen.
0: Malungkot po yan sa side ng lalaki, sa side ng babae, at lalong-lalo sa ating mga anak.
1: Mm-hmm. Eh, paano kung ano pa, sir? Yung bang companionship na walang love, katulad ng iba na...
0: Yun nga.
1: Oh.
0: Yan. Mabuti, binanggit mo para maipaalala natin.
1: Yes, Pastor.
0: Samantalang tayo ay buhay at namatay ang pag-ibig, mabubuhay po tayong malungkot.
1: Mm-hmm.
0: Mabubuhay tayong malungkot. Pero kung sa kabila ng ating pagtanda at buhay ang ating pag-ibig, at kahit tayo'y patay at buhay ang ating pag-ibig, mananatili ang pag-ibig na yan sa ating asawa at mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung namatay ang pag-ibig, kahit tayo buhay, malungkot yan. Malungkot yan. Yan po yung pinupunto ng ating pag-aaral. Pag-asa sa gitna ng dalamhati.

0: Kahit na may kadalamhatian, kahit na may kahirapan, kapag may pag-ibig sa mag-asawa, sa pamilya, yan po ay punong-puno ng pag-asa.
1: Amen. Thank
0: Pero
1: you
0: kahit
1: very
0: buhay,
1: much.
0: Kahit buhay, kahit may pera, kahit sagana sa lahat ng mga bagay, malaki ang bahay, maraming service na sasakyan, at nakararating kung saan-saan, anuman ang hingin pangarapin sa buhay na aabot, dadapwat na matay ang pag-ibig. Ang buhay po natin ay magiging tuyo, magiging tigang.
1: Nako, napakaganda po ng inyong tinalakay, Pastor Nicano. Ano po ang inyong panawagan? Last words po sa lahat ng ating taga-subaybay.
0: Panatilihin po ninyong buhay ang pag-ibig, kagaya ng kayo ay nagliligawan pa, nang mag-sweetheart pa, o kaya naman ay nang bagong kasal pa lamang. Yung pag-ibig na yon na una sa ating buhay, panatilihin po nating maitaguyod habang tayo'y nabubuhay, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, pagmamalasakit, at pagpapahalaga sa ating asawa at sa ating mga anak. Mabuhay po kayo!
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan o komento po sa ating pinag-usapan ngayon about hope sa mga pamilyang nasa gitna ng paglalamhati, o kaya naman ay meron po kayong prayer request, naganais po kayo ng Bible study, or nais niyo pong humingi at magkaroon po ng libreng aklat na pamilya o pag-asa para sa mga pamilya ngayon, maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849 o 0922-875-7456. Ulitin ko po, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Napakabuti mo po sa amin, o dakila naming Diyos. Binigyan mo kami ng pamilya na aming papahalagahan, pagmamalasakitan, at dito'y ibibigay namin ang aming buong pag-ibig at pagmamahal at pagsasakripisyo. Na sa kabila nito, sa pamamagitan nito, ay malulubos ang aming kaligayahan hanggang sa kamatayan, na siyang iyong ipinanukala para sa tao, buhat pa ng una, na ang mag-asawa ay magsasama at mapaghihiwalay lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kadalamhatiang ito, Panginoon, ay bahagi ng aming karanasan, subalit mayroong kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan dahil nakilala ka namin bilang aming Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran. Pagpalain po ang bawat tahanan na sumusubaybay sa amin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, mga kaibigan, abangan ninyo ang panibago ng ating episode tungkol po sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. Ako po Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
3: Our cells love antioxidants. Antioxidants protect our cells against damage. An excellent source of antioxidants are fruits and vegetables. Fruits and veggies are high in vitamins A, C, and E, all great antioxidants. A 2011 Korean study found that vegetarians consumed approximately 2 times more antioxidant vitamins than their meat-eating counterparts. An antioxidant-rich vegetarian diet is another ageless advantage.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sinubok ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith, kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at nakapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman tayo ngayon upang ating mapakinggan ang isa namang makabulang kwento na magbibigay sa atin ng kagalakan at ganoon din ng pagbibigay papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong mapapakinggan. Okay, so ang atin pong pag-aaral ngayon ay mapapakinggan po natin ang isang kwento. Kwento ng pagbabago, kwento ng isang kaibigan natin na kung saan ang Panginoon ay gumagalaw sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapag sinabi nating bayani, ano ang pumapasok daw sa isip natin? Isang sundalo, isang taong nagligtas ng buhay, isang sikat na personalidad na kinilala ng buong mundo? Pero may mga bayani na hindi kailanman napapanood sa telebisyon. Hindi na isusulat ang pangalan sa dyaryo, walang medalya, walang palakpakan. Minsan, makikita mo sila sa isang maliliit o kaya na kusina. Nagluluto ng malaking kaldero para magkasyang pagkain ng mga anak. Minsan, nasa lumang sasakyan silang laging nasisira. Minsan, buong gabi silang gising dahil may anak na kailangang bantayan. At para sa akin, isa sa mga bayaning iyon ay ang kapatid kong si Juanel. Pero ang tawag ko po sa kanya, Pastor Kyle, ay Nel. Hindi nakatapos ang pag-aaral si Nel. Sa edad na 16, asawa at ina na siya. Habang ang ibang kaedad niya ay nag-aaral at nagpaplano ng kanilang kinabukasan, si Nel ay nag-aalaga na ng pamilya. At pagsapit niya ng 26, may 7 na siyang anak. Pero pagkatapos niyang maisilang ang kanilang 7 anak, umalis ang kanyang asawa. Iniwan siya. 7 anak, Pastor Kyle. Wala siyang katuwang. At ang bunso niyang si Frances ay may malubhang kondisyon na tinatawag na Lennox-Gastaut syndrome. Isang bihira at matinding uri ng epilepsy na karaniwang nagsisimula sa pagkabata. Isipin mo yun, Pastor. Isang ina, 7 anak, isang batang nangangailangan ng espesyal at tuloy-tuloy na pangangalaga. Kakalungkot, mga kaibigan. At ang taong inaasahan mong makakasama mo sa lahat ng iyon, wala na, iniwan ka. I know that most of us maybe have this same kind of story, you know. But for me, a hero, something like this. Bata pa ako noon, Pastor. Pero nakita ko kung gaano kahirap ang buhay ng kapatid ko. May mga pagkakataong galit siya. May mga araw na pagod. May mga panahong marahil ay gusto niyang itanong bakit ganito kahirap ang buhay ko. Well, hindi ko naman po siya masisisi. Pero sa lahat ng nakita ko sa kanya, may isang bagay akong hindi kailanman nakita. Hindi ko siya kailanman nakitang sumuko. Kahit may manatatanggap siyang tulong mula sa gobyerno, hindi pa rin madaling pagkasahin ang lahat. Kaya natuto siyang gumawa ng paraan. Malalaking kaldero ng pagkain, maraming murang tinapay, kung ano ang mayroon. Pagkakasahin, walang luho, walang maraming extras. Pero may isang bagay na hindi kailanman kinulang ang mga anak niya. Pagmamahal ng kanilang ina. Mahigpit si Nel, may disiplina, pero alam ng mga anak niya. At lagi nilang sinasabi, mahal kami ni Mama. Habang lumalaki si Frances, lalong naging mahirap ang kanyang kondisyon. Mas dumalas at lumala ang kanyang seizures. Unti-unting nahirapan siyang maglakad. magsalita at alagaan ang sarili. Kailangan pa niyang magsuot ng protective helmet upang hindi masugatan ang kanyang ulo kapag bigla siyang bumabagsak. May mga nagsabi kay Nel, baka mas mabuting ilagay na lang si Frances sa isang institusyon. Baka mas maalagaan siya roon. At marahil walang masama sa paghanap ng ganong tulong kung iyon ang kailangan ng isang pamilya, pero para kay Nel, may desisyon na siyang ginawa. Mananatili ang anak ko sa aking bahay. Kaya araw-araw inaalagaan niya si Frances. Ipinapasok niya sa isang special education school. Inaaral niya ang kanyang kondisyon. Binabantayan niya, inaalagaan, minamahal. Hindi niya tinitingnan si Frances bilang pabigat. Anak niya iyon. At para kay Nel, mga kaibigan, sapat na dahilan niyon upang manatili. May nagtanong marahil kung bakit hindi na muling nag-asawa si Nel. Simple lamang ang kanyang sagot. Pakiramdam niya, kailangan ng kanyang mga anak ang lahat ng mayroon siya. Oras, lakas, atensyon, pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pagpapalaki sa kanila. Pero hindi pa doon natatapos ang pagsubok. Nang nasa 20s na ang isa niyang anak na lalaki, namatay ito. Isang anak ang inilibing niya. At makalipas lamang ng ilang taon, namatay naman ang kanyang panganay na lalaki dahil sa sakit sa puso. Isa na naman. May mga sakit na walang salitang sapat upang ipaliwanag, Pastor Kyle. At walang ina ang dapat masanay na maglibing ng sariling anak. Pero alam mo, Pastor Kyle, muling bumangon ang aking kapatid na si Nel. Hindi dahil masakit, kundi dahil may iba pa siyang mga anak na nangangailangan sa kanya. Kaya niyakap niya sila ng mas maigpit at hinayaan niyang maghilom ang kanyang puso. Isang araw kada araw. Pastor Kyle, ito ang isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan tungkol sa kanya. Sa kabila ng hirap ng sarili niyang buhay, napapansin pa rin niya ang hirap ng ibang tao. Isang araw katatapos lang niyang mamili ng groceries, may nakita siyang matandang babae na nakaupo sa isang bangketa sa labas ng tindahan. Maraming grocery bag sa paanan nito. Lumapit si Nel at sabi, "Ma'am, may hinihintay po ba kayo?" Sagot ng matanda, nagaantay ako ng bus," sabi niya. Tiningnan ni Nel ang babae, mukhang hirap itong kumilos. Naisip niya paano niya bubuhatin ang lahat ng iyan. Paano siya aakyat sa bus? Kaya nagtanong siya, "Saan po kayo nakatira?" Nang malaman niyang madadaanan niyang lugar, sinabi niya, "Ihahatid ko na po kayo." Isang simpleng kabutihan, Pastor Kyle. Walang kamera, walang social media post, walang naghihintay na kapalit. Pero hindi po natapos doon ang lahat. Sa mga susunod na pagkakataong namimili si Nel, isasakay niya ang kanyang mga anak sa luma niyang sasakyan. Iyong sasakyang madalas pang masira at dadaanan niya ang matandang babae. Kapag kaya nitong mamili, isasama niya. Kapag hindi kaya, kukunin ni Nel ang grocery list. Hindi siya inaanyayang pumasok sa bahay. Hindi niya alam kung may mga kamag-anak bang babae. Hindi niya tinanong. Hindi rin niya sinabing, "Ano bang makukuha ko rito?" Tinutulungan lang niya dahil may nangangailangan. At saka lamang nalaman ni Nel, wala pala itong ibang pamilya. At may iniwan ito para sa kanya. Ang maliit nitong bahay na gawa sa kahoy at ang lumang station wagon. Hindi makapaniwala si Nel. Sa buong buhay niya bilang isang single mother, wala siyang sariling ari-arian. Pero ngayon may bahay na siya. Hindi dahil hiniling niya, hindi dahil pinagplanuhan niya, kundi dahil maraming taon bago iyon, may nakita lamang siyang matandang babae sa labas ng grocery store at nagtanong kung may maitutulong po ba ako. Nilinis ni Nel ang bahay. Inayos niya. Nagtanim siya ng mga bulaklak. Ginawa niya itong maganda. At doon nagpatuloy ang kanyang buhay kasama si Frances. Lumaki na ang ibang mga anak. Nagkaroon na rin sila ng sarili nilang bahay. Pero nananatili silang malapit sa kanilang ina at kapatid. At tuwing bumibisita ako, Pastor Kyle, sa aking kapatid, may isang bagay na lagi akong napapansin. Kahit hindi makapagsalita si Frances, hindi siya tinatago ni Nel. Kapag nagkukwentuhan kami, dinadala niya si Frances sa silid. "Halika, kasama ka rito. at uupo si Frances kasama namin. Hindi man siya makapagsalita, bahagi po siya sa aming pamilya. Bahagi siya ng usapan, bahagi siya ng pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, napakaraming natutuhan ni Nel tungkol sa medisina. Kapag narinig ko siyang magsalita tungkol sa kondisyon ni Frances, para siyang isang nurse. Minsan para siyang isang doktor, Pastor Kyle. Hindi dahil nag-aral siya sa isang med school, kundi dahil pinag-aralan niya ang lahat ng kaya niyang pag-aralan para sa kanyang anak. 50 taon ang nakalipas, malubha na ang kondisyon ni Frances. Pero taon-taon, naroon si Nel. Sa bawat seizure, sa bawat mahirap na araw, sa bawat pangangailangan. Hanggang umabot si Frances sa edad na 50. 50 taon, Pastor Kyle. At sa halos buong buhay niyang nangangailangan ng pangangalaga, naroon ang kanyang ina. Hanggang dumating ang araw na pumanaw si Frances. Para kay Nel, isa na namang anak ang kailangan niyang pakawalan. Ang anak na ilang dekada niyang binantayan, inalagaan, pinakain, minahal at pinaglaban. At isang taon pagkatapos pumanaw ni Frances, pumanaw na rin ang kapatid kong si Nel. Kapag iniisip ko ngayon ang buhay niya, wala akong makitang tropeyo. Wala siyang malaking titulo. Hindi siya yumaman, hindi naging tanyag ang kanyang pangalan, pero masasabi ko ng buong puso, bayani ang kapatid ko, Pastor Kyle. Dahil may mga bayaning tumatakbo papasok sa nasusunog na gusali, may mga bayaning nagliligtas ng buhay sa operating room, may mga bayaning ipinagtatanggol ang kanilang bayan, pero mayroon ding mga bayaning gumigising araw-araw at pinipiling huwag sumuko. Mga inang nagluluto kahit kapos, mga magulang na umiiyak sa gabi pero bumabangon kinabukasan. May mga taong may sariling problema pero nakakakita pa rin ng taong mas nangangailangan. Mga taong walang malaking pangalan pero may napakalaking puso. Ganoon si Nel, Pastor Kyle. Kaya kung merong isang bayaning aking nakikita, iyon ay ang kapatid ko. Napakagandang kwento, mga kaibigan, ang ating napakinggan at nasaksihan sa oras na ito. Hindi lahat ng kabayanihan ay makikita sa isang malaking sandali. Minsan ang tunay na tapang ay makikita sa isang inang gumigising araw-araw para alagaan ang kanyang pamilya kahit pagod na siya. Sa isang taong may sariling pasanin, ngunit may puso pa rin tumulong sa iba. Sa isang taong paulit-ulit na nasaktan ng buhay, ngunit hindi hinayaang mawala ang kanyang malasakit. Ang buhay ni Nel, mga kaibigan, ay nagpapaalala na maaaring hindi natin kayang baguhin ang buong mundo. Pero paari nating baguhin ang mundo ng isang taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At maaaring walang palakpak dito sa lupa, pero walang gawa ng pag-ibig na nakakalimutan ng Diyos. Alam niyo, mga kaibigan, medyo nakakalungkot itong ating kwento. Ay, hindi lang medyo, kundi nakakalungkot po talaga. Pero dito ko natin mas nararanasan at nakikita ng Diyos ay mabuti. Kita mo yon? Si Frances, nung siya ay pumanaw sa edad na 50. Kita mo yon? 50 taon. 50 taon na inalagaan ni Nel si Frances. Pero kita mo yun, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit ganun pa man, ang Diyos napakabuti. After namatay ni Frances, pagkatapos ng isang taon pagkamatay ni Frances, doon naman na nagmahinga si Nel. Ay, parang pinapakita ng Panginoon na sa panahon, na nangangailangan si Frances, nandun si Nel. At sa panahon na nangangailangan naman si Nel ngayon ay kailangan na rin magpahinga, ipinagkaloob na rin ng Panginoon ang pamamahinga sa kanyang anak. Kaya alam niyo po, minsan tayo wala mang palakpak dito sa lupa na napapakinggan natin, lalo na sa mga ina na patuloy na kumakayod para sa kanilang mga anak. Alam niyo po yung inyong mga sarili. Kilalang kilala niyo po ang inyong mga sarili. At hindi na po namin kailangan pang banggitin ito sa inyo. Pero alam niyo mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat dahil kahit gayon, ganun man ang ating mga karanasan sa ating buhay, ang Panginoon, nariyan palagi, hindi niya po tayo pinababayaan. Kaya atin po mapakinggan ang itong awiting ito bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw.

And that song is entitled Bawat Segundo, Minuto, Oras at Araw by Girlie Samson. Ayan po mga kaibigan, ang ating katanungan ngayong araw ay ano po yung kondisyon o kaya naman ilang taon, sige ito na lang po, ilang taon po si Frances nung siya po ay namahinga. At ito naman po yung hudyat. Pagkatapos ng isang taon, doon na rin nagpahinga yung kanyang ina. Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ilang taon po si Frances nung siya po ay nagpahinga? Ha? At pagkatapos ng isang taon, doon na rin nagpahinga yung kanyang mahal na ina. Ipadala niyo mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Pero bago po yan, natin po munang pakinggan ang awiting ito.

0: And that song ay entitled Batid ng Diyos by Hermes Sulite. At dahil po wala pong nakakuha sa atin pong katanungan ngayong araw, medyo siguro po, I think it was, I don't know if we might have heard it right, but the answer to that is 50 years old. Ayan po mga kaibigan. Ang, I don't know the age of their mother, Nell, but the age of Frances when she died was 50 years old. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pakikinig ng atin pong programang Stories of Faith dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Manatili po kayo nakatutok, nakikinig. Muli po ako pong inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
1: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. May mga araw ba na pakiramdam mo parang ang layo mo sa Diyos? Yung tipong ang bigat ng puso, ang daming pagkakamali at minsan, naiisip mo, pwede pa ba talaga akong lumapit sa Diyos? Kung ganyan po ang inyong pong nararamdaman, may napakagandang balita ako para sa iyo. Ang tema po ng ating pong serye ay Jesus, I Come. Ito po ay isang paanyayang hindi nakabase sa galing mo, hindi nakabase sa kung gaano ka kabait, at lalong hindi nakabase sa kung gaano kakaayos. Kaya kung ang bawat isa po sa atin mga kaibigan at mga kapatid ay nais ko po munang batiin sa mga nakikinig saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ngayon sa araw na ito si Pastor Ronnie Pagayunan. Welcome po, Pastor Ron.
2: Thank you po, Brother Edison. So, sa lahat po naming mga kaibigan, mga kapatid na naaabot po natin pong programa ay amin po kayong binabati at most especially sa mga kasamahan ko po sa akin pong distrito, mga kapatiran po namin sa South Caloocan District ay akin po kayong binabati po sa mga oras na ito. I hope na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, damang-dama ang pagpapala nating Panginoon at ang kanyang pag-ibig. So samahan niyo po kami sa amin pong sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito at sa mga kaibigan po natin sa Manila Central, Manila Center, na kung saan ay aking nadaanan sa paglilingkod, at yung iba pa po ay amin po kayong ini-invite na magstay po kayo sa atin pong programa na sama-sama po tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon.
1: Yan po mga kaibigan at mga kapatid, at bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po sa bagong araw, bagong pagkakataon na inyo po kaming pinagsama-sama. Gayun din po, O Diyos, sa patuloy pong pagpapala sa amin pong mga buhay. Panginoon, amin pong patuloy na ipinapanalangin ang programang ito. Patuloy niyo po itong gamitin, pagpalain, at marami pong mapaabutan pa, Panginoong Diyos, ng mensahe, Panginoon, ng patungkol po sa inyo pong pag-ibig at sa mensahe ng kaligtasan. Panungunahan niyo po si Pastor Ronnie sa kanya pong pagbibigay ng mensahe sa pagkakataong ito, at i-bless nyo rin po ang amin pong mga tagapakinig, ang amin pong mga tagasubaybay saan man po sila naroroon sa mga oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen.
2: Amen.
1: Mga kaibigan, amin po kayong inibitahan na manatili sa inyo pong pakikinig or panonood sa atin pong programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At sa araw po at sa araw pong ito mga kaibigan at mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay meron pong pinamagatang Come As You Are. Atin na pong ibigay ang atin pong panahon kay Pastor Ron. Pastor Ronnie.
2: Mga minamahal po naming kaibigan at kapatid, sa mga oras na ito ay ating kasama ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay always na nagbibigay sa atin ng paanyaya. Sabi niya, anak, mahal kita. Lumapit ka sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Sasamahan kita. Kaya yung ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, always po yan na nagbibigay sa atin ng invitation, paanyaya. Kung tayo po ay nalulungkot, sabi niya, lumapit ka sa akin, magtiwala ka lang sa akin, kaya mo yan. Ang ating Panginoon ay always nagbibigay sa atin ng encouragement. Kaya po sa mga oras na ito, ang title ng ating pong pag-aralan ay ito po ay isang paanyaya ng ating Panginoon. Come as you are. Jesus, I come. Ang ating response, Jesus, iyanong natin sa ating sarili, Jesus, I come. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Come as you are. Diba kung may mga problema po tayo na pinagdaanan, any kinds of problem, family problems, financial problems, kung mayroon po tayong sakit, that's a part of problems, ang ating Panginoon, siya po yung kasagutan na nag-i-invite sa atin, lumapit ka sa akin anak. Kaya tayo, ang ating response, Jesus, I come. Kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako, mga minamahal ko pong kapatid, na ating buksan sa Matthew chapter 9 verse 19. Matthew chapter 9 verse 19. Ito po ay come as you are. Ito po sabi po dito, before I read our key text, tayo po ay umuko muna sa isang panalangin. Siyempre, invite natin yung Holy Spirit na siya po yung manguna, gumabay sa atin, magbigay ng katalinuhan upang ating manamnam at maintindihang mabuti ang salita ng ating Panginoon. Let's pray. Lord, samahan niyo po kami sa mga oras na ito na kami po ay makinig, mag-aral ng inyo pong banal na salita at magbasa. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. I-guide niyo po kami sa pamamagitan ng inyo pong Holy Spirit upang aming maintindihang mabuti ang inyo pong mensahe namin pong pag-usapan sa mga oras nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 13, But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. So dito po sa atin pong susing talata ay mayroon po ditong napakagandang lesson po na ninanais ng ating Panginoon na ibahagi po sa atin. Na tayo po ay lumapit sa Kanya, come as you are. First po ay ang ating Panginoon. Siya po ay merciful God. So, sabi sa writings ni Lindy White, sa The Desire of Ages 301, the mercy of God is over all His workers. The suffering of Christ is the proof of the mercy of God. The cross speaks to every human being, and it reveals the mercy of God, the love of God for man. Di ba napakaganda po no ang susing ang writings ni Lindy White sa The Desire of Ages na talagang ipinapakita niya po, ini-explain po ng atin pong propetisa na ang ating Panginoon ay siya po ay merciful God. The suffering of Christ is the proof of the mercy of God para po sa atin, mga minamahal ko pong kaibigan at mga kapatid. And then when we talk about mercy, sabi dito sa The Adventist Review 2013, na ang mercy is the essence of God's character. Ito po ay essence ng character ng ating Panginoon, na siya po ay merciful God. It is the reason for His sending Jesus Christ to save humanity. His mercy never fails. Hindi po nabibigo ang awa ng ating Panginoon. It is available to all who seek forgiveness through the Savior. Sa lahat po na naghahanap sa ating Panginoon at humihingi ng sorry, ito po ay para po sa lahat ng taong makasalanan. In short po, mga minamahal ko pong kapatid at mga kaibigan na kasama po namin sa mga oras na ito na nakikinig at nanonood sa atin pong Facebook Live. So, ang ating Panginoon, ito po ay is a merciful God. And then yung pangalawa po dito, mga minamahal ko pong kapatid, sa ating pong talata ay in-emphasize po ng ating Panginoon na kung tayo po ay lumapit sa Kanya, daladala po natin ang ating pong sarili, yung ating mga kasalanan, dahil tayo po ang ating Panginoon ay mahal niya po ang lahat ng mga taong makasalanan, pero ayaw niya po ang kasalanan. So, kapag tayo po ay lumapit sa kanya, ay nanais na ating Panginoon na tayo po ay involved sa kanyang mission. So Jesus' mission was to seek and to save the lost. Ito po yung mission ng ating Panginoon. Kaya po ang ating Panginoong Jesus, siya po ay pinanganak, bumaba dito sa lupa para hanapin ang kanyang mga tupa na nawala, ang kanyang mga anak na kung saan ay nalugmok sa kasalanan, at kanya itong nire-reach out, ini-invite na anak, bumalik ka sa akin. Come as you are. And then ang ating response, yes, Jesus, I come. So, Jesus' mission was to seek and to save the lost. So, He came to show the love of God, to teach the truth of the kingdom, and to give His life as a ransom for many. Yan po ay matatagpuan sa Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs number 4, the Son of God, na ang ating Panginoon ay bumaba sa lupa upang tayo po ay hanapin at iligtas. At alam naman natin na ang ating Panginoon, siya po ay nabayubay, namatay sa cross, at ang kanyang bayad ay ang kanyang dugo. Ang kanyang bayad para sa atin, dahil binili na po tayo ng ating Panginoon, ay ang kanyang dugo, mga minamahal ko pong kapatid. According to the Steps to Christ, 68, Christ's mission on earth was not merely to reveal the love of God in the words He spoke, but in the life He lived and sacrificed He made. Diba? Hindi lang po sa salita, kundi ang ating Panginoon, ito po ay siya mismo, actual, na siya po ay bumaba sa lupa at kanyang, siya po ay nagkatawang tao na muhay katulad sa atin. At dahil sa kasalanan ng sanlibutan, siya po ay nabayubay at namatay. Pero ito po mga minamahal ko pong kapatid, ang ating Panginoon, 100% God and 100% human. Ipinakita niya lang po na kaya natin ito. Kaya natin nalampasan. Kaya nating iwasan ang kasalanan, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil ang ating Panginoon, dahil siya ay nagkatawang tao, 100% God, 100% human, ay iniwasan niya po ang kasalanan at hindi nagkasala ang ating Panginoon. Kaya siya po yung perfect Adan, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya ito po, ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay maging involved sa kanyang mission. Dahil ang ating Panginoon mismo, siya po ay bumaba sa lupa, si Jesus Christ, dahil mayroon po siyang mission para po sa atin. Okay, ang pangatlo po dito ay that true repentance. Sabi po sa Steps to Christ, 58, true repentance is more than sorrow for sin. It is turning away from sin. It is a genuine change of heart leading to a new life in Christ. Kaya po, di ba, come as you are. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na kung na tayo po originally, huwag na nating intayin na saka na ko, Lord, lumapit sa iyo kapag naiwanan ko na yung ganito, yung aking bisyo. Ayan, di ba? Yung bisyo na nakakasira sa ating katawan. Kundi ito po mga minamahal ko pong kapatid, my point, na tayo po ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung ano po tayo. Dalhin natin yung mga pagkukulang natin dahil ang ating Panginoon lamang ang makapag-change po sa atin dahil siya po yung ating creator. Mayroon po akong experience po sa field po mga minamahal ko pong kapatid sa akin pong pagmi-ministry, sa pagdadalaw po sa field, ay mayroon pong isang family na kung saan ay lagi ko pong binibisita at kasama po ng kasamahan ko po sa church, sa mother church, dahil ito po ay sa church planting site, ay pinupuntahan po namin. Alam niyo po, yung family na yon ay sila po ay talagang nagustuhan na niya kami. Yon, kasama ng team ko po sa church. Dahil sa pag-treat po namin sa kanila, pag-mingled, yan. Tapos alam niyo po mga minamahal ko pong kapatid, dahil nagkaroon na po doon ng, tinanggap na niya na magkaroon kami ng pagtuturo sa bata. Alam niyo po, nagsalita ang mother ng bata po, ng mga kabataan. Yung isang mother po doon, sabi niya, Pastor, ako po ay hindi ko po maiwanan yung bisyo ko po na ito. So, tatanggapin niyo pa rin ba kami? Sabi ko po, Yes po, ate, tatanggapin ko po kayo. Dahil ang ating Panginoon ay mahal niya po ang taong makasalanan po eh. Ayaw niya lang po yung kasalanan. Kaya yun po mga minamahal ko pong kapatid, ay talagang doon ay always welcome na po tayo sa kanilang tahanan. Pero nagsalita rin po siya, alam niyo po pastor, yung isa po naming relatives na katulad niyo rin po na nagpapastor, alam niyo po, nung tinanong ko po yun sa kanya ay sabi niya, hindi niya raw ako tatanggapin dahil hindi ko pa kayang iwanan yung bisyo ko. Kaya ayaw niya po akong tanggapin. Kaya ako po mga minamahal ko pong kapatid, alam niyo po, ay iniisip ko na lang yung ating Panginoon, di ba? Dahil ang ating Panginoon ay kapag ang taong makasalanan ay lumapit sa Kanya, ay masaya ang ating Panginoon at Kanya itong tinatanggap at Kanya itong tinuturo, di ba? Dahil ang ating Panginoon lamang ang makapagbago po sa tao. Yan po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po kung tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, kasama po ng ating pong mga ng ating kasalanan, ay yung ating Panginoon ay may kapangyarihan na tayo po ay Kanyang baguhin. Yan po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po, come as you are, kahit ano pong mga problema niyo po dyan, mga minamahal ko pong kapatid, depressed kayo or mayroon po kayong bisyo na talagang hindi niyo basta-basta maiwanan, ay lumapit kayo sa ating Panginoon at ilapit niyo po yan sa ating Panginoon at pabayaan niyo po na ang ating Panginoon ang siya lamang makapag-transform po sa atin dahil ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan po eh. Diba? Siya ang lumikha sa atin. Kaya, yun po, lumapit po tayo sa ating Panginoon dahil only God can transform us. Hindi natin kayang baguhin natin yung ating sarili. Nasa sariling effort lang natin. Kundi kaya natin itong baguhin sa tulong ng ating Panginoon dahil only God can transform us. Diba? Ang Panginoong Diyos ang makapagligtas naman sa atin eh. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Yan po mga minamahal ko pong kapatid. Hindi po natin maligtas yung ating sarili sa pamamagitan ng works ng sariling effort natin. Only God can save us by His grace. Mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po kung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, at tayo po ay lumapit sa Kanya at pabayaan natin na ang ating Panginoon ang siyang mag-transform po sa atin, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil sa ating panahon ngayon, tayo po ay makasalanan. Kaya minsan, di ba, dahil nga sa ating pag-iisip, minsan ay nagkakasala po tayo, kaya kailangan po natin ng ating tagapagligtas, wala nang iba, kundi yung ating Panginoon. Kaya, true repentance is more than sorrow for sin. It is a turning away from sin. It is a genuine change of heart and leading to a new life of Christ. Kasi kapag nandun na tayo sa ating Panginoon, come as you are, kapag lumapit na tayo sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan na baguhin niya po tayo. Kaya true repentance, kapag lumapit po tayo sa Kanya, ay kasama na po yan na tayo po ay magsisi. Okay, when we talk about repentance is more than a mere emotional reaction to guilt. It is the willful decision to live according to God's will and empowered by His grace, according to George Knight. Okay? Ano pong ibig sabihin? Na it is a willful decision po natin to live according to God's will, na ang ating personal na decision sa ating Panginoon. Na ito po ay empowered by His grace, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil tayo po, di ba, mayroon po tayong freedom of choice, kalayaan. Kaya, ang kalayaan na yun, huwag na natin abusuhin, mga minamahal ko pong kapatid. Kundi sa bawat desisyon natin ay always kasama natin ang ating Panginoon. I-realign natin sa ating Panginoon ang desisyon natin. Mga minamahal ko pong kapatid, pati ang plano po natin na it is the will of decision to live according to God's will. Na ito po ay empowered by His grace. Kaya po, my dear brothers and sisters, and to all our friends na kasama po namin ngayon, ay come as you are. Lumapit tayo sa ating Panginoon na kung ano po tayo, natutuo tayo sa ating sarili. Kahit natanggap natin na tayo po ay makasalanan at isipin natin na Lord, hindi ko po kaya na baguhin yung aking sarili. Pero ako po ay nanalig na nanampalataya po sa inyo na kayo lamang ang makapag-transform po sa akin. Ako lamang ay mag-respond sa yung invitation na ako po ay lumapit sa iyo. Yes, Jesus, I come to you. Kaya po, my dear brothers and sisters, and to all my friends, come as you are. Kaya po, in conclusion po sa atin pong pag-aaral po ngayon, ay Jesus' words reminds us that His mission is to invite sinners into a relationship with God. And He does not call those who believe they are perfect, but those who recognize their need for grace. Ito po mga minamahal ko pong kapatid, isipin natin na tayo po ay mahal po tayo ng ating Panginoon. Na tayo ay hindi po tayo perfect, pero isipin natin na ang Panginoong Diyos ay mahal niya po tayo at always siya nag-i-invite sa atin. Kapag tayo po ay lumapit po sa Kanya, mga minamahal ko pong kapatid, ang ating Panginoon ang siya po makapagbago po sa atin at siya po yung makapag-perfect po sa atin. Mga minamahal ko pong kapatid, at kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, ay

0: nahihirapan sila, no? Parang nahihirapan talaga sila na lumapit sa ating pong Panginoon. Ano kaya yung mga possible na parang tawag doon mga nakaka-apekto? Bakit sa tingin nila sobrang hirap lumapit sa ating pong Panginoong Jesus?
1: Thank you po, Brother Edison. So, kasi yung iba kasi, na parang naka-base sila, naka-depende sila sa kanilang effort. Mm-hmm. At kaya nila ito, na hindi pa sila prepared, di ba? Nasaka na ako, Pastor, hindi ko muna tatanggapin kasi mayroon, alam mo naman, di ba, busy pa, mayroon pa akong, yun po kanina, yung bisyo, di ba po? Yung mga habits nila na hindi nila kayang iwanan. Yan po na hindi nila kayang iwanan para sumunod sa ating Panginoon. Yan po yung mga
0: Napakaganda sinabi niyo po, Pastor Ronnie, no, na minsan tayo, mga tao, nahihirapan tayong lumapit sa ating pong Panginoong Hesus kasi tinitingnan natin na yung kaya, kung ano po yung kaya nating gawin para sa sarili natin. Para kumbaga, ma-feel natin na at this time okay na ako. Diba? Parang, yun yung kagandahan kasi nung ginawa ng atin pong Panginoong Hesus na inimbitahan niya tayong lumapit sa Kanya at tutulungan niya tayo to transform, magkaroon talaga ng conviction, conversion, tulad nga po nung sinabi niyo kanina, true repentance, di ba? True repentance. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, napakaganda po ng atin pong pag-aaral na hindi po ito nakabase sa kung ano po yung kaya po natin gawin para maging okay tayo. Kung hindi, kung ano po yung tulong at gagawin po na atin pong Panginoong Hesus para po maging okay din po tayo sa atin pong sarili, sa atin pong pamumuhay at bilang mga Kristiyano po mga kapatid. At the same thing po, Pastor Ron, is that after that we have that kind of parang true repentance, yung hindi lang siya basta, di ba, sorrow of sins tulad na po ng nabasa niyo po kanina or nabanggit niyo po kanina. How can we, parang ba, pagka lumapit na tayo sa atin pong Panginoong Hesus, how can we start after lumapit tayo sa atin pong Panginoon? Para malaman din natin na ano ba yung dapat nating gagawin na una. Kasi syempre, makasalanan ako, marami akong nagawang mali. Yes, sinusuko ko na sa Panginoong Diyos. After that, what is the next step? Parang pwede nilang gawin.
1: Okay, kapag nandun na po tayo sa ating Panginoon, di ba, come as you are. Kapag nasa harap na po tayo ng ating Panginoon, syempre, di ba, kaya nga po tayo ay nandun because in response na mayroon po tayong pagmamahal sa ating Panginoon. So kapag nandun na po tayo, ay magiging smooth na yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Although minsan, di ba, alam naman natin katulad sa bata, na minsan may madadapa pa tayo, katulad po yan. Or minsan, kailangan pa natin ng gatas. Kasi yun, kasi hindi pa natin kayang, alam nyo naman, kasi bata, hindi pa kaya mag-prepare ng, magtimpla ng gatas. So, kailangan po ng support ng Father. Kaya po, yun po mga minamahal ko pong kapatid, kaibigan. Kapag nandun na po tayo, tutulungan po tayo ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Yun po yun. Kaya come as you are. Kasi hindi natin talaga kayang i-perfect yung ating sarili Kasi katulad pa lang yan sa pag-iisip natin, di ba, minsan?
0: Yes.
1: Sabihin natin na wala tayong ginawa physical, di ba, physically. Pero yung ating mental minsan, makakumit tayo ng sin, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kahit nag-isip na tayo ng masama sa ating kapwa. That's a part of sin. So hindi talaga natin ma-perfect yung ating sarili. Only God can perfect us.
0: Amen. And then as a church, di ba, as a parang mga kapatid, mga kaibigan, sa isang taong lumapit sa Panginoong Jesus, sa atin pong Panginoong Diyos, ano dapat yung gawin natin or what kind of support yung pwede nating magawa doon po sa taong lumapit sa atin pong Panginoong Jesus?
1: So, thank you po Brother Edison. So, kailangan natin ng encouragement sa kanila. Ngayon po, nandiyan po yung empower, encouragement, at i-invite natin sila na mag-engage po sa atin pong iglesia para mag-enjoy rin po sila, di ba, sa kasama natin na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakalaga po na lahat ng mga bago po nating kapatid, yung mga baby, 'di ba, yung bagong binyag or bago tumanggap sa ating Panginoon, kailangan po natin ng empower, equip at i-engage po natin sila sa banal na gawain ng ating Panginoon. And most in short, kailangan po nila ng kaibigan, kabalitaan.
0: Yan. Salamat po Pastor Ronnie at marami pong salamat sa napakagandang mensahe na punong-puno po ito ng yaman, ng linaw na atin pong napakinggan ngayon. Kaya po mga kaibigan, nawa ang paanyaya ng Diyos na lumapit sa Kanya, just come as you are, ay patuloy ninyo pong maramdaman kahit po matapos po yung atin pong programang ito. At patuloy po kayong tumutok sa atin pong programang Tinig ng Pag-asa.

0: at suportahan din po ang iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin po namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong kahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Ronnie.
1: Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po dakilang Ama dahil sa inyo pong pag-ibig na patuloy niyo po kaming ini-invite, Panginoon, at patuloy niyo po kaming nire-remind na kung saan, kung meron po kami mga problems, Panginoon, sa amin pong buhay, ay napakalaga na kami po ay lumapit po sa inyo, Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin na inyo pong pagpalain ang bawat isa. By the power of your Holy Spirit, Panginoon, ay aming maranasan ang inyo pong kadakilaan at ang inyo pong presensya, Panginoon, na napakalaga na kami po ay magtiwala sa inyo at mananampalataya po sa inyo, Panginoon. Na aming ibigay sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon, na hindi po kami magdepende sa amin pong sariling kagalingan, kundi kami po ay magdepende lamang sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat po namin mga sa buhay, aming mga pamilya, at lahat po namin mga kaibigan, kapatid, nakasama po namin sa mga oras na ito na nakikinig at nanonood na inyo pong minsay, Panginoon. Maraming salamat po dakilang Ama sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga seri patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata ng banal na kasulatan na kung saan ay meron pong pagkakaiba ang interpretasyon, pagkakaiba ang pangunawa at kung minsan ay dahil ito sa pagkakaiba ang pag-aaral ano dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong pinag-aaralan po yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation ano at nakakasigurado po tayo ng atin pong magiging interpretasyon dito po sa ating programa ay walang iba kundi interpretasyon po yan ng banal na kasulatan sapagkat wala po tayong ibang gagamitin kundi ang banal na kasulatan din ang magpapaliwanag ng siyang hindi maunawaan na talata. Ano? Kaya po amin po kayong inaanyayahan na ibahagi ang programa po na ito by clicking the share button dyan po sa baba ng atin pong live broadcast. Gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa atin pong transistor radio sa iba't ibang dako po ng Luzon ano sa teritoryo po ng diyan po sa South ano mula po diyan sa Mindoro at maging diyan po sa Batangas at maging sa Laguna, Quezon Province, maging diyan po sa diyan sa bandang Cavite ano sa buong teritoryo po ng South ay naaabot po ng atin pong frequency at ganun din naman ano at ang atin pong 89.1 FM ay studio IWR studio ay nakalocate po yan sa diyan po sa Manila no kaya gusto rin po nating batuhin ang lahat po ng taga-subaybay diyan po sa Metro Manila sa lahat po ng nakikinig diyan. Ayan, at ganun din naman ang atin pong mga taga-subaybay dito sa bandang norte. Ayan, hanggang dito po yan sa northeast, ano, na ay naaabot po ang atin pong frequency na 89.1 FM AWR Manila. At ganun din naman po, ano, at gusto rin po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po sa atin pong Facebook Live ng Adventist World Radio Manila. At ganun din naman po sa taga-subaybay sa atin pong Facebook Live sa Northeast Luzon Mission Facebook pages. At gusto ko pong ipakilala po sa inyo ang akin pong magiging kapartner sa oras po na ito, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy.
0: Alright, ano? Maraming salamat at atin pong pag-aaralan. Ako po ay na-excite sa atin pong pag-aaral sa atin pong live broadcast. Pero bago po yan, ay gusto ko pong bigkasin po sa inyo ang numero na pwede po kayong mag-text or tumawag upang kung ngayon po ay meron pong katanungan, ano? Abang tayo po ay nagdi-discuss, pwede nyo pong itanong yan or pwede nyo rin pong i-comment sa comment section ng atin pong mga live broadcast ng Facebook. At sa numero po na 0946 1753757. Ulitin ko po, ano? 0946 1753757. Pwede nyo pong itanong ang inyong pong mga katanungan sa atin pong pag-uusapan or kung meron naman po kayong gustong pag-usapan na ibang talata ano, upang maipaliwanag, ay pwede po nating i-accommodate yan at pwede po nating pag-aralan sa mga susunod po na ating mga session sa atin pong programa. Ano, at pwede rin po kayong mag-comment sa comment section ng atin pong live broadcast ng Adventist World Radio Manila at Northeast Luzon Mission Facebook page. Ayan, at ang atin pong pag-aaralan sa oras po na ito ay walang iba kundi ang aklat ng Isaiah no kapitulo 34 versikulo 10. Ang talata po na ito ay madalas na gamitin upang ipakita na ang paghuhukom ng Diyos sa tao at kung sa pagkanyang paggawad ng parusa sa mga tao ano na makasalanan sa pagdating ng paghuhukom ay ito'y panghabang buhay. Ang ibig sabihin, ito po yung sinasabi nilang araw-gabi, araw-gabi, araw-gabi, eternal punishment. Yan po yung madalas na term, ano, na kung saan ay talaga nga namang nakakatakot, no? Sapagkat yung mahirapan ka na nga lang, mag-suffer ka na nga lang dito sa lupa. No, yung magkaroon ka na nga lang ng halimbawa sakit or sugat ay napakasakit na nun, no? Mga ilang araw mong titiisin yon, let's say mga 7 days bago maghilom ang iyong sugat. Dito po ay susunugin ka o paparusahan ka araw at gabi magpakailanman, no? Tapos ang ito'y madalas na sabihin or isipin ng mga karamihan, ano, na interpretasyon at ng pananampalataya na ang parusa, let's say sa impyerno, ano, yan po ay habang buhay, meaning to say walang katapusan. At yan po ay nagsasabi na itong talata na ito ay ginagamit na talagang walang hanggan, ano, ang parusa na mararanasan po natin. Kung may nag-i-enjoy ng walang hanggang buhay, meron din namang mapaparusahan ng walang hanggang buhay. Grabe, no? Parang napaka worse ng isang bagay na ito. Pero ito ba ang atin pong, ito ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Gusto ko pong basahin ang talata po na ito na ang sinasabi, hindi ito mapapatay sa gabi o sa araw man. Ang pinag-uusapan po dito, yung brimstone, or ang pinag-uusapan po dito, yung apoy. So, hindi po mapapatay yan. No, sabi, gabi o sa araw man. Ang usok niyon ay paiilalang magpakailanman. No? So, grabe, ano? Talagang magpakailan. Mula sa isang lahi hanggang sa susunod na lahi, ito ay tiwangwang. Walang daraan doon magpakailan kailanman. Talagang inuulit pa yung talagang yung forever, ano? Magpakailan. Ano po ba yung ibig sabihin ito? Tunay po ba na ang isang tao kapag ka naparusahan, like for example, ano? Ang isang tao ay napunta sa impyerno. Ang ibig sabihin po ba nito ay habang buhay siyang parurusahan tuon? O ang ibig sabihin ba pagka ginawad ng Diyos ang apoy, ibig sabihin yung apoy na yun, hindi natutupok? Ang ibig sabihin ba nun ay yung tao ay susunugin na hindi nasusunog? Parang ano kayang ibig sabihin nun, ano? Pero gusto ko pong, kaya po ini-encourage po namin kayo na tayo po ay mag-aral ang banal na kasulatan. At ang programa po ng Reasoning from the Scriptures ay narito po upang tayo po ay gabayan sa atin pong pag-aaral kung paano po natin binabasa, paano po natin inuunawa, ini-interpret ang banal na kasulatan. At dito po ay apply po natin yung tinatawag nating the process of interpretation. Yung una ay tinitignan po natin yung word study at yun ay papaliwanag mamaya, titignan mamaya ni Sir Glenn, no, si Ka-Reasoning Glenn, titignan niya yung mga salita doon. Kung ano yung resulta noon ay bago po na tayo magkaroon ng pangunawa o resulta ng pag-aaral dun sa word study. Pagkatapos nun ay titignan po natin yan sa immediate context. Yan po yung aking ipapaliwanag po mamaya. At dun sa immediate context ay dun po natin makikita, no, na dapat yung resulta ng pag-aaral ng salita or dun sa word study ay kailangan parehas sila dun sa immediate context. Ang immediate context po, ito po yung talata bago ang talata at pagkatapos po ng talata. Meaning to say, kung verse 10, aaralin po natin yung verse 10 pababa at yung verse 10 pataas. So tinitignan po natin 'yan, ano, at kung parehas po sila ng talat do, ng resulta doon sa salita, sa word study, sa teksto, at papunta po tayo sa immediate context, kung parehas po sila ng ibig sabihin, i-confirm po natin 'yan sa wider context. Meaning to say, yan ba 'yung sinasabi ng buong kasulatan? Kasi hindi nangangahulugan na 'yun 'yung pag-unawa natin sa word study at sa immediate context ay 'yun na 'yon. Kailangan ma-confirm po natin sa buong banal na kasulatan kung 'yan ba ang kanyang tinuturo. Kaya nakakasigurado po tayo, ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay mapapalabas po natin or mai-interpret po natin ito dahil meron po tayong proseso na ginagawa. At of course, yan po ay hinihingi po natin sa Banal na Espiritu upang tayo ay tulungan na mapag-aralan at bigyan ng kaalaman upang bago po natin pag-aralan ang talata. No? Kaya po sa isang oras, ano, mula alas 6 hanggang alas 7, mamaya po ay huwag niyo po kaming iiwanan at pag-aralan po natin itong Isaiah 34 verse 10. Tignan po natin na yung salita ba dito na magpakailanman or forever. Yung magpakailanman na parusa or eternal punishment na sinasabi. Ito ba talaga ay magpakailanman? Ang tao ba pagkasinunog, masusunog magpakailanman kapag ginawad ang paghuhukom ng Diyos? Yan po ay atin pong pag-aaralan. At ibibigay ko po ang unang pangunawa kay Ka-Reasoning Glenn, pero bago po yan, ay nais ko pong yayain ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito na mapag-aaralan po namin ang iyong mga salita. At gayon din naman, ay ma-interpret po namin, maunawaan po namin ito sa tama. Maaari po ba na patawarin kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan? Ito pong aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay ko na po ang unang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn.
1: Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Giliw namin tagapaginig. Ating pong pag-aaral yung patungkol po dito sa forever na sinasabi dito, yung patungkol sa paghukom ng Panginoon. Okay? So, dito, sinasabi dito sa verse 10, hindi ito mapapatay sa gabi at sa araw man, sabi niya. Gabi at araw ay hindi mapapatay. So, ibig sabihin, ay talagang matagal. At higit pa doon, ang usok niyon ay magpakailan man. Yung sinasabi dito, no? Mula sa isang lahi hanggang sa sunod na lahi, ito ay tiwangwang, wala daraan doon magpakailan kailanman. So, sa unang pagbasa natin, para bang tila ba ang paghukom ng Panginoon ay walang katapusan sa mga makasalanang tao. Pero unang isipin natin, ganun ba ang Panginoon pagparusa sa mga taong dapat parusahan? Yung bang ang Panginoon ba ay sobrang tinotorture, malupit ang pagtorture niya sa mga masasamang tao, o meron pa rin yung just, kasi ang Panginoon ay talagang just po siya, na yung kaparusahan ay talagang nararapat lang. Pero dito sinasabi kasi dito na ang kaparusahan ay, sabi dito, hindi mapapatay sa gabi o sa araw man, at ang usok niyon ay magpakailan man. Okay? Pero kung ating babasahin sa research natin, mga giliw naming tagapakinig, ano? Sa original word na sa Hebrew, ang magpakailanman na sinasabi dito na ang word na Hebrew na ulam, ay ang ibig sabihin noon, mga giliw naming tagapakinig, ay merong hangganan. Na ang ibig sabihin noon ay, ano, yung magpakailanman dito ay applicable na, ano, na merong hangganan. Ibig sabihin, kapag ang pagsunog, ano, kapag naubos ng susunugin, ano pa yung susunugin? Ibig sabihin, mag-e-end na yun. Mag-e-end na doon dahil wala nang susunugin. Ang sinasabi at pinupunto at dinidiin lang dito, mga giliw naming tagapakinig, ay ang kaparusahan ng Panginoon ay may hangganan at just sa mga taong makasalanan. At ito'y nagpapakita lang na ang punishment ng Panginoon ay talagang mangyayari at walang magpipigil, ano? Hindi yan magpipigilan. Kapag nandyan na yung kaparusahan, wala nang maapula, hindi yan maapula. Ibig sabihin, everlasting na yan na masusunog. Wala ka nang magagawa kahit magtawag ka pa siguro ng bombero, no? Pero dito talaga, yung punishment ng Panginoon dito, no, ay talagang wala nang mapipigil pa. Kapag nandun na yung judgment ng Panginoon, talagang yun na yun. At yung judgment niya, no, yung pagsunog sa mga makasalanan, ano, giliw naming tagapakinig, ito yung sinasabi na susunugin magpakailanman. Yung ibig sabihin, susunugin hanggang maubos yung kanyang susunugin. Okay? Yun po yung nakita ko, giliw naming tagapakinig, dito, na yung iba, mag-interpret nila na ang pagparusa sa mga makasalanan ay magpakailan everlasting, no? Na sinasabi nila na hindi sila namamatay, no? Pero ating tatalakayin at ating susuriing mabuti, ano, walang sinabi doon na hindi naman sinabi na yung tao na susunugin ay buhay na magpakailan ban, at yung apoy din ay magpakailan din, at yung tao ay hindi namamatay, magpakailan na susunog. So imagine natin anong Panginoon, anong lupit ng Panginoon kapag ganun ang giliw naming tagapanginig, no? Kapag ganun ang mangyayari, anong lupit naman ng Panginoon na yan na sobrang pagpahirap sa mga makasalanan? Ay, sa tingin nyo, just ba yun na pagparusa kapag ganun ang giliw naming tagapanginig? Pero aking dinidiin giliw naming tagapanginig na ang Panginoon ay just sa pakanyang pagtupad ng kanyang kaparusahan sa mga taong makasalanan. Dahil sinabi dito na kapag sinabi ng Panginoon na sila'y susunugin at sila'y pupuksahin, ito ay matutupad. At yung pagsunog na yon ay just enough na talagang makonsume sila, na mawawala sila na parang abo, magiging abo ang kalalabasan, na wala na talaga kahit buto, kundi abo na lang. So ibig sabihin, wala na. Okay? At saka, giliw naming tagapakinig, ano? At di rin sinasabi dito sa verse na yung victim talaga ay buhay lang siya kahit nasusunog na, no? So ibig sabihin talaga, nagpapakita pa rin yung Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, ano? Hindi siya nanonorture sa mga makasalanan, kundi is just enough na para sa kanila na, no, mawala sila, no? Yun po yung pinupunto giliw naming tagapakinig, ano, dito. So ibig sabihin talaga na ang kaparusahan ng Panginoon, ang pagbigay ng kaparusahan, ito yung eternal fire na sinasabi dito, ay yung talagang may hangganan. So it's very clear, giliw naming tagapakinig, na aralin nating mabuti na kapag may nabasa lang tayo na magpakailanman, ibig sabihin, oh, magpakailanman, sobrang lupit naman ang Panginoon. Huwag naman sana ganun. Isipin natin, magsaliksik tayo, magiliw naming tagapakinig. Tignan natin sa word study, tignan natin sa Hebrew, sa original word, tignan natin. At yun nga, at pinag-aral natin, at makinig lang po kayo upang sa ganun ay ating tutuklasin kung ano ba talaga ang pag-interpret, ano ba talaga ang the best na pagbasa ng mga ganitong mga talata na mahirap na intindihin. Okay? Yun po ang aking explanation.

0: mga kahit sa Google, ano? Kahit po sa ChatGPT, pwede nyo naman pong inquire kung yung forever, ano ang ibig sabihin nun sa Hebreo. No? At sasabihin po sa inyo yan. Ano? At yung salita pong forever ay sa Hebreo, yun po yung salitang ulam. Yun lang po yung, wag po kayo magalala, no? So, yun lang po yung babanggitin po nating salitang Hebreo. Alam ko pong hindi tayo minsan komportable na binabanggit yung salitang Hebreo. Pero pahintulutan niyo po akong banggitin ito na yung salitang forever, ang ibig sabihin sa Hebreo, yan po ay ulam. Na ang ibig sabihin na yung ulam ay meron siyang hangganan, ano? So meron pong ano, meron pong yung kapag kayo po ay nag-aral sa Grego, makikita niyo po 'yon. So ang ibig sabihin po ni Reasoning Glenn sa kanyang pag-aaral na hindi po lahat ng salitang forever sa Biblia ay forever talaga na it
1: everlasting.
0: Everlasting na talagang no ends. Mm-hmm. No? So wala pong katapusan. Hindi po lahat ng mababasa po natin sa banal na kasulatan ay yun ang ibig sabihin. No, marahil ito ay nakadepende kung saan po natin 'yan ginagamit, no? Amen. Kaya napaka-importante po 'yan at ngayon pupuntahan po natin yung tinatawag po nating isa sa pinakamahalaga. Ano, kasi hindi po kumpleto yung word study at hindi po enough yun at hindi po yun firm na yung doon lang sa talata, doon ka lang nagbase tapos binasa mo yung talata na seems na parang ano, nabasa mo, yun na yun. Hindi po, no? Kahit po hindi po tayo pumunta sa salitang Grego, kahit po mag-aral lang po tayo, basahin lang po natin yung immediate context. Kung hindi po natin makuha sa immediate context, tignan natin ang prinsipyo ng buong banal na kasulatan, ay makukuha po natin kung ano talaga ang kanyang ibig sabihin. Halimbawa, no? At kanina, yung word study, ngayon pupunta po tayo sa immediate context. So, sa verse 34, verse 10 ng chapter 34 ng Isaiah ay sisimulan po natin doon sa chapter sa verse 2, no? Ito po 'yung sinasabi. Sapagkat ang Panginoon ay galit laban sa lahat ng bansa at napupuot laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang inilaan na sila, kanyang ibinigay sila upang patayin. So ang pinag-uusapan po rito ay actually meron pong dual fulfillment ito, ano? At ngunit ang atin pong tinutukoy dito ay yung paghuhukom ng atin pong Panginoon. No, dito ay talagang nagbigay po siya ng pananaw, ano? At dito sa verse 5, sinasabi po rito, sapagkat ang aking tabak ay nalasing sa langit. Narito ito'y bumaba sa Edom, sa bayan na aking itinalaga para hatulan. Ibig sabihin, hatulan ang mga makasalanan. Pinag-uusapan po rito ang yung sa langit tapos bumaba sa Edom, no? Edom, ibig sabihin, yan po yung lugar na pagdadalhan sa mga kasalanan na kung saan ay susunugin, no? Ang lugar na Edom, pagka kayo po ay bumalik sa istorya, sa history ng banal na kasulatan, yan po yung mga lalagyanan ng mga pinatay. Pag sinabi mo pong Edom, diyan mo makikita yung mga buitre, yung mga huwak, yung mga kwago, yung mga kumakain ng mga ibon na kumakain ng mga patay. Kasi diyan po nila tinatambak kapag sila ay nagigera, no, naglalaban, hindi syempre may mga mamamatay. Sa Edom, diyan po nila tinatambak yung sinasabi po nating yan po yung tinatambak yung mga bangkay. Kaya ginamit po yung Edom, ano? At sa verse 9, at ang kanyang mga batis ay magiging alkitran. At ang alabok niya ay magiging asupre. At ang lupain niya ay magiging nagniningas na alkitran. Ibig sabihin, talagang apoy, no? Apoy po talaga ito. Sa verse 10, hindi ito mapapatay sa gabi o sa araw man. Ang usok niyon ay paiilang lang, magpakailan mula sa isang lahi hanggang sa susunod na lahi, ito ay tiwangwang. Walang daraan doon at magpakailan kailanman. So ibig sabihin, magpakailan kailanman. Oh, yung sunog na yun, magpakailan kailanman. Teka lang, no? Huwag po tayong titigil na magbabasa doon sa verse 10. Ito nga po yung sinasabi ko, tama. Sinabi niya, masusunog, ginamit yung word na magpakailanman. Pero pahintulutan niyo po akong basahin para ma-resolve po natin ang issue doon sa verse 11. No, sa mga susunod na talata, kaya po napaka

0: importante ng immediate context. Kaya kapag po tayo ay nag-interpret, kasi ito po yung most of the time, the issue was solved only within the immediate context. But not all the time, but most of the time. Okay, so verse 11, sabi niya, ngunit ito ay aangkinin ng lawin at ang porkopino at ang kuwago at ang uwak at maniniraan doon. Imagine, kung yan po ay forever na nasusunog yung lugar po na yon, bakit merong maninirahan na mga lawin, yung mga kumakain ng mga tao, at maninirahan doon ang porkopino at ang mga kwago at ang uwak ay maninirahan doon? So, ibig sabihin, kung maninirahan sila, masusunog sila. Kung halimbawa po, ano, na mayroong apoy na hindi natitigil, hindi nawawala yung pagkasunog, hindi po titira yung mga kwago doon. Kasi bakit? Kasi hindi sila safe doon. Ano? Kaya sabi sa verse 12, kanilang tatawaging iyon na walang kahariang doon at lahat niyang mga pinuno ay bawawalang kabuluhan. Verse 13, ang mga tinik ay tutubo sa kanyang mga palasyo, ang mga dawag at damo sa mga muog niyon. So, titignan po natin, mga ka-reasoning, ano? Kung merong apoy doon na hindi tumitigil forever, meaning, it shall not be quest, bakit tutubo yung
1: halaman,
0: mga halaman? Bakit tutubo yung mga tinik? Damo. Bakit tutubo yung mga damo maging ang mga dawagan? So, katitignan mo yung context. So, tama, yung resulta, no, hindi ko na po tatapusin. Sabi pa nga sa verse 14, last na lang po, no? Actually, hanggang 15 to. At ang mailap na hayop ay makikipagsalubong sa mga asong gubat at ang lalaking kambing ay sisigaw ng kanyang kasama. So, may mga hayop doon na namumuhay. So, yung interpretation ni ka-reasoning Glenn na sinasabi niya na yung apoy po na yon na forever na sinasabi doon ay hindi po talaga siya forever. Na sinasabi niya na yung punishment ay hindi po forever talaga, na as in forever, na hindi na po titigil yung apoy. Tumitigil po yung apoy kasi nga pagkatapos nung nasunog, ang sabi doon sa mga susunod na talata, tutubo na yung mga damo. May mga maninirahan doon, pero yung mga maninirahan doon, yung mga hayop na mga mababangis, yung mga kumakain ng mga patay na mga tao. So, ibig sabihin po, mga ka-reasoning, malinaw po na sinasabi dito na mayroon po talagang hangganan. Ang kinukuha po natin dito ay yung concept na hindi talaga totoo na forever na nasusunog yung isang bagay na yung, kasi ang sabi nila, pagka ang tao napunta sa impyerno, susunugin habang buhay. Sabi doon, araw at gabi hanggang ano, lalagariin daw, ikaw daw ay lalagariin doon, kakainin ng mga uod, araw at gabi, walang katapusan. Sunog. Kaya naisip ko, ka-reasoning Glenn, papi ko, parang napakalupit ng Panginoon.
1: Torture yun.
0: Torture yun, kasi do, talagang may kaparusahan, pero paano magiging Diyos ng pag-ibig ang Diyos?
1: Tama, kapag ganun.
0: Kung araw at gabi, nakikita niya yung isang kaluluwa, yung isang tao na naghihirap. Kaya po, mga ka-reasoning, ano, hindi po siya, it is illogical kung isipin po natin na yung apoy o yung kaparusahan ay forever. Tama, I agree dun sa sinabi ni ka-reasoning Glenn na bagamat yun ay susunugin, sinabing forever, sabi ni ka-reasoning Glenn kanina, dahil forever yun hanggang hindi natutupok yung nasusunog. Halimbawa, yung kahoy. Yung malaking kahoy, sunugin mo yan. Matagal na masunog yan. Pero at least it has an end na maubos yung pagkakasunog ng puno na yon at doon titigil yung apoy kapag ka naubos na yung kanyang sinusunog at naging abo na. Yun yung sinasabi kanina ni ka-reasoning. At yun din po yung sinusuportahan po natin. Ang reasoning from the scriptures ay naniniwala po na kapag ka ginawad ng Diyos ang kaparusahan dito sa lupa, ay hindi po habang buhay yung apoy. Sa impyerno, hindi po habang buhay. In fact, kung talagang ididig pa po natin, siguro pag-aaralan natin sa mga susunod, na yung impyerno po na yon ay wala po talagang lugar na literal na impyerno na doon lang naninirahan yung ano. No. Actually, kung ididig po natin, itong lupa po na ito, maganda sana kung meron tayong ibang ano, no. Pero anyway, pahapyawan ko lang, itong lupa po na ito, dito talaga yung lugar ng pagsusunog at dito susunugin yung mga makasalanan dahil bubuhayin si bubuhayin ang lahat ng makasalanan at dito po talaga susunugin. At kapag kasinunog yung mga makasalanan, yun ang tinatawag na impyerno. At kapag kasinunog yung makasalanan, ay susunugin po yun hanggang ito ay matupok at hanggang ito ay maging abo. Ano? Kaya po, dahil gusto ko po sana magbasa ng ibang libro, no, sa Biblia, pero mamaya na po yun. Dahil tayo po ay nasa immediate context, gusto po nating maitama ang pag-aaral ng banal na kasulatan mula sa word study hanggang sa immediate context. Ano? So nakita na po natin, ano, sa word study, sabi ni Carison ni Glenn, na ang tao, yung apoy na yon ay mayroong hangganan, hindi po yung forever. Bagamat sinabing forever, pero yung salitang forever ay mayroong hangganan. At tinignan po natin sa immediate context, tama nga po siya sapagkat nakita natin na pagkatapos na sunugin yung mga tao ay mayroong tutubong mga halaman. So ibig sabihin, hindi talaga siya forever. Sinuportahan siya ng konteksto, yung immediate context. At ngayon, Carisoning Glenn, titignan naman natin kung susuportahan yan, yung ating interpretasyon ay susuportahan siya ng tinatawag nating the wider context. Ibig sabihin, ito na po yung buong kasulatan ng banal na Biblia. Carisoning okay. Glenn.
1: Basahin natin sa Malakay, chapter 4, verse 1, ang sabi dito, mm-hmm. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa.
0: Mm-hmm.
1: At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mahukbo.
0: Uh-huh.
1: Ano pat hindi mag-iwan sa kanila ng ugat ni sangaman.
0: Yun.
1: Sangaman, sabi niya dito. So, it's tama. Very clear na uh-huh. Parang ipa na sinasabi.
0: Yes.
1: No? Kapag ayong nasunog yung ipa, eh, talagang magiging abo. Uh-huh. Okay? At sabi pa dito, ay wala nang sisibol pa.
0: Yes.
1: Yun, it's very clear, mga giliw naming tagapakinig, na yung punishment ng Panginoon ay mayroong hangganan. Kapag natupok na, ay wala na.
0: Mm-hmm.
1: Yun po, ka-reasoning body.
0: Ay, yun lang ka-reasoning, Glenn.
1: Meron pa.
0: Oh, sige.
1: Dito pa sa Romans.
0: Yan, kung mapapansin nyo po, ano, mga ka-reasoning ay nagko-quote na po tayo dahil ito po ay wider context. Nagko-quote na po tayo ng ibang libro. Hindi lang po tayo nakapokus dun sa aklat ng Isaiah. Dahil gusto po nating mapatunayan na tama ba yung atin pong interpretasyon. Ano? At tinitignan na po natin ito sa buong banal na kasulatan. Mm-hmm. Glenn.
1: Pero sabi dito sa Romans 6 verse 23, no? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
0: mm-hmm.
1: ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. No? Napakatamis, right. Ano? Nang ang kaparosahan ng kasalanan ay kamatayan talaga. No?
0: Yes.
1: Pero yung biyaya ng Panginoon na yun, no? Buhay na walang hanggan. Napakatamis, yeah. Mga giliw naming tagapakinig, na tanggapin nawa natin yung biyaya ng Panginoon. Tanggapin natin siyang lubusan upang makuha natin yung kanyang biyaya. No? Hindi yung magpakasama tayo. Talagang meron tayong hangganan na kaparosahan na magtutupok sa atin na hanggang tayo ay magiging abo. Ayun, nagiliw na
0: yan, ano? Thank you so much, ano? At malinaw po 'yon, mga ka-reasoning, ano, dung sa binasa kanina, importante 'yung sa Malakay. Pinatunayan ni ka-reasoning Glenn na ang isang tao kapag siya po ay ang isang makasalanan, kapag ginawad sa kaniya ang kaparusahan, ano? Sa ito 'yung sinasabi rito, na sabi niya, tutupukin hanggang sa maubos. Ano, pag basahin ko ang ka-reasoning Glenn sa aklat ng Malakyas, ano? Sa aklat ng Malakyas 4, versikulo 1, sabi nga rito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon. No? Ang konteksto po nito ay talagang Judgment Day. Na ang lahat ng palalo, ang lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. Ipa, ano? Yung makasalanan magiging parang ipa. Ano ba yung ipa? Kapag kasinunog ang ipa, ano po ba yung nangyayari sa ipa? No? At ang araw at dumarating na ang susunugin sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi magiiwan ng kanilang ugat ni sangaman. Ibig sabihin, talagang mauubos po sila. Hindi magiiwan ng ugat ni sanga. Pero hindi po nangangahulugan na forever po yun na umaapoy. Pag naubos na po yung sanga, at magiging abo na po sila. Well, in fact, kapag ka binasa pa po natin yan, pagka tinuloy po natin yan, sabi po sa verse 3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo. Oh, ito na po, no? So pagkatapos ng paghuhukom, hindi po yun mananatili iyong apoy. Darating yung mga tao ng Panginoon na maninirahan din, no? Dito sa lupa, kasi dito po sila susunugin. Tatapakan, sabing ganun po dito, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihanda, sabi ng Panginoon. Napakalihno po, ano, na magiging abo. Kung tuloy-tuloy yung apo na yon, hindi nila pwedeng tapakan yon. Kasi bakit? Mapapaso yung tatapak. Masusunog din. Pero hindi po kasi forever yung apoy na yon. Kaya tama po yung atin pong interpretasyon na sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn. Ngayon, titignan po natin yung word na ulam kanina, yung word na forever, sinabi ko po yun na may hangganan. Tignan po natin, ano? Tignan po natin. Ginamit din po kasi yun sa ibang pagkakasulat, eh. Sa verse 1 Samuel chapter 1 verse 22, sabi po rito, ngunit si Ana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kaniyang asawa, sa sandaling ang batay mahiwalay sa pagsuso, ay dadalhin ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at mananatili doon magpakailanman. Yung ito bang si Ana nung dinala niya, no, ang bata sa para magpasuso, ano? Ay ibig sabihin ba na natili ba siya forever doon? Hindi naman po, alam naman po natin, ano? Alam naman po natin na hindi naman forever, ano, na nanatili po doon. Maging po sa ano, sa so ginamit po ang kinukuha po natin dito ay yung paggamit ng salitang forever po doon, yung magpakailanman na meron palang hangganan kasi hindi naman forever na pinapasuso yung bata. Kasi may panahon na pag yung bata, kapag ka lumaki na, ay ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan pasusuhin. Pero pasususuhin mo siya hanggang siya ay mapuno, hanggang siya ay mabusog, hanggang siya ay hindi niya na kailangan ng mapasuso. Pero yung ginamit po na salita dito ay magpakailanman. O, di ba? Imagine po, no? So, ibig sabihin po, yung word na magpakailanman may hangganan. Ito pa. Sa Jonas, Kapitulo 2, Versikulo 6, anong itong si Jonah ay nilamon, nilunok ng balyena. At ito po yung sabi ni Jonah nung siya ay nasa loob ng balyena. Sabi niya, ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa aking magpakailanman. Gayon may iniahon ko ang aking buhay mula sa hukay o Panginoon kong Diyos. So, titignan niyo po, no? Sabi niya, ako'y bumaba sa mga ugat, sabi niya, ng mga bundok, ang lupain at ang halat, ang mga halang nito ay nagsara sa aking magpakailanman. So ibig sabihin, nung nilamon po siya ng balyena, sabi niya doon, nagsara magpakailanman. Ibig sabihin, dapat hanggang ngayon, kung buhay pa yung balyena, nandun pa si Jonah. Pero ang tanong, ilang araw lang po ba si Jonah sa tiyan ng balyena? Kahit sino po, alam po natin yon, ano, na tatlong araw lang po, kahit yung mga bata, kasi kinukwento po yan, na tatlong araw lang si Jonah sa loob ng balyena. Pero sinabi niya rito, magpakailanman. Oh, kasi po, ang ibig sabihin po ng magpakailanman dito, hanggang masatisfy or hanggang matapos yung dumating yung kanyang hangganan, yun po ay ginagamit na magpakailanman. So malinaw na po, ano? So kaya po yung magpakailanman na apoy po doon, nasusunugin yung mga makasalanan, hindi po yan magpakailanman talaga, na literal na magpakailanman, kundi merong hangganan. Kapag itong tao na ito, halimbawa ako, kita nyo po yung cremation, no? Yung cremation, matitigil yung apoy pagka sinusunog. Ako, nakakita na po ako yung lolo ko, no, kinikremate siya, na transparent yung nakikita ko sa loob. Tumatayo po pala yung patay kapag sinusunog, biglang gumagano, nagulat ako, kala ko yung aking lolo ay ano, bigla siyang bigla siyang umupo kasi sa sobrang init. Pero alam niyo po, yung init na yung kahit pa umaapoy siya, nasusunog siya. Pero may hangganan yung kanyang pagkasunog. Nung nasunog na at siya ay naging purong abo na, ang apoy nawawala na. Ganon din po yun. Yung mga paparusahan, pagdating ng panahon, susunugin siya at hanggang sila ay maubos. yung mga makasalanan. Yun po yung sinasabi po doon, ano. Ngayon, gusto ko pong isingit lamang, no, baka po ma-misinterpret po natin. Ah, ang paggamit po ng word na forever ay ginagamit po yan depende sa paggagamitan. Meron pong dalawang paggagamit sa salitang forever or ulam. Ginagamit po yan sa tao. Kapag ginamit po yan sa tao, ibig sabihin, yan po ay may hangganan. Pero pag ginamit po yan sa Diyos, yan ay ibig sabihin, eternal. Ibig sabihin, walang hanggan talaga na literal po yan. Kaya pagka ginabanggit po doon yung, halimbawa, doon po sa aklat ng Exodo 31, no? Sa Exodo 31, gusto ko pong basahin lang ito, sa Exodo 31, versikulo 16. Ito po yung sinasabi rito. Ano? At dahil itong Exodus na ito ay ginamit, ano? Ginamit po ito. Sabi, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat. Ito po, ha? Ang anak ng Israel mangingilin ng Sabat. So, ginamit po rito yung forever. Na iingatan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga sanilahi bilang isang palagiang tipan. No? Basahin ko po yung verse 17. Ang sabi po rito, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ng Israel magpakailanman. O, ginamit po yung word na magpakailanman. Ibig sabihin po ba noon ay may hangganan? Ngayon hindi na tayo ano, tama po siguro yung Sabat hangang sa Old Testament lang. Pagdating sa New Testament, binago na siya. Nagkaroon na ng ibang araw. Yun po ba yung ibig sabihin? Sabi ko sa inyo, nilinaw ko, baka po magkamali po tayo, yung salitang forever, pag ginamit po yun sa tao, dahil ang tao ay may hangganan po yan. Pero pag ginamit po ang salitang forever sa Diyos, yan po ay talagang forever na literal. Ano? Kasi dito po, ano, sabi nga nito, ito'y isang tanda sa akin. Sabat po ang pinag-uusapan dito. Kaya yung Sabat po, hindi po yan, napunta na tayo sa Sabat, no? So yung Sabat po, hindi po yan hanggang Old Testament lang. Yan po ay nagpapatuloy. Forever yan. Bakit? Kasi sabi po rito, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Naka-refer po ito, nakaturo po ito sa Diyos po natin. Kaya po ito po ay forever. Kaya po gusto ko pong linawin na depende po yan sa ating pagkakagamit. Kung yung salitang forever ay nagtuturo sa tao, therefore may hangganan. Pero kung yung forever na yan ay nagtuturo sa Diyos at Diyos ang pinag-uusapan po dyan, yan po talaga ay tunay na forever. Ayan. So, mga ka-reasoning, ano, alam nyo po, napakabuti po ng Panginoon sapagkat pinapaalam po niya ang mga bagay na ito upang magkaroon po tayo ng kaalaman, hindi po para tayo po ay kumbaga parang mamuhay na wala po tayong kaalam-alam sa salita ng Diyos. Pero dito po ay sinasabi po sa atin, nagtuturo po sa atin na ang tao po ay merong kaparusahan kapag siya po ay hindi po nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Bago po natin ibigay ko muna kay Ka-reasoning Glenn, no? Ang panghuling pag-aaral na mai-share, ano, Ka-reasoning Glenn.
1: Sa akin naman, Ka-reasoning Buddy, ano, na yung judgment ng Panginoon ay talagang matutupad at patutupad. Yun ang sinabi niya. At kapag na nangyari yun, at wala na talagang pipigil pa hanggang matupok yung kanyang paparusahan.
0: Mm-hmm.
1: So, at very clear naman at napag-aralan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, na Diyos na nananalaytay pa rin yung kanyang pag-ibig doon, na kung saan hindi yung torture na sinasabi nila na magpakailanman na maghihirap. No?
0: Mm-hmm. Na walang hanggan.
1: No? Walang hanggan na sila, forever sinasabi. Kaya malinaw po mga giliw naming tagapahinig na may ang paparusahan ng Panginoon ay may hangganan, na hindi yung sinasabi na ang Diyos natin ay may malupit. Ano? Siya ay Diyos na just lang talaga, na
0: right.
1: Talagang siya ay Diyos na tama lang yung kanyang pagpanis sa mga masamang tao, at ito ay may hangganan, ano?
0: That's
1: so
0: right.
1: It's very clear mga giliw naming tagapahinig na sana yung huwag tayong umabot na tayong ipaparusahan. Kundi, sabi nga dun sa kanina, dun sa Romans 6 verse 23, ano? Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, pero ang biyaya ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sana
0: that's right.
1: Nandun tayo sa biyaya ng Panginoon. Ano? Kamtan natin, panghawakan natin yung kanyang mga promises, ano? Na panghawakan natin na upang makuha natin yung gantimpala na mamuhay tayo na kalugod-lugod sa kanyang harapan, ano, giliw naming tagapakinig.
0: Ayan. Wow, that's right. Ano, tama po yun. Bagamat ang Diyos po ay maibigin, yan naman po yung ano, no, maibigin po talaga. Hindi po kaya ng Panginoon na makita na buo na forever. Alam niyo po ba yung judgment, yung apoy po na yun ay apoy po yun ng pag-ibig? Talagang kaya po sila masusunog dahil lang Panginoon po natin, talagang siya po ay Diyos ng hustisya. Na siyempre sa hustisya, kailangan talagang may kaparusahan ang kasalanan. Kaya nga ngayon pa lamang po ay niyayaya po tayo ng ating Panginoon habang may pagkakataon pa po tayo, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. In fact, lahat po ng tao talaga ay nagkasala. At lahat ng tao, wala kahit na sino man, ang hindi patungo sa kamatayan. Lahat po tayo patungo sa kamatayan. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya lahat po tayo ay patungo sa kasiraan. Totoo po yan. Ano? Ngunit, ang issue po doon ay, ang mahalaga po doon ay ang Panginoon tumatawag po sa atin na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. At kapag ka po tayo ay nagsisi, ay mararanasan po natin yung buhay na walang hanggan. Hindi po natin mararanasan yung pagkasunog, kundi ang mararanasan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga ka-reasoning, ano, nais po naming imbitahan ang bawat isa na habang may pagkakataon pa ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at isuko ang ating buhay sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pag pinag-usapan po natin yung eternal life na pinangako ng Panginoon, abay, yan po talaga ay literal po yan na eternal. Yan po yan ay talagang galing sa Panginoon yan, pinangako ng Panginoon yan, sinabi yan ng Panginoon, hindi po yun negotiable. Hindi po natin pwedeng i-apply yung limit, yung may limit lang, yung sasabihin natin, ulam yan eh, may limit. Limitation. Hindi po natin pwedeng i-apply yun, no? Kasi yun po ay nagre-refers sa Diyos, no? Hindi po yun nagre-refers sa tao. Kaya po, dalangin po namin mga ka-reasoning, ano, na kayo po ay merong natutunan at kayo po ay nadagdagan po ang ating kaalaman, ano, ang ating pong pag-aaral ay mula sa Isaiah 34 verse 10, ano, na nagsasabi po rito na yung word na forever po dito ay meron pong hangganan. Kaya po, yung punishment ay hindi po yan forever and ever na yung susunugin ka araw at gabi na hindi na po natatapos, no. Ang akatin pong interpretation ay hanggang ang isang makasalanan ay masunog, maubos, matupok hanggang sa maging abo na sinasabi ni ka-reasoning Glenn kanina, hanggang doon lang po at yun yung apoy ay mawawala na. Dahil yun po ay punishment ng atin pong Panginoon, no? So, malinaw po yan mga ka-reasoning, ano? Kaya dalangin po namin na kayo po ay patuloy na sumuporta at tumutok po sa ating programa. Bago po tayo magpaalam, ay nais po nating hingin si ka-reasoning Glenn upang ipanalangin ang panghuling panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pag-aral namin ito na kung saan naunawaan namin na ang iyong paghukom ay
0: yes, Lord,
1: mayroong hangganan, Panginoon. Nananalay tayo pa rin yung pag-ibig sa bawat isa pa, Panginoon, na nandun pa rin yung just na pagpatupad ng iyong paghukom,
0: yes,
1: Panginoon.
0: Lord.
1: Naway, Panginoon, na hindi kami po kasama dun sa hukumin mo, Panginoon, kundi sa tumanggap ng iyong biyaya, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Kami po ay humihingi ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon ay manahan sa amin at makapiling ka at tulungan kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, kung kami po ay nagkasalaman at nagkamali, Panginoon, patawarin at pakalinisin kami.
0: Yes,
1: ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen, amen, amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa inyo pong pagsubaybay at ganun din sa atin pong pag-share ng atin pong program. At maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin. Magkita-kita po muli tayo MWF Monday, Wednesday and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

ang mga tao ay dapat pamunuan ang iba pang mga nilalang na may otoridad at habang dapat ingatan ng sinuman at bilang katiwala ang lahat ng pangangasiwa at pamamahala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kahit gaano kasira at wasa ang mga ilang bahagi ng nilalang ng Diyos sa mundong ito ay hindi nababawasan ang kanyang pagmamalasakit dito.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa pagbubukas ng panibagong serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ito ay isang natatanging programa para sa bawat isa na nais pagkatagpo ng matagumpay at masaganang buhay sa Panginoon. Tama po kayo, isang buhay ng punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at kasaganahan ng pananampalataya sa lumikha sa atin. At ito ay isang pambihirang pagkakataon upang tuklasin ang kahangahangang plano ng Diyos para sa lahat. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatos, ang ating tagapagsalita, sa loob ng 14 na gabi para sa programang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kasama ka namin ngayon, kaibigan, sapagkat ikaw ay napaabutan ng pabalita tungkol sa pag-aaral na ito. Marahil ng iyong kaibigan, kakilala, kapamilya, o marahil aksidente nakita ito sa social media, huwag mo sanang palampasin ang pagkakataong ito na mapakinggan ang mabuting pabalita ng pag-asa tungkol sa salita ng Diyos, ang banal na kasulatan na nagpapahiwati ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa at kung paano mula dito ay maihahatid tayo sa isang pagkakilala sa ating tanging pag-asa. At sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, ngayon pong gabi ang simulan ng aming gabi-gabing serye ng pag-aaral, amin pong panalangin, gabayan po ang amin pong tagapagsalita, si Pastor Laudemir Gatos. Nawa po ang kanyang mga sasabihin ay maging pagpapala po sa lahat ng mga manonood ngayong gabi. Dalangin din po namin na maging maganda po ang aming internet connection at matapos po namin lahat ang serye na ito at maging pagpapala po sa amin at magdudulot ng kasiyahan. Salamat po Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nang likahin ng Diyos sila Adan at Eva, binigyan sila ng tatlong responsibilidad na may kaugnayan sa pangangalaga sa lupa. Una, kanilang puna ng lupa. Ay ikalawa ay ang sakupin ang lupa. At ang ikatlo ay ang magkaroon ng kapangyarihan sa iba pang mga nilalang. Si Adan ay inilagay sa Eden upang alagaan at panatilihin ito. Ang mga utos na ito ay nagpapakita na ang Diyos ay interesado sa wastong pangangalaga at paggamit sa ating mundo at sa mga nilalang nito. Pansinin ang utos na pangalagaan ang kapaligiran ay ibinigay bago ang anumang utos tungkol sa pagbabayad ng mga ikapo at mga handog, pangingili sa sabat o pangangalaga sa ating kalusugan. At marahil ito ay dahil hindi natin magagawa ang iba pang mga bagay kung hindi natin pinangangalagaan ang ating kapaligiran. Pagkatapos ng lahat ng ating kakayahang kumita, magpahinga, sumamba, ingatan ang pamilya at mag-ingat sa ating kalusugan, ay nangangailangan ng isang malusog na kapaligiran. Halos na puno na ang mga tao ang mundo. Sa populasyon na humigit kumulang 7 bilyong tao, lalong nahihirapang humanap ng kaakit-akit na nakapagpapalusog ng mga tirahan para sa karagdagan ng mga tao. Bahagi nito ay dahil hindi natin matalinong itinuloy ang iba pang mga responsibilidad na ibinigay sa atin sa paglikha upang masupil, magkaroon ng kapangyarihan, gayon din ang pag-aalaga at pag-aalaga sa hardin. Ang mga utos na supilin at magkaroon ng kapangyarihan ay may konotasyon ng pagiging hari. Ang mga tao ay itinalaga upang mamuno sa mundo. Ang mga kasangkapan na nagbibigay daan sa atin na gawin ito ay isinama sa larawan ng Diyos na ibinigay sa atin nung nilikha. Ang larawan ng Diyos ay may maraming mga aspeto na kinabibilangan ng mga kakayahan gaya ng pagkadama ng tama at mali. Ang kakayahang mag-isip ng malikhain, magplano ng maaga at magtulungan upang maisakatuparan ang komplikadong mga layunin. Ang mga tampok na ito ay nagbibigay daan sa atin na pamahalaan ang iba pang mga nilalang at pamahalaan ang kapaligiran ng may katalinuhan. Ang matalinong pamamahala sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagbabalanse ng mga nakikipagkumpetensyang interes at isang responsibilidad, pagpaprioridad ng mga layunin. Bilang mabuting pinuno, dapat nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ng lahat ng partido na gumagamit ng kapaligiran, kabilang ang iba pang mga nabubuhay na organismo. Ang mga terminong supilin at dominyon ay nangangahulugan ng pamamahala at pananagutan. Hindi sila nagbibigay ng lisensya para sa kalupitan at pang-abuso. Ang mga tao ay dapat pamunuan ang iba pang mga nilalang na may otoridad at habag na parehong mga banal na katangian. Tayong nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay inatasang pangasiwaan ang mundo bilang mga pinunong hinirang ng lumikha. Kung kumilos tayo bilang mabubuting pinuno, matatanggap natin ang gantimpala na ibinigay sa mabubuting tagapamahala. Kung tayo ay kumilos bilang masamang pinuno, namumuno na may kasakiman, pananakot at karahasan, matatanggap natin ang paghatol na nararapat sa masamang pinuno. Ang pangangalaga natin sa kapaligiran ay udyok ng kaalaman na sadyang nilikha ng Diyos na mahal at pinaglilingkuran natin
ang kamangha-manghang mundong ito, kasama ang lahat ng kagandahan at pagkakaiba-iba nito, at pinahalagahan niya ito. Itinuturing natin ang paglikha bilang isang pagpapala, ngunit hindi sagrado. Nakikita natin ito bilang may dungis, ngunit hindi masama. Kinikilala natin ang mga pagkakaroon ng kasalanan sa mundo ay nangangahulugan na kailangan nating harapin ang mga sitwasyon hindi iral sa isang perpektong mundo. At kung minsan ay kailangan nating gamitin ang ating paghatol upang pumili sa mga alternatibo kung saan walang perpekto. Mga kaibigan, gayunpaman, sinisikap nating bawasan ang pagdurusa sa gitna ng lahat ng nilalang. Pinapanatili natin ang pagkakaiba-iba kahit na maaring magdulot sa atin ang abala ng paggawa nito. Pinahalagaan natin ang isang simpleng pamumuhay na nakakabawas sa pangkonsumo at pag-aksaya kahit na maari natin gawin nang wala ang ilang mga luho na magagamit sa atin. Ginagawa natin ito hindi dahil sa takot o kasakiman sa gantimpala, kundi dahil sa pasasalamat sa lumikha na gumawa sa atin ayon sa kaniyang larawan at nag-atas sa atin sa pamahalaan ng mundo gaya ng kaniyang gagawin. Kung kaya nga't God gave us the dominion of His creation and not ownership. Kaya bilang katiwala o bilang tapat at mabuting katiwala, tandaan na ang binigay ng Diyos sa atin ay pamamahala at hindi pagmamay-ari ng kanyang mga nilikha. Kung magkagayon, dapat ingatan ng sino man na bilang katiwala ang lahat ng pangangasiwa at pamamahala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang katagang ginamit sa wikang Ingles ay dominion, sa Tagalog ay pamamahala, at hindi ownership, sa Tagalog ay pagmamay-ari. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang orihinal na panukala ng Diyos ay kilalanin na tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay ibinigay sa atin ang mga kapanagutan. Tayo ay responsable sa ating kapaligiran o mga bagay na ibinigay ng Diyos sa ating bilang tagapangasiwa. Katulad ng salapi, ari-arian, at kayamanan, at maging ang buhay natin. Dapat kilalanin mo ito dahil ang pagkilala sa Kanya na bilang manlalalang at ahantong sa kaisipan na hindi sa atin ang ownership ng ating mga tinatangkilik, kundi sa Diyos at tayo ang tagapangasiwa. At bilang tagapaglikha, ang Diyos ang pangunahing may akda ng kahulugan at halaga ng nilikha. At tayo bilang katiwala, naririto ang mga dapat nating isaalang-alang sa buhay at huwag natin itong kakalimutan. Una, that God is the rightful owner and everything in it, na ang Diyos ang may-ari at lahat ng naririto. Ikalawa, that whatever we have has been entrusted to us by God so that we can manage it on His behalf. Na kung ano man ang mayroon sa atin ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang ito ay ating pamahalaan sa ngalan niya. Kaibigan, ikatlo ang wika, that God is not dependent upon us. Na ang Diyos ay hindi umaasa sa atin. Ikaapat, that we should manage God's property in the manner that God would like it to be managed. Dapat natin pangasiwaan ang pag-aari ng Diyos sa paraan nais ng Diyos na pangasiwaan ito. At ang ikalima,
that stewardship is a position of trust and honor. Ang pangangasiwa ay isang posisyon ng pagtitiwala at karangalan. At ang pinakahuli, ang ika-anim, the true faithfulness is a lifetime requirement. Ang tunay na katapatan ay isang panghabang buhay na pangangailangan. Yamang ang Diyos ang nagkatiwala sa atin ng pamamahala. Mahalagang indikasyon ito ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili bilang may-ari ng lahat ng mga bagay. Nang likahin ng Diyos ang sanlibutan, ginawa niya itong may masidhing na pagpaplano at pangangalaga. Kaya't pansinin ang mga pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa paglikha ng Diyos. Dito sa Genesis 1, ang talata ay 31, ganito ang sinasabi. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Kaya't mahalagang pansinin ang obserbasyon ng Diyos sa kanyang paglikha. Nakita niyang mabuti ang kanyang nilikha. Ito ang patunay na walang ibinigay ang Diyos na anumang bagay na hindi mabuti

Ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Mapapansin natin na sa ganitong order ng creation, ang tao ay distinct o naiiba sa mga hayop na nilalang. Sapagkat walang ibang nilalang sa lupa na kagaya ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa katunayan, hinayaan ng Diyos na pangalanan ni Adan ang mga hayop upang kanyang maramdaman na siya ay mayroong bahagi sa paglalang. Ang Diyos ang nagbigay sa tao ng pagtitiwala o karapatang maging katiwala ng pamamahala. At walang ibang nilalang sa lupa na binigyan ng pagkakataon na makakonekta sa Diyos at mabigyan ng pagkakataong makapamahala maliban sa tao. Kaya't hindi maaring ang hayop ay magkaroon ng pamamahala sa lupa na tanging ang tao lamang ang may karapatang gumawa nito. Wala din puwang ang paniniwala ng evolusyon sapagkat walang kakayanan ang hayop sa kanyang sarili na gawin ang pamamahala. Katulad ng wika ng isang magaling na scholar na si Eckhart Weller, sa kanyang artikulo na The Creation, ang wika, ang teorya ng ebolusyon ay nagbibigay ng masamang imahe tungkol sa Diyos. Hindi bilang isang maibiging Diyos, kundi isang malupit na Diyos na naglikha ng buhay at pagkatapos ay ahayaan itong magdusa at mapunta sa kamatayan. Wala rin itinuturo na ito ay mayroong pag-asa pa sa hinaharap. Ang ganitong pananaw ay maaring magdala sa tinatawag na nihilism o ang ibig sabihin na ang buhay ay walang halaga o walang silbi. Bagamat ang tao ay nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel, hindi nangangahulugan na wala na itong halaga. Ang pagkatawag ng Diyos sa tao upang mamahala ay isang napakalaking pribilehiyo na ang tanging Diyos lang ang nakakaalam. At ganito rin ang obserbasyon ni David John Atkinson sa kanyang aklat na pinamagatan The Message of Genesis 1-11, The Dawn of Creation. Ang wika niya ay tanging ang tao lang ang nabigyan ng katayuang mamahala. Maging ang mga anghel at mga hayop ay hindi nilikha upang mamahala sang-ayon sa pagkatalaga ng Diyos. Tanging ang tao lamang sang-ayon sa Genesis ang binigyan ng Diyos ng gawain at kapurihan na magpakilala sa kapangyarihan ng Diyos sa balat ng lupa. Ang ibig sabihin, sakop ng pamamahala ng tao ang may pakilala ang Diyos na siyang may likha at nagbigay buhay. Ganito kahalaga ang konsepto ng pagiging katiwala ng pamamahala. Mga kapasidad na tanging ang tao lamang ang may kakayahang gumawa. Isa rin na sakop sa konsepto ng katiwala ng pamamahala ay ang tinatawag na procreation o pagpapaanak. Ang ideya ito ay kadugtong ng panukala ng Diyos ng pagpaparami, katulad ng wika ng Genesis Kapitulo 1 ang talatay 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Isang kamangha-manghang konsepto dahil taliwas ito sa paniniwala ng mga pagano para sa kanila upang maging mabunga sa lahat ng bagay ay kinakailangang
mahikayat ang kanilang

Diyos-Diyosan sa magitan ng kanilang mga sariling mga gawa at pagsisikap. Sa kabilang banda, sa konsepto ng Kristiyano ayon sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala at pagpaparami sa tao, hindi base sa kanilang ginagawa. Kundi ito ay nakabase lamang sa panukala at nais ng Diyos sa mga tao. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, hindi kailangan pa ng tao na i-please ang Diyos dahil sa pagmamahal nito sa tao. Kaya't ang human creativity, kagaya ng procreation o pagkakaroon ng lahi, ay isang bahagi ng kasaysayan na nagtuturo sa lahat ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha nito sa tao. Itong lahat ay regalo mula sa Diyos na may kaakibat na responsibilidad. Kaya't ang pagkakaroon ng mga anak at mga lahi ay isang uri ng pamamahala na dapat yakapin ng mga tao sapagkat ito'y galing sa Diyos. Isa pang dapat tingnan sa konsepto ng pamamahala ay ang tinatawag na exploitation o pagsasamantala. Sangayon sa obserbasyon ni Jessica Lane sa kanyang artikulo sa The Christian Science Monitor, ano ang ibig sabihin ng pamamahala? Ito ay karaniwang may interpretasyon ng pagpapasuko o pangangasiwa. Kapag ginamit sa hindi mabuti, maaari itong mapunta sa pang-api at pang-abuso. Kaya't ang pang-abuso sa mundo ay hindi nakakatulong upang yumaman ang mga tao, kundi bagkus nagbibigay ito ng dahilan na baliwalain maging ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Tandaan na tayo'y nilikha ng Diyos bilang mga spiritual na mga tao at nakaugat ito sa konsepto ng kanyang imahe ng pagkalikha sa atin. Kaya't mataas ang pagnanasa sa atin ng Diyos bilang kanyang mga katiwala na namuhay na may pag-ibig, at ang pag-ibig na ito ay may kakayahang ibalik sa mga nilikha ng Diyos. Imbes na pagsasamantala, dapat ipakita ng tagapamahala ng Diyos ang isang uri ng pangangasiwa na may respeto, suporta, pagiging responsable sa lahat ng bagay. Sa ganitong pananaw ay maaari nating turuan ang iba't ibang uri ng mga tao na maging responsable at huwag maging pabaya maging sa kalikasan. Maaari nating turuan ang ating mga anak habang bata pa sila na huwag itapon ang mga basura kung saan-saan o iwasan ang magputol ng mga puno upang maingatan ang mga kalikasan na likha ng Diyos. Dahil dito, ay maaaring magdala ito sa pananaw na ang mga tao maaaring makapaglingkod ng may pag-ibig, kahabagan at pagtitiwala sa kabutihang alok ng Diyos. Ayon kay Mary Eddie Baker, na sumulat ng Science and Health, ang wika niya ay, "Whatever is governed by God is never for an instant deprived of the light and might of intelligence and life." Ibig sabihin, anuman ang galing sa Diyos, kung iingatang mabuti ay hindi niya ahayaang di maging mabuti ang kanyang nilikha. Kanya ring tinutulungan ang tao sa gawain ng mabuting pamamahala na malayo sa kasakiman at sariling interes. Ang tao ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya't meron tayong lugar sa kung papaano iingatan at pamamahalaan ang lahat ng dinisenyo at nilikha ng ating manlalalang. Hindi ba't kaibigan, isang kasiyasiyang isipan na ang pagkalikha sa atin ng Diyos ay hindi isang aksidente?
Lahat ay nakaplano sang-ayon sa kanyang pag-ibig at mabuting panukala. Kagaya halimbawa ng mga tahanan na meron tayo ngayon. Bago natin tirhan ay dapat may mga gamit upang madali ang pagkilos at pananatili nito. Gayun din sa panukala ng paglikha ng Diyos sa atin at sa lahat ng nilalang. Bago pa tayo likahin, ay naghanda ng Diyos ng pagkain at hangin upang isustena ang ating kalusugan at ang ating pamumuhay. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng gawain mula sa Diyos na pamahalaan ang kanyang nilikha upang madaman natin kung paano ang Diyos na ay nangangalaga at nangangasiwa sa kanyang mahal na nilikha. Tandaan natin na ang lahat ng mga bagay ay nagmula sa konsepto ng paglikha. Maging ang pagmamahal ng Diyos ay masusumpungan sa di matawarang disenyo ng kapangyarihan ng paglalang. Mapapansin din na sa bawat paglikha ng Diyos ay binabanggit ang salitang blessing o pinagpala ng Diyos. Sa Biblia, ang salitang ito ay nangangahulugang kasiglahan, malikahin at kaligayahan. Ang kabuuran ng paglalang ay nakatuon sa pagpapala ng Diyos na dapat ang maging tugon ay kaluguran sa kabutihan ng Diyos. Hindi maaari na ang isang bagay, tao o hayop ay abusuhin dahil ang mga ito ay nakatuon sa konsepto ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya't walang dahilan ng tao ay umabuso sa kabutihang likha ng Diyos sa kalikasan. Ang tao ay dapat niyang alagaan at pamahalaan ang kanyang kapwa dahil siya ay pagpapala mula sa Diyos. Ang hayop ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya ang dapat na maging tugon ay alagaan ito ng mabuti. Mapapansin natin na ang mga tao

254 na mga bus. Ito ay isang indikasyon ng pang-abuso na hindi naunawaan ng tao. Kasali sa tinatawag na divine blessing ay ang pagbibigay ng Diyos ng provision sa pagkain para sa kanyang mga anak. Balikan natin ang pahayag ng talata sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 29 at 30. Ganito ang wika. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Taliwas ito sa mga kwentong galing sa Mesopotamia na ang tao ang siyang nag-aalay ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan upang ito ay makaranas ng pagpapala. Dito ang tao ang gumagawa ng hakbangin upang magkaroon ng pagkain sa kanyang hapag at upang sumagana ang buhay. Subalit, iba sa konsepto na nakaugat sa paglalang. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng pagkain sa kanyang mga nilalang. Ito ang malaking paalaala sa mga tao na lahat ng mga bagay sa mundo ay nakadepende sa Diyos, maging ang ating buhay at personal na pangangailangan. Ang tao ay tinatawag na partner ng Diyos sa pamamahala at hindi dapat hiwalay ang ideya ng tao sa panukala ng Diyos. Kaya't napakahalaga sa ating pag-aaral na ito ang maunawaan natin ang paglika o ang pagkalika sa atin ayon sa wangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay naging masaya, matapos niyang likahin ang lahat ng mga bagay, ganun din ang kasiyahan na kanyang madarama sa tuwing ating iingatan at pamamahalaang mabuti ang kanyang mga nilikha. Ganito ang ulat ng Biblia dito sa Roma 1:20, ang wika ng talata. Mula pa nang likahin ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang may dadahilan pa. Ang kapangyarihan ng Diyos ang dapat magdala sa sangkatauhan na sila'y maging mabuting katiwala. Sa kapangyarihan ng Diyos na hayag kung paano natin titignan ang ating sarili at kilos na tutugma sa panukala at tunay na intensyon ng Diyos sa kanyang paglalang. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay sa mundo na puno ng pang-aabuso at pananamantala. Maging ang ating mga katawan ay kailangan bigyan pansin na pamahalaan at huwag abusuhin. Pag-aaralan natin ang ilang pang mga konsepto ng pangangalaga sa katawan sa mga susunod nating mga pag-aaral. Subalit, ang nais kong makita ninyong lahat, mga kaibigan, sa pag-aaral na ito ay kahit gaano kasira at

at pamahalaan lahat ng ibinigay ng Diyos. Ang usapin ay hindi lamang nauwi sa pollution, climate change, at iba pang environmental problems, kundi tumutukoy ito sa katayuan at tugon ng tao bilang mga anak ng Diyos, kung paano natin aalagaan ang mga bagay na pag-aari ng Diyos. Katulad ng wika ni Billy Graham, ng wika niya ay, "When we fail to see the world as God's creation, we will end up abusing it. Selfishness and greed take over, and we end up not caring about the environment or the problems we're creating for the future generations." Kaibigan, ang Diyos ay kanyang ipinagkaloob ang mga prinsipyo ng pamamahala o pangangasiwa bilang isang tapat na katiwala ng pamamahala. At nasa sa atin ang pagpili upang ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay mapanatili sa kanyang ganda at kaayusan.

0: Kaibigan, ayaw ng Diyos na makita tayo na inaabuso ang kapangyarihang kaloob sa atin. Masigit nating mabibigyang kaligayahan ang ating sarili sa mundong ito kung ating papangasiwaan mabuti ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya't mabuhay tayo araw-araw bilang isang tapat na katiwala ng pamamahala. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, ikinagagalak po namin na amin pong makita ang kagandahan ng iyong mga nilikha. Bagamat ito'y sinira ng kasalanan, subalit kami na nabubuhay sa panahong ito bilang katiwala ng pamamahala. Naway mapamahalaan po namin ng may kaayusan at kabanalan. At ang mga bagay na po pwede po namin ituwid at iayos ay may ayos po namin ayon po sa inyong mga banal na saloobin. Kung kaya nga't ngayon, amin pong idinadalangin na patuloy nawa kaming maging tapat na mga katiwala, katiwalang mahal ng Diyos. At nagpapanukala na sa lupa mang ito ay may kasalanan, ay may aayos din sa magitan ng pagiging tapat namin katiwala ng pamamahala. Naway may sa katuparan sa aming mga buhay ang ingatan ang iyong mga nilikha. Maging ang aming kapwa ay aming pong mamahalin at iibigin. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pamamahala sa kanyang mga nilikha. Bilang kanyang kinatawan sa sanlibutang ito, tayo ay kanyang tinatawagan upang maging tapat na katiwala at tagapagmahala ng lahat ng mga bagay na ito. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magpasya, kaibigan. At sa ating pag-aaral, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa unang gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Sa Biblia, napapaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Ang lahat ng mga pampapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi ang sariling pagpapaliwanag ng tao.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters. Transmitting truth, transforming lives. This is AWR Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. This is your MWFS 8 o'clock habit. Mindful Chats. My name is Pam. On behalf of our anchor, our main anchor, our main host, Dr. Lane Alfonoso, I will be here with you from 8 to 9 in the evening tonight. And we are going to be graced with a very young, beautiful royalty tonight, okay? I'm not talking about any royalty, but she is a royalty herself. Remember, we're children of the King. And I'm going to read to you a verse in the Bible, which will introduce to us, which will usher in what we're going to talk about tonight. In Proverbs 17:17, it reads, "A friend loves at all times." Now, in the Bible, the most popular friendship, and I call it bromance, was between Jonathan and David, right? But before we go there, let me say good evening to Ma'am Princess Marian. Oh, ang ganda, di ba, ng pangalan niya. Magandang gabi, Ma'am Princess.
1: Magandang gabi din po.
0: Maraming salamat kasi nandito ka ngayon. May katsikahan ako. Apuera kay Andy na nandyan sa control room. At kay Leo. Good evening, Leo. Tayo po ay mag-uusap tungkol sa friendship. At kung nakaka-apekto ba ito sa ating mental health? Oh, well, we will talk about that later on. But before we do that, let's have a word of prayer, a very quick prayer, so that we'll be guided by the Holy Spirit. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the friendship that you have allowed us to learn, and you have embedded it in our hearts, in our veins of our body, to have a relationship with everyone around us, because you are a relational God and you want us also to have a relationship with everyone. Take good care of everything that we're going to say and talk about, and take good care of everyone who's listening. May we have a good network connection, and may we have the electricity working throughout this program. We ask all this in the precious and loving name of Jesus. We pray. Amen. Tonight, it's a pleasure to introduce to you our speaker. And if you can see her, she's as young as you look at her. Ganyan siya kabata. She's a 24-year-old young or year young. Okay, she's a 24-year-young native of Calbayog, Northern Samar. It's just near, it's just close to our place here. As young as she is, she has already her name in the role of registered psychologist. And aside from being a four fur mom to three lovely cats, I wondered what their names are. She also has earned her master's degree in psychology. She is now affiliated to the Adventist University of the Philippines as faculty and psychology laboratory assistant. She also conducts counseling and now serving a teleconsultant platform and is most passionate about the mental needs of her clients. And now the royalty is in the person of Madam Princess Marian Makasa. But before we give her the microphone, I'm going to ask you some of these questions that she's going to ask of, or she's going to answer for us tonight. Have you ever noticed your mood improve after spending time with a friend? What do you think made the difference? And how can we tell if your friend is struggling even if they don't say anything? All those questions and more, we'll be hearing that from Mom Princess. Take it away, Ma'am Princess.
1: So po, once again, good evening po sa ating lahat. At ako po ay natutuwa na makasama kayo for tonight to sa Adventist World Radio Manila. Alam niyo po, before or dati nung bata pa ako, pangarap ko maging DJ or radio announcer. Pero ngayon, at this moment, andito na po ako. Not as a DJ, but as a person na mag-share ng isang napakagandang topic patungkol sa mental health. And ayun po, nasabi ni Ma'am Pam na tayo po ay mag-uusap or pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkakaibigan or friendship and mental health and ano po yung magiging connection or ano yung connection ng dalawa and ano yung importance ng friendship sa ating well-being or sa ating mental health. Okay po? So, mag-tune in po tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po natin kailangan ng degree sa psychology para maintindihan kung ano nga ba ang meaning ng friendship, di ba? Kahit na tayong lahat ay may kaibigan, may isang kasabihan na no man is an island, di ba? So, ang sarap pakinggan, no man is an island. Hindi natin kaya mabuhay na tayo lang ay mag-isa. So, kahit yung mga family natin, tinuturing din natin silang friends. So, ngayong gabi po ay gusto kong i-share yung friendship in a lighter way. Hindi yung patungkol sa mga disorders, anxiety, depression. Pag-uusapan po natin yung relationships, okay? Relationship in a way that would give us a sense of belongingness and sense of community. And yung friendship po na tinutukoy ko ay hindi lang dun sa mga groupies or sa mga jokes, pero it's something na may connection sa ating emotional well-being, okay? So, i-share ko po ang aking PowerPoint para makita po natin lahat kung ano nga ba yung friendship. So, ang title po ng aking talk is The Heart of the Matter, Friendship and Mental Health. So, you can see, hindi lang po sa love life or hindi lang sa romantic relationships, merong heart. Pati din po pala sa pagkakaibigan. It's very nice po. And I'm so excited to share this with all of you. Okay. So, ano nga po ba ang friendship? Sige, basahin ko po dito sa aking slide. Friendship isn't just about hanging out with people. We are talking about real connections. Okay, take note of the word connection. The kind where you can be your weird, authentic self without fear of judgment. The kind where someone checks in on you when you've been quiet. The kind where silence is comfortable and laughter is endless. So, napakalalim po ng meaning na binigay dito patungkol sa friendship. Ito po yung tipo na pwede tayong mag-share ng problema or kahit anong something patungkol sa atin na hindi tayo ma-judge ng isang tao. Yun po ang isang totoong kaibigan. Isang kaibigan na kukumustahin ka kapag hindi ka na nagpaparamdam. Isang kaibigan na talagang tatawagan ka or pupuntahan ka sa bahay nyo kapag hindi na kayo nagkakausap or kapag hindi na kayo masyado nagkaka-communicate. So, ganun po yung klaseng friendship, yung pag-uusapan natin for tonight. And ano yung connection ng friendship na ito sa ating well-being. So, yung friendship po natin ay, of course, walang perfect na friendship, di ba? Kahit sa pag-asawa, kahit sa relationship, walang perfect. Kaya, it's understandable din. So, ang isang kaibigan ay maaaring pwede siyang, you know, yung thoughtful or yung may care sa'yo. For example, pumunta siya sa Boracay or pumunta siya sa nag-out of town or out of the country. Tapos, pag-uwi niya, may dala siya sa'yo kahit hindi ka naman nag-expect. Pero minsan talaga, no, pag may mga close friends tayo lumalabas ng bansa, expect talaga tayo ng pasalubong. Pero in this way, may mga times na sasabihin na lang, uy, binili ko to sa'yo kasi alam ko na favorite color mo to or alam ko na magugustuhan mo to. So, yun yung friendship na hinahanap-hanap natin. Or siguro sasabihin na lang na, kumusta ka na? Hindi ka na nagpaparamdam? Ah, kumusta ka na? Hindi na tayo lumalabas? Ah. So, yung mga ganun po. And friendship is about quality and not quantity. Diba ba? Alam ko naman na lahat sa atin dito ay may Facebook account. Ilang Facebook friends po mayroon kayo? 100 or siguro sabihin natin 2,000, 3,000? Pero ilan po kaya doon ang talagang masasabi natin na totoong kaibigan or kaibigan na matatakbuhan natin sa panahon na nalulungkot tayo or sa panahon na gusto natin mag-celebrate? Or sa mga, ano naman, sa mga Gen Zs or sa mga millennials, ito ba, mayroon tayong Instagram account. Tsaka meron tayo dong, sa IG, kapag mag-story tayo, pwede tayong mag-upload ng story doon sa close friends, ito ba yung naka-green. So, out of your, how many followers, siguro meron kang 500 followers, ilan doon sa kanila ang isasalim sa close friend? So, mamaya may share din po akong isang research na patungkol doon sa pag-share ng story to your ano sa mga close friends. Okay? So, meron mga tao na meron silang 5,000 friends sa Facebook, 3,000, 1,000, pero they feel pa rin po nila na mag-isa sila sa buhay. Kaya, yung gusto po natin o yung goal po talaga natin ay matutunan kung ano yung quality na friendship. Okay? So, ngayon naman, let me ask this question. What does connection feel like to you? Ano yung feel mo kapag meron ka masasabi na connected ka with sa mga kaibigan mo or connected ka sa isang tao? Meron kayong malalim na pagkakaibigan. So, friendship, ayan, friendship is more about quality and then quantity. So, ayun po, na-explain ko na rin kanina. And another question po dito ay, why mental health needs friendship? So, ito po talaga yung focus natin for tonight. Bakit nga ba kailangan ng friendship sa mental health? Okay lang naman na may family. Okay naman na ako, meron akong mga pusa. They're good naman for my, sa ano ko, sa well-being. Pero bakit kailangan ng mga kaibigan? Ano yung role nila sa buhay ko para mapabuti yung mental health? So, ito po yung mga, ito yung mga rason, actually. So, marami pong mga research studies na nagsasabi na yung pagkakaibigan ay merong malaking role sa ating mental health. Di po ba? Ilang taon kayo nung nag-start kayo na magkaroon ng kaibigan? Siguro 2 years old, 3 years old sa mga bata sa labas or siguro mga family friends, ganun. So, isa po sa mga pinaka-importante na rason kung bakit connected ang friendship sa mental health ay emotional support. Of course, kailangan natin ng emotional support kung nalulungkot tayo, kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi agad natin masabi sa ating mga kamag-anak, hindi natin masabi sa ating mga magulang or sa ating mga anak kasi syempre takot tayo na mag-alala sila. Ayaw din natin na madamay sila doon sa problema. So, kanino tayo tatakbo? Of course, pupunta tayo sa pinaka-trusted or pinaka-mapagkakatiwalaan na kaibigan, di ba? Or kung walang kaibigan, siguro sa professional. Pero, ayun nga, medyo mahal siya. Medyo mahal magpa-consult sa professional. So, una natin pupuntahan ay yung mga kaibigan natin. So, when you are feeling down, a friend's words can be more healing than medicine. Sasabihin nila, okay, sige, magkwento ka. Dito ako para sa hindi ako magsabi ng mga negative comments or anything na makakasakit sa'yo. So, pag may ganyan kang friend, napakaswerte mo. Diba? Susunod, stress buffer. Okay, friends distract us, make us laugh, and help us forget our worries, even if just for a while. So, siguro yung mga friends mo magkakayayaan kayo after work, or siguro pagkatapos ng classes nyo, or kahit yung mga kapitbahay nyo, uy, labas naman tayo, Mars. Uy, punta tayo sa ganito. Or kahit na, uy, punta ka dito sa bahay, papakainin kita, yan, chikahan tayo, ganun. So, di ba, nakakatanggal sila ng stress. Napakaganda sa pakiramdam, siya kami mga jokes pa, yung mga high school batchmates, sa mga reunion, ganun. So, di po ba pag magkakaroon ng mga ganong event, napakaganda sa pakiramdam na sa ilang taon na hindi kayo nagkita, you stay pa rin as friends. So, yun ang mga pagkakataon ay talagang nakakatulong sa atin para mabawasan ang ating stress at ang ating mga worries. Okay? At ang isa po pong rason ay reality check. Ayan. Ito po ay bihira or hindi talaga siya ganun ka existence sa mga friendship. So, a good friend will tell you when you are too being hard on yourself and they reflect back your value when you forget it. So, kapag sasabihin mo minsan, ay, wala akong kwenta, hindi ko na pasa yung mga exam ko or hindi ako naging mabuting magulang sa mga anak ko, yung mga anak ko, ganito, ganyan. So, na-share mo yun sa, ano, sa friend mo. Sabihin naman ng friend mo, no, wag kang mag-isip ng ganyan kasi alam mo naman, ganito yung panahon ngayon, yung generation. So, alam mo, yung sila yung mag-encourage sa'yo at saka sila yung magsasabi sa'yo na this is the reality. Ganito yung nangyayari. So, wala kang dapat na ikabahala or ibigay mo yan lahat sa Panginoon. As of course, aside sa mga friends natin, sa mga kaibigan natin na pwede nating mapuntahan, yung song na What a Friend We Have in Jesus. Diba? Napakaganda ng lyrics ng kanta na yan or ng awit na yan. Na lahat ng mga worries natin, lahat ng mga gusto, mga saloobin natin, pwede nating ibigay or pwede nating ichika sa ating Panginoon. So yun ko yung pinaka nagustuhan ko rin patungkol sa friendship na hindi lang human friends yung meron tayo but it's our Heavenly Father. Okay. So ngayon po mag-share po ako ng mga facts patungkol sa friendship. Yung mga research studies po ay nagsasabi na people with strong social support are less likely to experience severe mental health issues. Friendship doesn't replace therapy, but it sure supports it. Okay? So kapag po pala meron tayong magandang relationship sa ibang tao or meron tayong malalim na relasyon sa in terms sa pagkakaibigan, kahit na may times na nalulungkot ka, may times na super stress ka sa buhay, sa mga nangyayari sa paligid mo, you are less likely to experience mental health issues. Ano po yung mga mental health issues na dinabagay dito? Yung anxiety, yung depression, yung mabilis ka mairita, nag-a-isolate ka or ayaw mo makapaghalubilo sa mga tao. So kapag po pala meron tayong good na relationship or strong social support with our friends, not just with our friends but also with our families, ay may iwasan po natin itong mga mental health issues. So siguro po sa inyo ay nakaka-relate na meron kayong magagandang relationship sa mga kaibigan niyo. Okay? So, ano po ba talaga yung itsura ng healthy na pagkakaibigan? Kasi meron po tayong, meron po tayong healthy at saka unhealthy. So, warning lang po or paalala po sa ating lahat na hindi lahat ng mga friendship na meron tayo ay nakakabuti para sa ating mental health. So, alamin po natin ano po yung pagkakaiba ng healthy at unhealthy friendship. So, sabi po dito sa ating definition, healthy friendships feel supportive, respectful, and uplifting, while unhealthy ones might drain you, make you feel insecure, or guilt trip you. So, typical example po sa healthy friendship, yung ayayain mo, or sabihin mo, hey Mars, meron akong ganito na problema, pwede ka ba makinig? O sabihin ng kaibigan mo, sige, punta ka dito sa bahay or pupuntahan ba kita dyan? O saan tayo? So yung friend mo or kaibigan mo na handang makinig sa lahat ng mga pinagdadaan mo sa buhay or handa makipag-celebrate kung ano man yung mga panalo mo sa buhay. Ganun po yung healthy healthy na friendship. So, yung unhealthy naman po ay isa sa mga yung tipo na feel mo na na-judge ka or kapag may sabihin ka yung reaction is kind of negative or mga example po naman ay siguro sabihin na, "Oy Mars, or kumusta ka?" Or yung mag-chat, "Kumusta ka Mars?" "Oh, okay naman. Ikaw, kumusta ka?" Oh. Tapos sasabihin ng isa, "Medyo hindi ako okay eh. Pwede pa utang?" O gano'n sabihin niya. Tapos, reply mo naman, "Ay, sorry Mars, kasi ano, gipit din kami ngayon. Meron kaming pinaghahandaan sa future. Yun, wala akong mapapahiram sa'yo." Tapos sabihin ng friend mo, "Ay, hindi ka pala totoong kaibigan, hindi ka nagpapahiram ng utang or hindi ka nagpapautang." So, mga ganun po, nag-guilt trip. Yung tipo na, alam mo yun, yung akala mo totoong kaibigan, pero iba pala yung habol sa'yo. So, matutupo tayo or alamin po natin yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, ngayon naman po, alamin din natin sa sarili natin kung tayo ba ay isang magandang or mabuting kaibigan. Okay? So, ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo. Can I be myself around? Sorry. Can I be myself around this person? Okay? Pwede ko bang maipakita kung sino talaga ako kung kasama ko itong taong na ito? Or naiilang ka? Or siguro, ni-feel mo na, ay, baka ma-judge ako. Hindi ko papakita kung sino ako. Or, do they listen as much as they talk? May mga tao po na kapag nagkikwento ka, gusto na nila magkwento ng buhay nila. Parang, parang kakompetensya mo sa problema. Ay, ako din, ganito din ako. Or, ay, yung problema ko nga, mas malala pa. Di ba? May mga taong ganun. And another question po, do they make me feel safe and appreciated? Na-feel mo ba na nag-care sila sa'yo? Na-feel mo ba na na-appreciate ka ng taong ito? So, kung ang sagot po ay sa mga tanong na ito ay oo or yes, napakaswerte mo. Napakaswerte mo kasi may ganyan kang klaseng kaibigan, handang tumulong sa'yo or nakaintindi sa'yo. Pero kapag yung sagot mo naman ay no, or kung i-evaluate mo yung ano mo, friendship mo as of now, kung hindi mo masasabi na yes, or yung sagot mo ay no, then siguro okay din na mag-set ka ng boundaries. Or siguro ito yung time na pwede kang magkaroon ng bagong friendships. So, paano natin man-nurture ang ating kakaibigan? Kasi alam niyo po yung friendship, katulad siya ng isang halaman na kailangan diligan, kailangan paarawan, kailangan, yung halaman natin na namulaklak or tutuwa tayo kapag nag-grow. So, ganun po yung friendship din natin. Kailangan na merong time tayo na binibigay, meron tayong attention at consistency. Okay? So, are you a good friend ba? Tanungin mo din yung

Basta nga ba talaga? Handa akong makinig kung ano man yung pinagdadaanan mo. And pangalawa po ay listen or makinig. Makinig in a way na hindi ka lang andyan para sa kanya, pero naiintindihan mo yung mga pinagsasabi niya. Hindi palutang-lutang yung isip mo kapag nag-uusap kayo. Show up then. Not just in the good times, but when it's convenient. So kapag invite ka, oy Mars, punta kayo dito sa ano sa bahay, birthday ng anak ko, or blowout ng anak ko kasi nakapasa siya sa boards. So pupunta ka. Pero kapag mga oras na, Mars, puntahan mo naman ako dito, andito ako sa hospital, walang ibang magbabantay sa anak ko, kailangan ko maglakad ng mga papeles. So, kapag ganun po, pag makakapunta tayo both in the good and in the bad times, isa tayong mabuting kaibigan. At saka yung mga, yung pinaka-importante din po sa lahat ay apologize kapag kailangan. Yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan or nagkaroon kayo ng conflict, okay? So, isang I'm sorry or pasensya ka na sa nagawa ko, sana mapatawad mo ako, ay talagang nakaka- save siya sa friendship. Kasi may mga iba po na, alam niyo po yung term na FO, friendship over. Ayun. May mga nangyayari po talaga na gano'n na kinat na yung pagkakaibigan kasi may isang issue na nangyari na hindi na siya na-solve or hindi na siya na-settle. Okay? So, ngayon naman po, i-share ko yung isang concept na sa buong buhay natin, meron tayong iba't ibang pinagdadaanan, di ba? Meron tayong childhood, adolescence, adult, yung mga working in the, yung mga nag-work na or natatrabaho ng mga tao, tsaka yung mga old people. So, paano nga ba, ano yung itsura ng pagkakaibigan sa mga ages na iyon? So, sa mga bata po, they learn or natututo sila na mag-share, natututo sila na makipaglaro, at mag-build ng trust. Or doon po nila na tututunan na magkaroon ng tiwala sa iba. So, kung may mga bata po tayo or may mga kids, so hayaan po natin sila na makipaglaro sa ibang bata. Kasi dyan po na, dyan po talaga na nabibuild yung good relationships. Okay? Sa mga teenagers naman po, sa ating mga adolescents, dyan po nila na explore yung kanilang pagkatao. Sino nga ba ako? Sino ako sa community? Tsaka dyan po nila may feel yung sense of belongingness. So may mga iba na mahigain, hindi nila ma-feel na they belong to a certain group. So, kapag po ganyan, kailangan natin ng, I mean, kailangan po nila ng guidance. So, kung tayo ay mga magulang, tayo ay mga teachers, or tayo ay nakakatanda, so tayo po ay may responsibility na mag guide sa kanila kung paano yung tamang pakikipagsalamuha sa ibang tao, or kung paano yung pag-build ng friendship. Okay? So, hindi lang po yung friendship na mapupunta sila sa papahamakan, kundi yung friendship na bubuo sa kanilang pagkatao. So, may isa pong research study na pinamagatang The Effect of Intimate Friendship on Self-Disclosure Among Gen Z Users on the Use of Friend Feature on Instagram. So, ngayon po, sa panahon natin, syempre, usong-uso ang social media. So, ano po ba yung sinasabi ng study na ito, yung pagsuri na ito. So, sabi po na yung mga close friend po na mayroon ng ating mga Gen Zs or mga, ayun, mga Gen Z. So, ako po isang Gen Z din. Yung intimate friendship ay may malaking effect sa kung ano yung or kung paano ako mag-share ng patungkol sa buhay ko. Okay? So, it contributes 30.5% to self-disclosure in Gen Z users of close friendship features. So, ito po yung sinasabi ko kanina yung sa Instagram na close friend feature. So, pinipili lang po nila yung mga pwede nilang pag-sharean kung sino yung makakakita ng story. For example, pumunta siya sa ganitong lugar, tsaka ayaw

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

buhay. Sa kasunod na kapitulo po ng Genesis, makikita po natin si Cain at si Abel na nagdala ng sakripisyo sa Diyos. Ang sabi po sa Genesis 4:4-5, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga yaon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Si Abel ay naging masunurin sa pagdadala ng kordero na kumakatawan sa kordero ng Diyos. Ngunit, sinuway ito ni Cain at nagdala ng mga prutas bilang sakripisyo. Hindi tamang ang prutas ang maging simbolo ng sakripisyo na ginawa ni Jesus. Sapagkat sinasabi po sa atin, sa aklat ng Hebreo, kapitulo 9, versikulo 22, kung walang pagkadanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Nang dalhin ng Diyos ang mga Israelita palabas sa Ehipto, pinagtayo niya si Moises ng isang tabernakulo na nakamodelo doon sa sangtuaryo po sa langit. Ang mga seremonya sa sangtuaryo ay kumakatawan sa mga pangyayari sa plano ng kaligtasan. Isa po sa mga seremonyang ito ay ang tinatawag na Passover. Tumulong ito sa kanila na maalala ang panahon na ang mga Israelita ay papaalis na sa Ehipto. Ang mga tao ay inutusang pumatay ng isang kordero at ilagay ang mga dugo sa kanilang mga pintuan. Ito ay simbolo ng kanilang pagsunod at kanilang pananampalataya sa dugo ng darating na kordero. Tanging sa pamamagitan ng dugo ng totoong sakripisyo na walang iba kung hindi si Jesus, na anak ng Diyos, magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Kapag tayo po'y nanampalataya sa Diyos, ayon po sa 1 Juan 1:7, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Tunay kaibigan ko, ang mga seremonyang ito ng paghahandog ay tumuturo sa Mesiyas, ang kordero ng Diyos. Kaya nga ganito ang inihayag ni John the Baptist sa Juan Kapitulo 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Si Jesus ang nagpapatawad. Si Jesus ang nagliligtas sa atin sa ating kasalanan. Si Jesus ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay. At ang buhay ni Jesus ay isang napakagandang halimbawa para sa atin. Si Jesus ang nagbibigay kapangyarihan sa ating mga buhay. Si Jesus ang bumabago sa atin sa loob. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Isang pagkakataon, sa mga pagtatangka na si Ernest Shackleton, natawirin ang Antarctic Ocean noong 1914. Ang kanya pong barko na may pangalang Endurance ay napinsala sa isang iceberg. Natangay ang mga crew ng ilang araw bago sila makalapag sa isang isla na tinatawag na Elephant Island. Nag-set ng camp si Shackleton kasama ang kanyang mga tauhan doon, kung saan pwede nilang i-preserve ang kanilang mga supplies at subukang makasurvive sa darating na taglamig. Subalit kaagad niyang na-realize na wala nang darating para iligtas sila. Kaya't si Shackleton ay gumawa ng isang 20-foot na whaling boat para makapaglayag. Mula po sa mga volunteers, pumili siya ng 6 na crew

kailangan nilang tawirin ang 800 miles na mabagyong karagatan para makarating sa isang Norwegian whaling station sa isang frozen island ng South Georgia. Ito'y tila isang imposibleng tungkulin. Sakay ang isang bukas na bangka sa gitna ng pinakamabagyong panahon ng taon. Subalit nagpatuloy na lumayag si Shackleton kasama ang kanyang mga tauhan. At sa loob ng ilang araw ay kumapit sila sa lahat ng pwedeng kapitan para iligtas ang kanilang sarili sa malakas na mga alon at manalangin na hindi masira ng hangin ang kanilang maliit na layag. Tiniis nila ang tago sa butong lamig. Tinutulog ang bag na nagyayelo. Napakalamig na tubig na tumatalsik sa kanila. Gutom at uhaw. 14 na araw matapos magsimula ang kanilang paglalayag. Na ang lahat ay halos mamatay na sa exposure at uhaw. Nakita na nila ang talampas ng South Georgia. Nagawa ito nila Shackleton. Nakarating sila, di nagtagal, dumaan ang isang bargo para iligtas ang iba pang na-stranded. Mga kaibigan, kung ang Diyos ay tumitingin sa ating mga kahirapan at nakitang tayo'y nag-iisa sa isang island na napapalibutan ng isang malaking karagatan ng kasalanan, siya mismo ay sumisid sa karagatang ito. Tinanas niya ang kanyang sarili, ang kamatayan, at napakalamig na kasamaan ng sangkatauhan para lamang tayo mailigtas. Kaibigan, ginawa niya ang lahat ng ito dahil mahal tayo ng Diyos. Higit pa sa kanyang buhay. Nais niyang ikaw at ako makasama niya hanggang magpasawalang

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ginawa ni Jesus ang lahat ng sakripisyo para mabuksan ang pintuan ng kaligtasan para sa iyo. At ang kanyang paanyaya sa iyo ngayon, tanggapin mo ang kaligtasang ito. Kung ito ang iyong nais, saan ka man naroroon, nais kong anyayahan ka na idalangin mo ang dalangin ito. Dakila naming Diyos, maraming salamat po, Ama, sa iyong nagliligtas na pag-ibig. Maraming salamat po sa kabila ng aking pagiging makasalanan. Ako ay iyong iniligtas at ibinigay ang iyong buhay. Ngayon, nais ko pong tanggapin ang buhay na walang hanggan na iyong iniaalok sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tanggapin mo po ako bilang kaanib ng iyong kaharian na handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusutan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nawa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Juan, ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay di parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBC din, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha Ted Pylon, doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency, doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang kwa na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok namin sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami, nakita namin sa batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami itong sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun ang nangarap naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, kapagod naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang nakapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie.
2: Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, nun talagang walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, nun talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, ganyan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako eh, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako eh, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpaparang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na wapo ninyong nararanasan. Tayo ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng aklat ng Colossians sa theme ng Chosen in Christ. At tayo po ay nasa kabanatang 3, talatang 15. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng problema, kundi ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Ito ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus sa puso ng taong nagtitiwala sa Kanya. Ang salitang maghari ay nangangahulugang hayaan nating si Kristo ang maging tagapamahala o gabay sa ating mga desisyon, relasyon, at reaksyon sa buhay. Katulad dito ng ating malimit na naririnig na bahala na. Ang ibig sabihin doon ay bathala na. Ang bathala ang bahala sa buhay natin. Tinawag tayo ni Kristo na mamuhay bilang isang katawan na may pagkakaisa, pagmamahalan at pagpapatawaran. Ang kapayapaang nagmumula kay Kristo ay nananatili kahit may pagsubok. Dahil ang ating katiyakan ay nakasalalay sa Kanya, hindi sa ating sitwasyon. Kapag si Kristo ang naghahari sa ating puso, ang galit ay napapalitan ng pagpapatawad, ang takot ay napapalitan ng pagtitiwala, ang kaguluhan ay napapalitan ng kapayapaan. Maraming tao ngayon ang pagod, nasaktan, at naghahanap ng tunay na kapayapaan o kapahingahan, ngunit ang kapayapaang kailangan natin na hindi lamang pagbabago ng ating paligid. Ito ay pagbabago ng ating pananaw at puso. Si Jesus ay naparito upang ayusin ang pinakamalaking problema ng tao, ang pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng krus, binuksan niya ang daan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 17 ng Colossians. Hayaan niyong ang kapayapaan na binibigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin niyo, kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaang ito, para magkaisa kayo sa iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. Sana mapuno ang buhay niyo ng salita ni Christ, turuan at sabihan niyo ang isa't isa ng may buong karunungan. Kumanta kayo ng mga psalms, hymns at mga spiritual songs sa Diyos ng may pasasalamat sa puso niyo. Sa lahat ng sasabihin at gagawin niyo, gawin niyo yon sa pangalan ng Panginoong Yesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Let peace rule. Hayaang ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa ating mga buhay. Ano ang pagkakatulad ng mga larong football, soccer, basketball, tennis at baseball? Lahat ng ito ay may mga referee o tagapamagitan na ang pangunahing tungkulin ay tiyaking nasusunod ang patakaran ng laro.
mahalaga ang kanilang papel dahil binigyan sila ng otoridad upang mapanatili ang kaayusan, pagiging patas at tamang pagtakbo ng laro. Sa Kolosas Kabanatang 3, Talatang 15, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paano dapat mamuhay ang mga tagasunod ni Jesus. Maghari nawa sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan ay tinawag kayo upang mamuhay sa kapayapaan at magpasalamat kayo, sangayon sa talata. Ano ang ibig sabihin ng hayaan ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa ating puso? Sa isang paligsahan, ang may pinakamataas na otoridad ang nagpapatupad ng mga tuntunin. Kapag sila ang nagdesisyon, hindi mo pwedeng baguhin yon. Sa buhay Kristiyano, si Jesus ang may pinakamataas at ganap na otoridad. Kapag isinuko natin sa Kanya ang ating mga sariling kagustuhan, opinyon at plano, Siya ang nagdadala ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating buhay. Kapag ang kapayapaan ni Kristo ang nagahari sa atin, matututo tayong magtiyaga o pagtiisan ang isa't isa, magpatawad sa isa't isa at magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Bilang bahagi ng isang katawan, ang iglesia o simbahan o mga mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng may pagkakaisa at pasasalamat. Ang kanyang mga tagubilin ay hindi upang pahirapan tayo, kundi upang tulungan tayong magkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang kapayapaang ito ay lumalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagsamba. Ang sabi ng talata, manahanawa ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo, turuan at paalalahanan ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awiting espiritual na umaawit sa Diyos nang may pasasalamat sa inyong mga puso. Sa Kolosas Kabanatang 3, Talatang 16. Pansinin natin ang paulit-ulit na binigyang diin ni Apostol Pablo ang salitang pasasalamat. Ang pusong puno ng pasasalamat ay pusong pinaghaharian ni Kristo. Sinabi rin niya, anuman ang inyong gawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Sa talatang 17 ng Aklat ng Kolosas, Kabanatang 3. Maraming tao ngayon ang puno ng kaguluhan, takot, galit at pag-aalala. Sinusubukan ng tao na makahanap ng kapayapaan sa pera, tagumpay o pagbabago ng kalagayan o lugar. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nagmumula sa pagbabago ng ating paligid. Ito ay nagmumula sa pagbabago ng ating puso. Si Jesus ang nagbigay daan upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan at ibinalik ang ating relasyon sa Ama. Kaya ang tanong ay hindi lamang may kapayapaan ba sa aking paligid, kundi si Kristo ba ang nagahari sa aking puso? Kapag si Kristo ang ating hari, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Hayaan natin, kaibigan, na ang kapayapaan ni Kristo ang mamuno sa ating puso sapagkat siya lamang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaibigan, ano ang naghahari sa puso mo ngayon? Ang mga alalahanin ba ang takot o pag-aalala? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat po sapagkat ikaw ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan.
Tulungan mo po kaming hayaan na ikaw ang maghari sa aming puso, sa aming mga salita at sa aming mga desisyon. Alisin mo po ang galit, takot at pag-aaral. At palitan mo ito ng pagbabatawan, pag-ibig at pasasalamat. Nawa'y makita ng iba ang iyong kapayapaan sa aming buhay at manahanawa ang iyong salita sa amin at gawin mo kaming mga instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan sa amin pong kapwa. Sa pagkakataong ito, Panginoon, akin din pong idinadalangin ang mga mahal naming mga tagapakinig, ang kanila pong mga karaingan, ang kanilang mga dalangin, ang kanilang pangangailangan, dakilang Diyos. Kayo po ang magpuno at tugunan ang mga pangangailangan ito. Ang mga nababahala, dakilang Diyos, kayo po ang magbigay ng kapayapaan at ang pag-asang buhat sa inyong salita, ang patuloy na kanila pong panghawakan. Ingatan niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa buong maghapong ito at ang pagpapalang inilaan niyo para sa kanila ay kanila pong patuloy na matanggap. Maraming maraming salamat po sa pagbinin niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. At aking ini-offer ang ating pong booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Remove. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanyang 10 kautusan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahin ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadalangin yung kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Dr. Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong masaya at mapalad na umaga sa inyo lahat, mga ginigiliw namin mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti na tayo ay Kanyang muling ginabayan sa buong magdamag na ating pagpapahinga at tayo'y binigyan na naman ng napakagandang pagkakataon para pagpatuloy ang napakahalagang pag-aaral na sa bawat umaga ay ating tinatalakay na may kinalaman sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At para po doon sa mga nagkakaroon ng katanungan, ng kalituhan, maaari po kayong magsulat ng inyong pong mensahe dyan sa comment section sa ating Facebook Live o kaya sa YouTube. At maaari din po kayong tumawag dito po sa aming himpilan sa may bilang na 0918-944-7891. Yan, ako po ay nagpapasalamat lalo tigit sa lahat ng mga nagbabahagi ng ating programa sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, kapamilya, at katrabaho. Alam niyo, itong pagbabahagi ay maaaring isang instrumento para maakay natin sila na mag-aral ng Biblia at kanilang malasap ang pagmamahal ng Diyos at pagnanais na sila'y maabot. Kaya maraming salamat sa lahat ng nagsishare ng atin ng programa, mga kaibigan.

0: At sa lahat ng mga patuloy na tumututok sa programang ito, tanggapin po ninyo ang aminong mainit na pagbati at pasasalamat sa inyo pong walang pagsawang pagsubaybay sa atin hong programa. Bago po tayo magpasimula sa atin hong tatalakayin, tayo po muna ay manalangin. Dakila po namin Diyos sa aming Ama na nasa langit, kagalakan namin muling lumapit sa inyo upang sumalok ng karunungan at kaalaman para sa aming gagawing pag-aaral. Dalangin po namin na pangasiwaan kami ng banal na Espiritu at ang bawat isa na sumusubaybay sa programang ito ay makatanggap ng inyo pong mga pagpapala at ganun din makasumpong ng dakilang mga katotohanan mula sa aming pinag-aaralang aklat. Pagpalain niyo bawat isa, kung mayroon bang mga karamdaman na siyang kanilang request, ngayon pa lamang Panginoon ay pagalingin niyo na sila at anuman ang magiging balakid sa pag-aaral na ito ay inyong alisin para makatuon ng aming mga puso't isipan sa mensahe ngayong umaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito ay may pinamagatang ano ang papel na ginampanan ng kalagitnaang siglo ng kapapahan ng Romano na kalaunan ay naupo sa trono ng Northern King sa pakikialam sa sanktuaryo ng Diyos at pag-uusig sa kanyang mga tao. Dito po sa Daniel, Kapitulo 11, talata po ay 31, ganito po ang sinasabi. Papasukin at lalapastangin ng mga tauhang sinugo niya ang templo at kuta. Kanilang aalisin ang patuloy na handog na sinusunog at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam ng pagkawasak. Alam po ninyo na ito ay itinayo upang maging kasigdakila ng pinuno ng hukbo ng Panginoon. Ang kanyang ginawa, inalis dito ang pang-araw-araw na hain mula sa Panginoon at ang kanyang sanktuaryo ay binagsak. Kaya dahil po doon sa paghihimagsik, ang bayan ng Diyos at ang araw-araw na hain ay pawang kanyang nakuha na siya po ay lumago sa lahat ng kanyang ginawa. Pero sabi ganoon, at ang katotohanan ay inihagis sa lupa. So, kaya mula noon sa Daniel 11:31, pataas, yung pong papel ng Northern King ay inilipat mula sa paganong Roma tungo sa kapapahang Romano. Na panandalian ding binanggit sa talatang 30, yung papel ng kapapahan bilang makapangyarihan sa mundo ay hinulaan ng detalyado sa mga talatang ito sa mga tuntunin na kung ano ang gagawin nito sa pamamagitan ng pagkuha sa kapangyarihang pangpolitika mula sa Roma at paghamon sa sanktuaryo ng Diyos at sa kanyang mga tao. Ngayon dito po, makikita po natin sa pagpapahayag ng aklat ng Daniel, yung pagkakasanib ng politika at ng relihiyon. O, nakita natin kung paanong yung panunungkulan ay napunta doon sa kapapahan ng Roma, o, ng Northern King. Gayon naman, dito sa Daniel 11:31 at 36, ito po'y kahanay din ng Daniel 11-13, binabanggit yung pagbagsak ng sanktuaryo. Ngayon, pagkaho binasa po natin, yun hong Daniel 8:11-13, tumutukoy po ito sa sanktuaryo dito. O, na yung sanktuaryo na tumutukoy dito, ito po yung sanktuaryo ng langit. Yan, nabanggit yung tungkol sa sanktuaryo. Ang tinutukoy po dito ay ang sanktuaryo sa langit na pawang inatake ng maliit na sungay. At yung araw-araw na sakripisyo na kung tawagin natin lamin, yan po yung gawain ng tagapamagitan na kanyang isinagawa ng umakyat ang Panginoong Hesus sa sanktuaryo sa langit. Kanyang ginampanan yung sistema ng pagkakasaserdote, subalit ang nangyari po dito, yung pag-atake ng maliit na sungay, inagaw niya yung pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesus na doon sa sanktuaryo sa langit. At pumasok yung doktrina ng pagkumpisal at bisa, ganun din yung mga maling doktrina ng nauugnay sa teoriya ng pagkakatawang tao. Ngayon, yung doktrina ng papel na tagapamagitan ni Maria na itinuturo at ginagawa pa rin sa buong mundo na simbahang Romano-Katoliko, yan po yung nauugnay sa tinatawag na pagkagambala sa paglilingkod kay Kristo sa sanktuaryo sa langit at paghahagis ng katotohanan sa lupa. Dahil sa gawaing ito, dito sa matatawag nating gawain ng Northern o King o ng kapapahan, sinabi ni Martin Luther na ang huwad na sistema ng relihiyon ng simbahang Romano-Katoliko ay nadugisan ang pagganap na tungkulin ni Jesus bilang ating mataas na serdote sa langit at gayon itinatag ang kasuklam-suklam na bagay na naging sanhi ng pagkatiwangwang. Mga kaibigan, napakalinaw dito sa ating pag-aaral na pawang ang hula ay nagkaroon ng katuparan na yung papel na gumanap dito. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang pinanghahawakan sapagkat ang kanilang kaisipan, yung tinalaga ng saserdote dito sa lupa, ay mayroong kapamahalaan na magpatawad ng mga kasalanan. At inilagay ng tagapamagitan ay si Maria sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na tayo ay merong mataas na saserdote sa langit, na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang siya tagapamagitan natin, ang ating tagapagtanggol, na tagapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga kung atin pong dadalhin ang lahat ng ating pagkakasala sa Kanya, patatawarin niya tayo at Kanya tayong ipagtatanggol upang tayo maging matagumpay at ganap sa paningin ng ating Diyos. Ito yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Hindi kayang gawin ito ng kapwa dating tao na siyang nag-aangki ng kapangyarihan ng Diyos sa lupang ito. Mga kaibigan, huwag tayong mapadaya. Kundi sundin natin ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng kautusan upang hindi tayo mapahamak at atin hong makamtan ang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda nitong atin hong pag-aaral na ito na kung saan ay hindi kayang tibagin ni Satanas ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito'y magiging matibay kung tayo'y tumutugon sa Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. atin po yang itutuloy bukas sa katulad din oras upang atin hong matunghayan ito hong mga seryeng ito ng kasaysayan kung papaano natupad ang hula dito po sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel. Subalit bago po tayo magtapos, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, napakabuti ninyo. Itinuturo niyo sa amin ang mga katotohanang dapat naming lakaran. At aming gawing gabay sa aming paglalakbay sa mundong ito. Pagpalain niyo pong lahat ang mga sumusubaybay sa programang ito na ang inyong mga salita'y matanim ng malalim sa puso't isipan ng bawat isa. At nais ko rin ilapit ang kanilang mga panalangin sa umagang ito. Nawa sana, Panginoon, ay inyong dinggin ang inyong mga kamay na pinagpala ay humipos sa mga may karamdaman at sila'y magsipagaling upang ang bawat isa na sumusubaybay sa programang ito ay may magandang patotoo na kayo ay Diyos na puno ng pagmamahal at nagnanais na kami ay mahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. I-bless niyo pong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigilaw, maraming maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikisama sa atin ng programa at yung pagsubaybay. Nawa sana'y patuloy ng pagpapala ng Diyos ay mapa sa inyong lahat at lagi niyo pong tatandaan ang inyong lingkod. Lagi nagsasabing, may nagmamahal sa iyo.
1: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today or the future. 82 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gilim naming mga taga-subaybay. Mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga sandaling ito. Ngayon po yung araw ng Webes, napakabilis na ang takbo ng panahon, August 20, 2026. Ayan. Naka-live tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na of course nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho, subalit kayo ay nakikinig ng programang ito, ang pagpapala at ang pag-iingat ng Panginoon ang inyo po ang maranasan. And of course, sa lahat po ng ating mga viewers sa Salita ng Buhay Facebook page, ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo nadatna ng ating programa, binabati namin kayo at welcome sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Muli ninyo mga kasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Diomel Arsenal, sa inyo ay bumabati. And of course, patuloy na nakikiusap ng programang ito ay inyo pong i-share ang ating live, inyong ibahagi sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, at maging sa mga katrabaho upang sila rin ay makinabang sa ating pag-aaral, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. Kaya pag inyong isinare ito, madama nila ang inyong pagmamahal, pagmamalasakit at pagsuportang mailapit sa ating mahal na Panginoon. Ano? Maaari nyo din po silang i-mention sa ating pong live sa ating comment section, mga minamahal. Type nyo lang po at followers or at highlights at sila'y manotify sa atin po ang live, mga minamahal. Ano po? Sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry. Ito po ay programa ng South Central Luzon Conference at inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang

Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Sa pananalangin, ay inyo lamang pong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number. Mga minamahal, i-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya. Samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pangbungad na panalangin. Let us pray. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos namin na may akda ng aming buhay, may lalang ng lahat ng bagay. Panginoon, sa mga sandaling ito kami po ay nagagalak na ikaw ay aming purihin, sambahin, luwalhatin at pasalamatan sa napakagandang umagang inyong ipinagkaloob sa amin. O Diyos, salamat po sapagkat patuloy namin nadama ang inyong paggabay at ang inyong pagkalinga, ang inyong pag-iingat sa buong magdamag. Salamat po sapagkat muli niyo kaming ginising na may panibagong buhay at kalakasan, panibagong pagkakataon upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon, at panibagong pribilehiyo upang makapagbahagi ng inyong ebanghelyo sa aming kapwa sa buong mundo. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy na aming naranasan ang inyong pag-ibig at ang inyong biyaya. Muli kaming humihiling, Panginoon, na sa aming pong pagbubuklat ng inyong banal na aklat, gawaran niyo po kami ng karunungan at patuloy na maranasan ang pangangasiwa ng banal na Espiritu sa bawat puso't isipan ng bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming mga tagapakinig at manunoon. Ganon din, Panginoon, patuloy na ang inyong banal na presensya ay aming maranasan. Patuloy na maging pagpapala ang inyong mga salita at maging inspirasyon sa lahat ng makapanood ng programang ito. Salamat po sapagkat ang inyong patuloy na pagdinig sa aming dalangin ay aming naranasan. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa ating mga taga-subaybay. Ngayong umaga, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral. I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ano po talagang maraming mga lugar na binabaha. Ano ho, ay pumapasok sa kanilang bahay yung tubig. Ano po, at hindi lamang tubig, pati yung isda. Talagang may mga video akong nakita, napanood na pati ang mga isda ay nasa loob ng bahay, kaya madali namang huli ng pang-ulam ang mga nabahaan. Kaya lamang ay hindi magandang karanasan dahil mawawala ng kuryente, mawawala ng internet at hindi makapanood sa ating programa. Gayon pa man, mga minamahal, ay patuloy na idalangin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at pangunguna sa ating mga buhay. Ngayong umaga ang ating pag-aaral ay napakaganda. Inyo makikita dyan sa inyong mga screen, From Broken to Transformed. Ayan. Ang ganda, no? From Broken to Transformed. Alam natin, mga minamahal, ang tao ay nung nilikha ng Diyos ay perfect, very good, napakabuti ang sabi ng Biblia. Pero sa kalaunan, mga minamahal, ay gumawa ng kanyang sariling pagpapasya. Ano po kaya ang tao ay nawalay, nawasak, nasira, ano po, nagkasala, nakaranas ng mga paghihirap at pagdurusa at maging ng kamatayan, ano ho, mga minamahal. Kaya yung 7:29 ng Ecclesiastes, laging ipinaalala sa atin, nung likhain tayo ng Panginoon, tayo ay buo, matuwid. Tayo ay mabuti nung likhain ng Panginoon. Kaya sabi doon, ito lamang ang aking nasumpungan, na nilikha ng Diyos ang tao na matuwid, subalit gumawa ng kanyang sariling pamamaraan. Ano ho, mga minamahal? So, ipinaalala sa atin, ang original pala ng ating pagkatao ay nilikha tayo na matuwid. Ano po, ayon sa sinasabi ng Biblia, pero gumawa ng sariling pamamaraan. Kaya nadala at napunta sa kapahamakan. Ang Diyos ay hindi nakatiis ng kanyang pagmasdan ang sangkatauhan na kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan, na kung saan, mga minamahal, ay kanya pong ni-reach out. Ang Diyos ang unang nag-initiate sa tao. Nung ang tao pala na nagkasala,
ang tao na nakagawa ng kasalanan ay lalo na kapag hindi sanay gumawa ng kasalanan, abay nahihiya, nagtatago, natatakot mga minamahal. Ano ho? Yun ang naramdaman ng una nating mga magulang at naranasan nung sila po ay nagkasala laban sa ating mahal na Panginoon. Nagtago sila at naging hubot-hubad sila at sila po ay tinatawag nating nagdamit ng dahon, ano ho, mga minamahal. Subalit ang ating Panginoon ay Diyos na mapagmahal, Diyos ng second chance, ay kanyang nireach out ang tao. Ang unang reaksyon ng Panginoon, of course, nalungkot siya. Nalungkot ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay nagkasala. Lalo na nung lumala ang kalagayan ng sanlibutan, na kung saan ay ang isipan at puso ng tao noon ay nasa katwiran sana na nasa ayon sa kalooban ng Panginoon. Nung lumala ang kasamaan, ang kalagayan ng tao ay palala ng palala rin, mga minamahal. Pagpalala ang kalagayan ng kasamaan at ang pagiging masama at kasalanan ng tao, palala din ang paglayo nila sa Diyos. Ano ho? Palala din, mga minamahal. Kung kaya, ang Panginoon ay nalungkot. Ano ho? Nalungkot. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng Genesis chapter 6, verses 5 and 6, ito po ang ating mababasa. Ang sabi po sa aklat ng Genesis kapitulo 6, ang versikulo po 5 at 6, ang wika po ganito. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Talatang 6, nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Mga kaibigan, sa ating binasa, nakita ko kung gaano ang pagkalungkot ng Panginoon at naramdaman ko. Dahil parang mga magulang natin, ang mga magulang walang ibang hangad sa kanilang mga anak kundi mapabuti. Ano ho? Meron pa ngang iisipin, ito magiging future ng aking anak. Ito'y magiging kalagayan niya. Alam nyo, meron kami na-encounter na isang nanay nung kami nagdadalaw. Alam nyo, talagang mga maliit pa yung kanilang mga anak ay nilagyan niya na ng mga bagay na magiging kinabukasan. Ano ho, pinatayuan niya ng mga bahay para makatitiyak siya dahil ganun siya magmahal at magmalasakit sa kanyang mga anak. Pero mga kaibigan, kung ang mga anak ay nagiging pasaway, sakit sa ulo, sa komunidad, naging tinatawag nating konsumisyon sa magulang, ang magulang hindi matutuwa. Ano ho, ang magulang ay malulungkot, mga minamahal. Dahil yung kanyang anak na kanyang panukalang maging mabuti ay napasama at naligaw ang landas. Ganon din po sa ating mahal na Panginoong Diyos, mga minamahal. Ang ating Panginoong Diyos, ganon na lamang ang kanyang pagkalungkot na nakita niya ang kasamaan ng tao. Dahil hindi naman niya ang plano ng Panginoon sa atin. Lalo na sa ating kalagayan ngayon, mga kaibigan. Tignan ninyo, pasama ng pasama. Kahit sa school, hindi na safe. Sa school, hindi naligtas, mga minamahal. May mga barilan na nang nangyari. May patayan na nangyari. Dati, mga minamahal, sa mga kalilamang yung nangyayari sa labas. Pero maging sa school, wala na pong seguridad at katiyakan ng kaligtasan, mga minamahal, kahit saan. Ano po? Tunay na ang kasamaan ay palala ng palala, mga kaibigan. Ano po? Tunay na lalong nalungkot ang Panginoon sa ganitong klaseng karanasan. Ano? Kaya nga, ang ating Panginoon, alam nyo, nung siya'y nagkatawang tao, ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang ginaway, gusto niya na maibalik tayo. Yung ating pagkasira, yung ating pagiging makasalanan, ay gusto niyang iahon tayo roon. Alisin tayo sa pagkalugbok. Alisin tayo sa pagkakasala. Kaya nga yung kanyang ginawang pagtubos sa atin sa krus ng Kalbaryo, mga binamahal, ay para tayo mapatawad, para tayo, mga binamahal, maligtas, matubos, malinis sa ating pagkakasala. At yung ginawa ng Panginoong Yesus, mga kaibigan at mga taga-subaybay, para yun sa lahat ng tao. Dahil gusto ng Panginoon na ang bawat isa manumbalik sa Kanya, mga binamahal. Ano po? Kaya nga ang ating Panginoon, kapag tayo lumapit sa Kanya, naghihintay siya, mga kaibigan, na tayo ay
lumapit sa kanya. Siya po ay nag-apaanyaya sa atin. Dahil yung ating pagiging wasak at pagiging sira, gusto ng Panginoon na tayo'y ibalik. Ano, tayo ay baguhin. Tayo ay i-restore, mga minamahal na mga kaibigan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga sabi niya, walang may dakilang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng tao, ng kanyang kapwa, ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi ni Jesus, kayo ang aking mga kaibigan. Ano? Kaya ang tunay na kaibigan ay hindi nang iiwan. At ang tunay na hindi nang iiwan kailanman ang ating mahal na Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, merong katiyakan ng pagpapanauli. Ano ho, mga minamahal? Ng pagpapanumbalik. Anong gagawin lamang natin, mga minamahal? Ang gagawin lamang natin ay kilalanin natin na tayo'y makasalanan, na tayo'y wasak, na tayo'y broken, mga minamahal. At handa tayo na mabuo kapag tayo'y lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula yan, mga minamahal, sa ating pagkilala, sa ating pagiging makasalanan. Ang hirap po, mga minamahal, mabago ng isang taong ayaw aminin ang kanyang pagkakasala. Aminin natin na nasira tayo. Aminin natin na una, nasira tayo sa ating relasyon sa Panginoon, kung kaya tayo nawalay. Dahil ang dahilan ng pagkawalay ng tao sa Diyos, mga kaibigan, ay dahil sa pag-ibig sa kasalanan, paggagawa ng kasamaan, eh ang Diyos ay matuwid, siya ay righteous, mga minamahal. Hindi pwedeng magsama ang righteous at ang tinatawag nating wicked, yung masama. Kaya tayo'y nawalay sa Panginoon. Dahil gumawa tayo ng sarili nating landas, mga minamahal, ang dating buhay ay talagang nakita natin hanggang sa mga sandaling ito sa ating palibot, mga minamahal. Palala ng palala ang kung ang sakuna ay palala ng palala. Dati ang baha ay sa ilog lamang natin na nakikita. Alam niyo, no, ako'y bata pa. Meron po kaming kalabaw na doon na pinapaliguan, no, doon siya ay ibinababad pagka wala siyang gamit sa pag-aararo. At alam niyo, mga minamahal, ay binabantayan po namin ang weather sapagkat pagka ang mayroon po kasing tinitingnan kami doon sa malayo na kapag doon, kahit hindi umulan sa amin at doon, sobrang lakas ng ulan, tiyak na magkakaroon ng baha. Ano ho? Ay aming binabantayan, baka ang aming kalabaw ay madala at amin ho yung pinupuntahan agad sa ilog at iniaahon doon sa ilog, mga kaibigan. Noon, sa ilog lang masusumpungan ang pagbaha. Ngayon ay hindi lamang basta sa ilog, maging sa kalye. Ano ho, dati sa bukid lang, ngayon maging sa syudad. At dati, mga minamahal, ay makikita natin na ang baha ay mga mabababaw lang. Ngayon, ang lalim na, mga minamahal. At sa sobrang lalim, pumapasok na po sa bahay. Bagaman may mga balita na, oy, ang baha ay gumaan na. Hindi nga gumaan, lumala eh. Lumala, mga minamahal. Mapansin natin, kung ang baha ay lumala at naranasan ng marami, kaya minsan may mga nag-message sa atin, Pastor, hindi kami nakapanood kasi pinasok kami ng tubig sa bahay, no, binaha kami at nawalan ng kuryente. Pag walang kuryente, walang internet. Ano ho? Dahil nakadepende po yan sa kuryente. Ang internet, mga minamahal, pag nakakonek yung ano ba tawag doon? Modem ba tawag doon? Di ba? So, palala ng palala. Ganon din ang attitude ng tao, ang ugali ng tao, mga minamahal. Napakasama na. At ang ating Panginoon, patuloy siyang nananawagan sa bawat isa. Ano po? Patuloy siyang nananawagan na tayo, mga minamahal, ay manumbalik sa Kanya. At ang pagsisimula para tayo ay magkaroon ng pagbabago, mabago ang ating buhay, ay kilalanin natin na tayo ay sira. Tayo'y makasalanan. Tayo'y wasak, mga minamahal. Tayo'y broken. Ano po? At ang ating relasyon sa Diyos na sira. At ang ebidensya na nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, ang tao, may mga taong hindi na nananalangin, hindi na nagbabasa na kanyang salita, hindi na nakikinig sa kanyang mga salita. At digit sa lahat, mga minamahal, hindi na naniniwala sa ating Panginoon. Yan ang malungkot na katotohanan. Nagiging atheist na. Mayroon akong kilala na ganong tao. Dati naniniwala sa Panginoon. Alam nyo, nung nakaranas ng problema, biglang hindi na naniniwala sa Panginoon.
yan ay malungkot, mga minamahal. Dahil ang Biblia nagpapaalala sa atin na tayo ay nahiwalay sa Panginoon at ang Panginoon ang gumawa ng paraan para tayo manumbalik sa Kanya. Ano po? Kasi pag tayo sa ating sarili lamang, mga minamahal, wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan, wala tayong magagawa para baguhin ang ating sarili, para baguhin ang ating puso, mga minamahal. Bakit? Dahil ang puso ng tao ngayon ay akala natin, okay, mapandaya ito. At ang nakakaalam lamang nito ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan natin ang Diyos, mga minamahal. Tingnan ninyo sa aklat ng tingnan natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang versikulo 9 at 10. Ito po ang ating mababasa. Sabi riyan, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Talatang 10. Sabi rito, ako ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Mga minamahal na mga kaibigan, nakita natin kung gaano, mga minamahal, ang tinatawag natin na kasamaan ng puso at isip ng tao. Mapandaya, mga kaibigan. At ang nakakasiyasat niyan, ang nakakaalam niyan, walang ibang ating Panginoon. Ano po? Kaya nga, yung ginagawa ng mga kasamaan ng tao sa kanyang kapwa, galing yan sa kanyang puso at isipan. Ano ho? Galing yan sa kanyang puso at isipan. Halimbawa, sa 15:19 ng Mateo, ang sabi po ay ganito, 15:19, para ating mapatunayan na talagang masama. Ang sabi rito, sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Napansin ninyo, mga minamahal, galing sa puso at isipan yung ginagawang kasamaan. Kaya pag hindi natin naisusuko sa Panginoon ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong buhay, ay wala tayong pagbabagong maranasan sapagkat walang sino man na maaring baguhin ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao, mga minamahal. Ano ho? At mahalaga talaga na ating aminin na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin ang Panginoon, mga minamahal, sa bawat sandali. Kaya nga si David, nung siya nagkasala, nakita niya siya'y makasalanan at siya'y nakagawa ng kasamaan. Alam niyo, ang ginawa ni David ay inamin niya. Ano? Kasi pagka hindi mo aminin, ay paano ka magkaroon ng pagbabago ng iyong buhay kung hindi mo aminin ang iyong pagkakasala? Paano ka naman ngayon ma-re-restore mula sa pagiging broken kung ikaw ay hindi ka umamin sa iyong pagkakasala? Kaya nga ang sabi doon, mga binamahal ni David, sa mga awit 51, talatang 3 at 4, ito po ang ating mababasa. Sabi riyan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Talatang 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Kita niyo, mga minamahal, si David ay merong pag-amin sa kanyang pagkakasala. At dahil sa alam niyang makasalanan siya at walang sino mang kayang bumago sa kanya, i-transform siya, ay ang hiniling niya sa talatang 10 ay ganito. O, tingnan niyo yung hiniling niya. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, o Diyos, at muli mong baguhin ng matuwid na espiritu sa loob ko. Alam niyo, napakaganda pala na kapag tayo ay naamin natin na tayo makasalanan, kailangan natin ng Panginoon. Alam niyo, napakasarap. Dahil ang taong umaamin ang kanyang pagkakasala ay mas mabilis mapabatawan at mabilis mapago. Sapagkat tulad ni David, mga minamahal, after na siya ay nag-confess at ipinahayag sa kanya sa Panginoon ang kanyang pagiging makasalanan, ay ang sabi niya, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Ano ho? O Diyos,
at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Hindi ba napakaganda, mga kaibigan, ang ginawa ni Haring David? Ano ho? Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtatapat, nagsisimula sa pagsisisi, nagsimula sa pag-amin at sa pagsuko natin sa Diyos, mga minamahal. Ano? Dahil tayo wasak, walang sino man taong matuwid sa harapan ng Diyos. Pero alam nyo, ang tao pinababanal niya, itinutuwid niya sa pagkakamali, mga minamahal. Nakita natin kung bakit naging masama ang tao kaya at ang kanyang puso. Kaya sabi ni David, likhaan mo ako ng malinis na puso, mga minamahal. Ano? Dahil sa great controversy, sa dakilang tunggalian na binabanggit natin sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraan, ay sinisikap ni Satanas na ang tao ay lumayo sa Diyos, ang tao ay lumaban sa Diyos. Sinisikap ni Satanas na ang tao ay gumawa ng masama, mga minamahal, para lalong masira ang relasyon, dahil si Satanas ay nandadamay, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? At ang mahalaga, mga kaibigan ko, na pagkatapos natin nakilalanin ang ating mga sarili, makasalanan, kilalanin na tayo ay masama, ating puso ay pinagmulan ng kasamaan at ang ating isipan, nagsisimula tayong magsisi at ating isuko ang ating Panginoon. Igit sa lahat, sa panahon na yan, ito yung hakbang na ating tatanggapin ng ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ano ho, mga minamahal? Dahil si Kristo lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Kahit gaano kasama ng isang tao, ulitin ko, kahit gaano kasama ng isang tao, kapag siya'y sumuko at magpasakop ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kasamaan ay kayang baguhin ng Panginoon. Yung kanyang kasamaan kayang linisin ng Panginoon. Yung kanyang pagiging makasalanan ay kayang patawarin ng ating Panginoon kung tayo sa kanya'y lalapit lamang, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng Biblia sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, ang sabi rito ay ganito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, ang Diyos pala'y tapat. Ano po na tayo patatawarin kapag ipinahahayag natin sa Kanya, ikinoconfess natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Handa tayong patawarin ng ating Panginoon. Amen. Handa tayong baguhin ng ating Panginoon. Handa niya tayong linisin, mga minamahal. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ang Diyos natin, God of many chances, mga minamahal. Maraming beses tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapagbago, mga minamahal. Pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya. Ano? Sunod noon, balik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Yun ang kasunod noon. O, tingnan ninyo. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 3, Versikulo 19, ito po ang ating mababasa. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong kasalanan. Amen. Mga kaibigan, napakaganda ng ipinahayag rito, ano? Magsisi at magbalik loob. Dahil sa Panginoon natin, masusumpungan ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Walang sino mang tao kayang baguhin ng kanyang buhay kung hindi niya ipasasakop sa Panginoon. Hindi niya maranasan ang tunay na changes at tunay na transformation, mga minamahal. Ano? Kaya binabanggit nila, sa bagong taon, magbagong buhay. Ang dami ng bagong taon ang dumaan. Bakit hindi naman nababago ang buhay? Ang tawag nila ay New Year's Resolution. Ano ho? Meron akong kilala, ang sabi ng isa ay, ako ay sa bagong taon, huli na yon na aking pag-inom ng alak. Hindi na ako iinom ng alak, sabi niya. Hindi na ako maglalasing. Alam nyo, hindi na siya, kasi araw-araw siya nainom eh. Alam nyo, talagang tuwang-tuwa yung mga tao kasi nagwawala ho siya, nagwawala. At pag nalasing, alam nyo, nung dumaan ang 2 weeks, tuwang-tuwa yung mga tao, talagang nagbabago na ito. Aba, after 2 weeks, ay nalasing uli. Nalasing, nagwala uli. Aba, hindi na sunod yung kanyang New Year's Resolution, mga minamahal.
ano ho. Kaya hindi kaya baguhin na daw kanyang sarili. At isa sa nakakatawa na New Year's Resolution ang sabi, after New Year, mag-diet na ako. Mag-diet na ako. Ay, napakahirap. Sabi, ang hirap pala mag-diet, ang sarap ng pagkain. Ano? At ang sabi ay, simula ngayon ay lagi na ako mag-walking, magja-jogging. Abay, habang nagja-jogging ay kumakain. Kumakain, mga minamahal. May baon? O di kaya ay after mag-jogging,

mula sa Diyos, mga minamahal. Tandaan po natin yan. Kaloob ng Panginoon. Hindi yan ma-obtain o mati ng tao o makamtan niya sa pamagitan ng kanyang pera, ng kanyang kayamanan, ng kanyang mabuting gawa. Hindi, mga minamahal. Yung kaligtasan, kaloob ng Diyos yan, biyaya sa tao. Kaya ang gagawin lamang natin, we have to accept that by faith dahil grace ng Panginoon yan. At para makamtan natin yan, we have to come at tayo lumapit sa ating mahal na Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Kaya hindi sapat na ikaw ay mabuting tao. O tao na sabihin natin na okay yung kanyang buhay, hindi yan makapagliligtas sa kanya. Ano po? O di kaya sa kanyang kayamanan, wala, mga minamahal. Kahit na ikaw ang pinakamayaman dito sa mundo, hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan ng Panginoon. Kailangan mo lumapit kay Kristo. Kaya mahirap man o mayaman, si Kristo'y ating kailangan. Sa panahon man ng kahirapan o sa kasaganaan, si Kristo ay ating kailangan. Sapagkat siya ang ating tagapagligtas ng ating buhay at siya makapagkakaloob ng pagbabago sa ating mga buhay at higit sa lahat, siya makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Yan ay magandang ating maalala at matutunan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Siya, kapag kay Kristo tayo lumapit, mga minamahal, walang taong hindi kayang patawarin. Kapag kay Kristo tayo lumapit, walang taong hindi kayang baguhin kapag tayo ay magpasakop ng kanya, ang ating buhay sa kanya. Kaya pag na kay Kristo tayo, ano nang tawag sa tao? Sa talata, mga minamahal, ng ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, ito po ang ating mababasa. Sabi po'y ganito, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, makita nyo, nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago, mga minamahal. Diba, ang ganda, no? Nakita natin, mga kaibigan, na kapag nakay Kristo pala tayo, bagong nilalang dahil bagong paraan ng pamumuhay, new way of living. Ano ho, mga minamahal? Hindi na yung dating buhay mo na yung cycle ng buhay mo ay lagi kang sakit sa ulo ng lipunan, ang cycle ng buhay mo ay puro lamang trabaho. Ngayon, ang cycle na ng buhay mo, meron ng Kristo. Kung dati hindi ka nagpipray, ngayon nagpipray na. Kung dati hindi ka nagbabasa ng kanyang mga salita, ngayon nagbubulay-bulay ka ng kanyang mga salita. Dati ay makinig sa mga salita ng Panginoon, ngayon nakikinig na, mga minamahal. Dati hindi ka nagsisimba, ngayon nagsisimba na. Dati hindi mo priority ang Panginoon, ngayon priority mo na ang Panginoon. Kapag na kay Kristo ka na, tunay na may pagbabago ng buhay, mga minamahal. At alam niyo, magbibigay sa atin ng tinatawag nating puso na bago. Alam niyo, napakaganda. Nasa aklat po ng Ezekiel chapter 36 verses 26 hanggang 27. Ito po ang ating mababasa. Tingnan niyo ang sinasabi ng Biblia. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Makita ninyo. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Talatang 27. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo nang ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kita niyo, mga minamahal, kapag na kay Kristo tayo, nababago tayo, mga minamahal, mula sa pagiging masuwayin tungo sa pagiging masunurin. Kaya ang tunay na nakay Kristo ay tunay na ang tao ay nababago. At kapag siya ay nababago, ang ebidensya, dati siyang masuwayin, ngayon ay masunurin, mga minamahal. Hindi totoo na siya ay nakay Kristo pero malabagin pa rin. Hindi totoo yon. Hindi totoong nabago ang kanyang buhay. Dahil ang nakay Kristo, ang buhay ay totoong nababago, mga minamahal. At binabanggit din po riyan, ang pagsuko natin sa Panginoon, hindi lang isang araw. Isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon ngayon. Bukas, hindi na naman. Ano ho? Hindi ho po pwede. Dapat araw-araw isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, mga minamahal. Dahil ang pagsuko natin sa ating buhay sa Panginoon araw-araw ay tunay na nagpapabago ng ating buhay, mga minamahal. At inihahanda tayo sa pagkakaroon ng karakter ni Kristo. Yung karakter ng ating Panginoong Yesus ay dapat makita sa atin. At makita lamang yon kapag tayo na nanatili sa ating mahal na Panginoon,
mga gilig ko mga

tagasubaybay. Kaya napakahalaga na ating matutunan na tayo'y palay makasalanan, nawasak tayo sa ating paging masama, tayo broken, pero ang ating Panginoon gusto niya na tayo'y baguhin muli, mga minamahal. No, at tayo buuhin. Ano ho, ang gagawin lamang natin, magpasakop ng ating buhay, isuko sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, dahil hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo kayang iligtas ang iyong buhay mula sa kasamaan. Tanging ang ating Panginoon. Hindi mo kayang kamtin ang buhay na walang hanggan sa iyong sarili, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa lahat ng bagay, ating madama ang ating pangangailangan sa ating Panginoong Yesus. Kailangan natin ang Diyos, mga minamahal, sa ating mga buhay. Ano po? At doon makamta natin ang tunay na pagbabago. At kapag ka ikaw ay na kay Kristo na, pwede ka rin maging taga-akay ng mga tao palapit kay Kristo. Kayo'y pagbabahagi ninyo ng ating programa tuwing umaga, sinishare ninyo sa inyong mga kaibigan, napakalaking puwang nun. Napakalaking halaga nun. Dahil may mga nagme-message sa akin, Pastor, salamat sa Panginoon. Meron akong kaibigan na nag-share ng iyong programa, ng iyong ministry online. Kung kaya natutunan ko ang maglingkod sa Panginoon, magpasakop ng aking buhay. At ang ilan ay umuwi pa nga galing sa ibang bansa para magpabautismo, purihin ng Panginoon. Dahil yung inyong ginagawang pag-share, tunay na malaking puwang at malaking bahagi. Kaya binabanggit ko sa inyo sa simula ng ating programa, sharing is caring. Diba? Sharing is loving and sharing is supporting. Yung akala natin, yung madaling pagpipindot at pagbabahagi sa inyong timeline, sa messenger ng inyong mga kaibigan, ano ho, sa pag-mention sa kanila, ay tunay na malaking impact yun at kinalugdan ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon ang tao mabago ang kanilang buhay. Makamtan din nila ang pagliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon kapag sila'y sumampalataya, at lalong makikita ng Panginoon na tayo ay nagkaroon ng tunay na pagbabago kapag tayo'y nagpasakop sa kanyang sa ating buhay sa Kanya, binabago niya tayo at tayo maging kasangkapan sa pagbabahagi din ng Ebanghelyo, mga minamahal. Kaya nga sa mga sandaling ito, sa lahat ng ating mga tagasubaybay, maring ikaw ay broken, ikaw ay sura, wasak, mga minamahal, hindi mo magawang buuhin muli ang iyong buhay, meron kayang bumuo nito. Walang iba ang ating Panginoon. Ang gagawin mo lamang, lumapit ka sa ating Panginoong Yesus. Lubusan mong isuko ang iyong buhay sa Kanya at handa kang baguhin ng Panginoon at bibigyan ka ng bago at malinis na puso at espiritu sa loob at magkaroon ka ng tunay na pagbabago sa buhay kung tayo ay na kay Kristo at mananatili hanggang sa siya ay muling darating, mga minamahal. Kaya from broken to transform, iyan ang gusto ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, sa ating pag-aaral ngayong umaga, I hope and pray na naging reminder sa atin ang kahalagahan na kahit ay broken, handa tayong i-transform ng Panginoon kung tayo lalapit sa Kanya. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda ni Ate Dan ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga kahilingan sa pananalangin o mga katanungan, ay ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin, Bakit Mahal Ako ng Diyos. Tayo po ay mapalad sa kabila ng ating paging makasalanan, patuloy nating nadama ang pagmamahal ng ating Panginoon at pagtawag niya sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin patigasin ang ating puso, mga kaibigan. Ano po? Kung kayo ay wala pa sa Panginoon, lumapit na kayo habang may panahon. Dahil ang ating oras ay, ang ating panahon ay pasama ng pasama at ang ating buhay ay paiksi ng paiksi. Tayo ay magpasakop ng ating buhay sa Panginoon para magkaroon tayo ng katiyakan. Mamaya, after ng ating panalangin, magkaroon tayo ng mga pagbati. Ano, greetings sa atin pong mga viewers sa Gospel and Music Ministry page at YouTube natin. Pero din sa Salita ng Buhay page. Let us pray, mga minamahal. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandaling ito, muli kaming dumulog sa inyo, Panginoon, upang ikaw aming purihin at pasalamatan sa mga aral na amin pong napakinggan na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang kayang magbuo sa aming pagkasira at pagkawasak ay ikaw lamang. Kaya tunay na ikaw, O Diyos, ay Diyos na mapagmahal sapagkat patuloy niyo kami binibigyan ng pagkakataon na kilalanin ang aming mga sariling makasalanan at manumbalik sa inyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang kayang bumago sa aming mga buhay. O Diyos, salamat po sapagkat ikaw ay tumatawag sa mga tao mula sa kadiliman tungo sa inyong kagilagilalas na kaliwanagan dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Amin dalangin, Panginoon, nawa ang pagprogramang ito na aming, ang mga salita mong aming napahayag sa programang ito ay maging makabuluhan sa puso't isipan ng aming mga taga-subaybay at maging daan upang sila'y magdesisyon na lumapit sa inyo, Panginoon. Patuloy nawang pangasiwa ng Banal na Espiritu ang maging daan upang sila ay makapagpasya. O Diyos, sa mga sandaling ito, kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat may mga kahilingan ang bawat isa sa amin. Unang-una, O Diyos, sa pamilya po ni Pastor Jeffrey Bala, sa kanya pong pagpapahinga sa pagtulog sa kamatayan, Panginoon, alam namin na ikaw ang Diyos ng kapayapaan at ng pag-asa. Aming hinihiling, Panginoon, na madama po ng kanyang pamilya ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ang inyong kapag-aliw sa kanila, Panginoon. Patuloy na maging malakas sila na manghawak sa inyong mga pangako at sa inyong mga salita, na ang inyong tapat na lingkod ay inyong pinagpahinga, Panginoon, subalit muling makikita ng bawat isa sa muling pagdating ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, alalahanin po ninyo ang pamilya ni Pastor Jeffrey Bala. Ganun rin, O Diyos, inilalapit namin ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Narito po si Mary Rose Francisco. Ganun rin po kay Matthew Malyari, kay Gilo Samuntan, Panginoon. Ganun rin po kay Sander. Narito rin, O Diyos, si Del Liwanag, si Perlita Kalinsag. Ganun rin, O Diyos, kay Jingle Manikat. At sa iba pa namin mga kaibigan na may karamdaman, Panginoon, O Diyos, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, Panginoon, ang aming doktor na nakapagpapagaling ng anumang karamdaman. O Diyos, alalahanin po ninyo ang bawat isa sa amin. Dahil, Panginoon, sumasampalataya kami na ikaw ang aming Diyos na walang imposible sa inyo sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang mga daing, mga pagsusumamo at mga kahilingan ng bawat isa sa amin. O Diyos, amin pong itinatagubili ng mga bawat isa sa amin sapagkat alam namin, Panginoon, na sa inyo mayroong kabuluhan, mayroong katiyakan ng amin pong mga buhay. O Diyos, aming dalangin pagpalain po ninyo ang bawat isa ang programang ito upang lalong maging ma-instrumento, Panginoon, na makapagpahayag ng inyong pabalita at mas marami na mga taong makakapanood, makakita at madala sa inyong banal na paanan. Matanyag ang inyong dakilang pangalan at ang inyong pagliligtas. Ganon din ang lahat po ng mga kaibigan namin. Patuloy na pagpalain, bigkisin ang inyong pag-ibig at patuloy na madama ang inyong pakikisama, Panginoon. Sa bumaghapon, maranasan namin ang inyong paggaling at pagliligtas. Nagtatalaga kami ng aming buhay, ganun din ang aming mga pamilyang malayo sa amin. Ingatan din po sila at pagpalain. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap, paglinis at pagbabago sa aming buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so sa lahat po ng mga kaibigan natin na kung mayroon mang mga prayer request na naiwan o nakaligtaan o hindi napansin na tidan ay ating patuloy na idalangin sa pamamagitan ng ating mga prayer warriors, personal prayers at sa ating mga technician. Magpapaalam lamang tayo sa radio at tayo po ay magkaroon ng greetings ano po dito sa ating programa. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa NWR 89.1 FM Radio Manila, kasama natin ang ating technician, kapatid na Andy Joaquin, diyan sa studio sa Pasay, sa main studio ng NWR. Of course, ang inyong lingkod, Pastor D, huwag kayong bibitaw sa pagkansusunod ng Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal. Alright, so tayo po'y babati, no? Ating batiin ang mga viewers nating narito, ano po, sa ating comment section. Ayan ating...
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagdanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan pa rin ay patungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Kaya naman po, ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
2: Ang kaligayahan ay tunay na lunas sa maraming karamdaman. Happiness heals. Happiness is medicine. Kaya nga po, pag-aaralan natin ngayon ang mga pwede nating gawin para tumaas yung ating happiness and at the same time, magpapagaling sa ating mga karamdaman. Alam nyo, yung ginawa naming libro na Happiness is Medicine, ay nako, napakaganda po nito dahil hindi lamang ito yung paghalakhak, no? This is beyond ha-ha-ha, no? Ito yung sinasabi na malalim na definition ng happiness. At ang isa po dito, yung tinatawag nating trust in God. Magtiwala sa Panginoon. Simpleng-simpleng pakinggan, magtiwala sa Panginoon. Pero maraming panahon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon mababaw. Kaya yung kagalakan na nararanasan natin, mababaw din. So ngayon po, gusto natin siyang palalimin. At pag naintindihan natin ng todo kung paano natin itataas ang pagtitiwala natin sa Panginoon, yung ating kaligayahan ay talagang mag-o-overflow din. Okay, so meron ngang pag-aaral na ginawa, no, ang sabi doon sa study, this is empirical evidence that a secure trust in God as a powerful collaborative coping mechanism, okay, reducing perceived risk appraisals and buffering individuals against crisis-induced anxiety and depression. Yan, nakita yan ni Alma Ras, no? Noong 2022 na pag-aaral nila. So, nakita nyo ba na kailangan lang nating talagang magtiwala ng bonggang-bongga sa Panginoon. Maraming bagay pinapalaki natin, yung mga pagka lumigaya tayo, halimbawa na nagkaroon ng extra pera, lumaki yung bahay o kaya naman nagkaroon ng material things, parang sobrang bonggang kaligayahan yung nararanasan natin. Pero paano naman natin bibigyan nang mas malaking importansya yung pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Yung magkaroon ka ng material things, maligaya din yon. Pero alam nyo ba na temporary lang yon? Hindi siya permanent na kaligayahan. Kahit magkaroon ka pa ng maraming awards, maging ikaw na yung pinaka-champion, maging ikaw na yung pinaka-magaling, ikaw na yung lahat ng merong bagay sa mundo. Pero yung happiness mo, hindi magiging katumbas ng happiness ng pagkakaroon mo ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, kung magkaroon ka ng maraming financial things, yung happiness mo, tataas din ng konti, pero alam nyo, temporary lang siya. Hindi ito talaga yung magbibigay ng tunay na kagalakan. Okay? Kasi pag nawala, o kaya naman hindi ka na satisfied, gusto mo pa ng some more. Diba? Okay, so ngayon po pag-aralan natin yung trust in God. Kasi nakapaligid tayo sa mga, you know, mga problema. Ang daming mga problema, mga pressures, mga challenges sa buhay ngayon. Nakapaligid ang takot sa atin. Kasi sabi ko nga sa inyo, pagka nagkakaproblema, anong ginagawa? Nagdadasal. At pag nagdadasal ka sa Diyos, tama? Eh, nasaan ka? Nandito ka sa Pilipinas. Pag nagdasal ka sa Panginoon, siya yung gumawa ng Philippines, siya din ang gumawa ng solar system. Ang Earth, napakaliit na compare sa maraming planetang nakaikot sa ating solar system. Eh, mas malaki pa ang araw. Yung araw, sobrang napakalaki, mas sobrang malaki compare sa Jupiter at compare sa ating mundo. And then, kung makikita nyo siya na sobrang napakalaki, eh, ang Diyos ang gumawa eh. Sabi nga ni Job, oy nako, grabing pagtitiwala sa Panginoon kasi alam niya ang Arcturus. Ayan ang Arcturus, sobrang malaki. But you know what? Yung panahon ni Job, nagtitiwala siya sa Panginoon dahil alam nila na, you know, may alam na sila sa heavenly bodies nung panahon na yon. Pero alam niyo yung modern time natin ngayon, mas marami pa tayong alam kasi ang astronomy at sobrang advanced na, no? Sobrang marami nang nakikita doon sa heavenly bodies. So again, ang pagtitiwala sa Panginoon ang kailangan nating palakihin. Sabi ko, ang Diyos hindi nagbabago. Yung kadakilaan niya hindi nagbabago. Pero tayo as tao, tayo yung nagbabago. Yung pagtitiwala natin yung lumiliit. At kung titingnan mo ngayon, ang advance ng science, nabilang nga nila kung gaano kalaki yung Canis Majoris. At you will be needing 1,100 years just to go around Canis Majoris using the fastest plane na 900 kilometers per hour. At itong lahat na to, alam nyo ba, is just part of the Milky Way galaxy. Isang tuldok lang sa Milky Way galaxy. Isang tuldok lang ang ating sun sa Milky Way galaxy. At ang Milky Way galaxy, isang tuldok lang sa heavenly bodies. So, pag nagdadasal tayo, sana naman maalala nyo kung gaano kadakila ang Panginoon. By the way, limited pa ang alam natin ngayon kasi kung ano lang nakikita ng modern astronomy, kung ano lang yung kaya ng pinaka-powerful na telescope, yun lang ang nakikita ng tao sa panahon ngayon. Pero ang Diyos, sobra ang kanyang kadakilaan. Beyond our imagination, sobrang napakalaki ng kanyang mga nilalang. Okay? So, ito po ay sana'y magbigay ng mas malawak pa na pagtitiwala sa Panginoon. No? Pag tayo nagdadasal, we are not praying to an ordinary superhero. Akala kasi ng mga ibang tao, siguro ang Diyos mas malaki lang sa Superman. No, God is really powerful, no? Sobrang malawak ang ginawa niya, no? Isang tuldok lang ang ating Milky Way galaxy sa heavenly bodies. Eh, ang Milky Way galaxy, grabe yan, ha? Meron niyang estimation, no? Ang science nag-estimate na merong around 2 trillion galaxies in the observable universe, no? Yung magbilang ka lang ng isang galaxy, okay, sabihin natin magbibilang ka ng isang galaxy every second, and it would take you 63,000 years to count 2 trillion. So ibig sabihin, so powerful ng ating Panginoon, at ito beyond our imagination. Alam niyo, ang gandang tingnan nito, dahil pag ito naintindihan natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon talagang sobrang tataas. Okay? Ngayon, minsan, prinesent ko to sa seminar ko, no? Tapos, sabi nung participant, teka, excuse me po, di ba po ang topic niyo, trust in God? Sabi ko, opo, bakit po? Anong problema? You know what? Tingnan mo yung Milky Way galaxy. Tingnan nyo yung Milky Way galaxy, ang laki-laki-laki. E tingnan mo yung heavenly bodies, sobrang malaki. Ano po ang prueba nyo na nakikita pa tayo ng Diyos sa ngayon? At tayo baga ay mapapansin ba ng Panginoon sa sobrang laki ng lawak ng sangkalangitan? Sabi ko, ay, very brilliant question, sabi ko sa kanya. Pero alam nyo ba, sabi niya, anong pruweba mo? Okay? Anong pruweba mo na napapansin ka pa ng Panginoon? Sabi ko, ang pruweba po ay nasa Biblia. Kaya pag tayo'y nagbabasa ng Biblia at tayo'y talagang inilalagay natin sa isip at sa puso natin ang mga messages ng Biblia, ang pagtitiwala natin sa Panginoon lalong mas magiging matibay. O, sabi niya, anong pruweba mo? Sabi ko, di ba po, alam niyo po yung Bible verse na parati na lang natin sinasabi? Ano siya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes will not perish, but have an everlasting life. John 3:16. Alam halos lahat ng mga Kristiyano itong Bible verse na to. Pero alam nyo ba, na ang Panginoon hindi sumusuko sa atin hanggang ngayon. Sabi nga, pinadala pa ang kanyang anak para lang tayo'y maligtas. Hindi kaya angel ang pinadala? O hindi kaya assistant ni Lord? O hindi kaya powerful na mga kung beings na ginawa niya? Hindi, wala. Talagang pinadala niya dito ay anak niya. Hindi nga, pwede nga siguro, sige, iligtas ng maraming anghel. Okay, 1,000,000 anghel padala sa lupa para magsitinu yung mga tao dyan. Hindi ganun ang ginawa niya, kundi nagpadala ng isang anak. At ito, only son, no? Begotten son. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi lamang ganun ka-ordinary ang ginawa niya. Siya ang naglalang, siya din ang nagliligtas. Grabe. At siya yung powerful, na very, very powerful. Pero alam niyong ginawa? Ay nako, napakalungkot. Pinako sa krus ang kanyang anak. Sobrang malungkot. Hindi to ordinary na kalungkutan, no? Sobrang malungkot to. At ito hindi ordinaryo na kwento. Sobrang, sobrang malungkot para sa ama na ang kanyang anak ay kinawawa sa mundo para tayo'y maligtas. Ito yung pruweba na kahit powerful na powerful ang Diyos, sobrang kaya nga niyang sabihin na, delete na lang yung earth na yan. O kahit sabihin niya, delete na lang ang buong galaxy, Milky Way galaxy, kasama tayo. And kaya niyang i-create by just opening his lips. Sabi niya, sinabi ng Diyos at nagkaroon. Kaya niyang gumawa ulit. Pero hindi niya tayo pinabayaan. At hindi siya, hanggang ngayon, hindi siya bumibigay na ang pagtitiwala sana natin ay tumaas, ang ating paghingi ng tawad ay talagang patuloy nating gagawin sa Kanya. Dahil hindi tayo binibitawan hanggang ngayon. At hanggang ngayon, talagang nag-iintay siya na tayo ay magkaroon ng transformation. Hanggang ngayon, nag-iintay siya na magbago ang ating mga pananaw sa buhay, magbago ang ating mga kaisipan, at tayo'y magkaroon ng tamang direksyon ng isip na nakatuon sa Panginoon. Yung pagtitiwala, very important po yan. Kasi basic action na gagawin natin para sa magandang relationship na ibibigay natin sa Kanya. Kaya nga po, mga kaibigan, no, sana pagka kayo susunod na mag-iisip ng inyong mga problema, you can now say, my God is so much bigger than my problems. Ang Diyos sobrang mas malaki pa pala sa aking problema. Ang Diyos sobrang mas malaki pa sa aking mga fears. My God is so much bigger than my shame. My God is so much bigger than my pain, my hurts, my fear, my doubts. My God is so much bigger than my regrets. So, sana po, ito. Yung mga problema nga natin, minsan, maliit lang talaga, tayo lang talaga ang nagmamagnify sa problema natin. Pero sana, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. At hindi lang simpleng pagtitiwala. Palawakin natin ang pagtitiwala sa Kanya. Palawakin natin ang ating pag-aaral para mas tunay pa natin siyang makilala. At pag tunay natin siya nakikilala, alam nyo? At sabi ko nga, hindi nagbabago ang kaligayahan ng Panginoon, pero ang magbabago tayo. Ang pagkilala natin, ang pangunawa natin, magbabago lahat. Alam nyo, sabi ng psychology shows that happiness isn't just the absence of trouble. Hindi yung kaligayahan mo dahil wala ka lang problema. It is the presence of peace during trouble. Diba? This is the presence of peace during trouble. And trusting is a powerful, no? Powerful talaga yung pagtitiwala. powerful, loving. Yung pagtitiwala natin sa loving God provides the exact mental and emotional framework needed to maintain that peace. So again, pagyamanin po natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Science na rin siya ngayon, no? Matagal na itong nasa Biblia. Sabi ng Biblia, "When I am afraid, I will trust in you, Lord." Pag ako ay natatakot, Panginoon, lalo pa sana ako magtitiwala sa iyo. Pag ako'y nangangamba, lalo pa ako magtitiwala sa iyo. Pag ako'y nagda-doubt, no? Nag-aalinlangan, malaking pag-aalinlangan, lalo pa akong magtitiwala sa iyo. And I hope and pray na pag ginagawa natin yan, yung happiness natin tumataas. Yung kagalakan natin tumataas. Alam niyo, ang Panginoon, siya talaga ang source ng happiness. Sabi nga, "The joy of the Lord is my strength. And He gives me living water, and I thirst no more." So sana po, palawakin natin ang ating pag-aaral para lumawak din ang ating pangunawa, pagkakilala sa Panginoon. At sa pamamagitan po niyan, ay naku po, happiness heals nga eh. Yan ang tunay na ligaya, no? Yung pagkakilala sa Panginoon. So God bless po, at sana tayong lahat po ay magkaroon ng panatag at maligayang pamumuhay araw-araw.
1: Thank you so much, Doc Blessie, sa inyo po na ibahagi sa amin this morning. So lagi po nating tatandaan, no, ang atin pong Panginoon ay mas malaki kesa sa ating mga problema, sa ating mga kasakitan, sa ating mga doubts. Kaya po tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya, dahil siya lamang po ang nakakaalam ng lahat. Nasa Kanya po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Kaya patuloy po tayong magtiwala at magtapat sa ating Panginoon. Kung kayo po may mga katanungan o nagdanais sa magpadala ng inyong mga refleksyon, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awitin. Nawa po ito'y naging nagsilbing inspirasyon, nagsilbing lakas na atin para po ma-overcome natin itong isang buong araw, no? At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang No Faith, No Future. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman kay Abraham, No Faith, No Future. Merong isang turist na nagpunta sa Israel at siya nagpunta sa lugar ng Bethlehem. Nakita ang isang potter o magkapalayok. Minasdan niya na ang magkapalayok na ito ay kumuha ng clay o ng lupa. At pagkatapos ngayon, minasa niya. At pagkatapos, kailangan pang lagyan ng tubig para maging malambot. At meron siyang kinuwang isang bagay doon. Pagkatapos ngayon, minasan niya yung clay na yon at kanyang ginawang napakagandang palayok. At pagkatapos yung kinuwang konti ay inilagay niya at pagkatapos ngayon, inilagay sa apoy ang palayok na yon at noong ito ay tapos na, matigas na, ay napakagandang tingnan, kaibigan. Ganito po ang nangyari kay Abraham. Kinuha siya ng Diyos at dinala sa isang lupain na pinangako ng ating Panginoon sa kanya. Si Abraham, kung ating pong pag-aaralan, isa sa greatest and godliest men who live in this world. Siya po ay isa sa mga sabihin nating dakila at banal na lalaki na siya'y nanampalataya, sumunod sa tawag ng Panginoon at siya ay naging masunurin sa ating Panginoon. Bagamat ang kanyang buhay nung una ay hindi sakdal, subalit yung pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanya, yun lamang na sabihin ay pumunta ka sa lupain na aking ibibigay sa iyo. Hindi pa niya nakita yung lugar na yon at sa kanyang paggalakbay bilang isang adventurer, maraming mga pagsubok ang kanyang nararanasan. Hindi niya naisip na bumalik na ako sa lupain ng Ur na aking pinanggalingan. Kundi nung siya'y tumalima sa sinabi ng ating Panginoon, kaibigan, siya'y nagpatuloy. Bagamat ang kanyang mga pagsubok na naranasan ay napakabigat, siya ay nanalig at nagtiwala sa ating Panginoon. Ang pagtawag ng Panginoon sa kanya ay may kasamang pangako. Sinasabi sa atin sa aklat ng Henesis Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa makatwid, tinawag ng Diyos si Abram na naging Abraham, upang siya'y pagpalain ng Diyos at sa mga pagpapala na kanyang tinanggap ay maging pagpapala naman siya sa iba. Yun ang panukala ng Diyos, kaibigan, na kapag ka, ikaw at ako ay kanyang tinawag, pagpapalain tayo at sa mga pagpapalang ating tinanggap, tayo naman ay maging pagpapala sa iba. Naging karanasan ko, kaibigan, ako ay unang madistino bilang isang ministerial intern sa lugar ng Baler Aurora. First time kong pumunta sa lugar na yon. Ako'y sumakay ng bus dito sa Cubao. Hindi ko alam ang aking pupuntahan. Sino ba ang sasalubong sa akin? Ang akin lang pagtitiwala ang Diyos ay hindi ako pababayaan. At noong kami ay papunta na sa lugar na yon, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nasira pa ang bus. Kaya mula noong umagang umaga, naglakbay kami. At pagkatapos ngayon ay kalagitnaan, nagkaroon ng sira ang makina, inayos muna at pagkatapos nakarating kami sa Baler Aurora ng hating gabi na. At least nakarating kami. Yun ang aking paniniwala, ako'y tinawagan ng Diyos at ang Diyos ngayon ay merong siyang ibibigay sa akin direksyon at ako ay nakarating sa Baler Aurora. Ganito kaibigan ang sinabi ng Panginoon kay Abraham, na dating Abraham, ituturo ko sa iyo ang wika na naniwala siya, nanampalataya siya sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, na kapag ka ako at ikaw ay tinawag ng Panginoon, meron siyang nais na ating gampanan, maging pagpapala sa iba, at tayo ay kanyang gagamitin na bilang kasangkapan upang ang kanyang gawain ay magpapatuloy. Subalit kaibigan, nangangailangan ng first step. Hindi lang siya basta nanampalataya, kundi ang sabi ng ating Biblia na pagkatapos siyang tinanggap ng ating Diyos na He was justified, siya ay inaring ganap. Ano ba ang sumunod? Basta na lang ba nanampalataya siya? Wala siyang ginawa? And by the way, kaibigan, pagka tayo ay inaring ganap ng Panginoon, hiwalay sa gawa. Pero pagkatapos nating natanggap o naranasan yung pag-aaring ganap, ano yung karanasan ni Abraham? Ayon sa aklat ng Henesis 26:5, ganito ang ating mababasa. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Ang dami namang mga bagay dito at ang sabi ng Panginoon mismo, siya ang nagsasalita, ang wika, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod. Hindi lang siya nakinig, sabi ay sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, ang aking mga kautusan. Kaibigan, sa ating ngayong pagkatawag, pagka tayo ay tumalima, sumunod sa kalooban ng Diyos, we need one step by faith, kaibigan, na tayo ngayon ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Merong mga bagay na ating bigyan ng pansin, tatlong bagay sa pag-aaral na ito sa ating pagpapatuloy sa buhay ni Abraham. Kaibigan, one of a quarter sa aklat ng Henesis, ito ay may kinalaman sa istorya sa buhay at pagkatawag ni Abraham bilang isang mananampalataya. Ang unang ating bigyan ng pansin, note how faith affects our family. Merong binabanggit sa aklat, kaibigan, ng Henesis Kapitulo 15, ating simulan sa 1, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag." Pinakilala ng Panginoon siya ang kalasag. Ang kalasag ay ginagamit ng mga mandirigma, lalo na kapag sila'y nakikipaglaban na merong mga tabak o kaya merong mga pana. Ginagamit ang kalasag para hindi tamaan ng tabak o ng pana. Kaya nga, pinakilala ng ating Diyos ang wika, "Ako ang iyong kalasag." Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Sa makatuwid, pagkatapos na sinabi ng ating Diyos ang wika, "Ako ang iyong kalasag," ang iyong gantimpala magiging napakadakila. sa 2. Ngunit sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco? 3. At sinabi ni Abram, Hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na pinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Kaya nga, kaibigan, kapag ka ang Diyos ay tumawag sa atin, meron siyang gantimpala at yung inaakala natin na pinakamaganda na ibibigay ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pinakamaganda sa ating ngayong pagtalima sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ay, si Abraham ay kanyang, o Abram, kanyang iniwan ang lugar ng Ur upang siya pupunta sa lugar ng Kana na siya magkakaroon ng pamilya. Bagamat marami siyang mga kasama, ang kanyang pamangkin at gayon din ang kanyang mga naging alipin, pero ang pangako ng Panginoon, kaibigan, bibigyan siya ng maraming mga anak. Interesado

Kaibigan, na kapag tayo tinawagan ng Diyos, interesado ang Diyos, hindi lamang sa atin, kundi pa naman kasama ng ating pamilya. Meron pa rin halimbawa sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, merong isang jailer na samantalang ngayong gabi na ay nagkaroon ngayon ng lindol na nabuksan ang mga pinto. Akala niya yung mga nakabilanggo, katulad ni Apostol Pablo at saka ni Silas, sila'y tumakas. At gustong sanang magpakamatay. Pero sabi ni Pablo, sumigaw siya, "Huwag mong gawin yan, kami nandirito, walang tumakas sa amin." Pagkatapos humingi ng ilaw itong jailer na ito. At ang sabi sa 16:31 ng gawa, at kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Kasi ang tanong niya, "What must I do to be saved?" Ano ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? At ang tugon sa kanya, "Ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Kaya kaibigan, interesado ang ating Diyos sa ating pamilya. Hindi lamang tayo ang gusto niyang iligtas, kundi pa naman ang ating buong pamilya. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Bagamat si Abraham ay nag-struggle sapagkat siya'y tinawagan ng Diyos mula sa lupain ng mga pagano, ngayon siya'y pinili ng Diyos upang kanyang maging lingkod at sa pamamagitan niya ay magkakaroon ngayon ng panibagong bansa. Ang sabi sa 15:3 ang ganito, at sinabi ni Abraham, "Hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko." Kung ating ngayong titingnan ang pangako ng Panginoon Abraham, ang tagapagmana mo, yung anak mo, hindi isang alipin. At ayon sa istorya, kaibigan, bago nagkaroon ng anak si Abraham sa kanyang asawa kay Sarah, binigay muna ni Sarah yung kanyang alipin na si Hagar upang sumiping sa kanya-kanyang asawa at pagkatapos ngayon ay magkakaroon ng anak. Nagkaanak na ngayon si Hagar. Noong sumiping ngayon, si Abraham kay Hagar naging asawa rin niya. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang aking panukala. Magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng iyong asawa na si Sarah. Imposible, kaibigan. Subalit, kaibigan, sa istorya ng ating banal na kasulatan, natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ganito pa ang sabi ng Biblia, kaibigan. Sa Galatia 3:16, "Ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa iyong binhi na si Kristo." Kaibigan, maging ang Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao ay galing sa lahi ni Abraham, kaibigan. Kaya nga, ang pangako ng ating Diyos, bagamat nagtagal, nais ng Diyos na mahinog muna ang kanyang pananampalataya, maging mature ang kanyang pananampalataya. Nangailangan ng 25 years, kaibigan, yung pangako ng Diyos bago ito natupad. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, note how faith affects our future. Tingnan natin kung papaano ang ating inaharap ay apektado sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi sa 4 ng kapitulo 15 hanggang versikulo 6 ang ganito. Ating simulan sa 4. "Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, 'Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak, ang magiging tagapagmana mo.' Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, 'Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo,' at sinabi niya sa kanya, 'magiging ganyan ang iyong binhi.'" Sa mga tuwid, ang pangako ng Panginoon, hindi lamang isa, kundi ang kanyang binhi, kung
na bilang ang mga bituin sa langit ang wika, ganyan kadami ang aking

0: bibigay sa iyo. At ang sabi pa kaibigan sa versikulo 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Papaanong naibilang na katuwiran sa kanya? Siya ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ganoon ang ating magiging buhay na kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, kaibigan, ang kanyang mga pangako kay Abraham ay magiging sa atin din. Kailangan lang tayo ay sumampalataya. At merong binabanggit ang ating Biblia, ayon sa aklat ng Santiago, si Abraham ay naging kaibigan ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, kung siya hindi naging adventurer, kung siya ay hindi naging manlalakbay patungo sa lupain ng Kanaan, yung mga pangako kaya ng Panginoon sa kanya ay mararanasan niya, kaibigan. Kailangan tayong manampalataya. At pagkatapos nating nanampalataya sa kanya, kaibigan, tayo ngayon ay susunod hindi upang maligtas, kundi tayo ligtas. Ang ating ngayong pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya. We are justified by faith. Tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero katulad ng aking binasa, kaibigan, na pagkatapos na si Abraham ay nanampalataya, ang sabi 26 ng Genesis 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Hindi katulad ng sinasabi ng iba, basta manampalataya ka. Pero kinakailangan magkaroon ng bunga ang pananampalataya. Inang sinasabi ni Apostol Pablo na faith that works with love. Ang pananampalatayang gumagawa na may pag-ibig. Gusto kong ulitin, kaibigan, hindi tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng ating paggawa, kundi sa ating pananampalataya. Si Apostol Pablo rin ang nagsabi, kaibigan, dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. Ang sabi sa atin, sapagkat ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan ay mapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan, sa kautusan ahatulan. 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aaring ganap. Sino ba yung aaring ganap? Hindi yung mga tagapakinig, yung mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, kaibigan. Kaya kinakailangan balanse, merong biyaya, merong ngayong kautusan. At sa ating pagsunod ngayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hindi sinasabi, kung gusto mong maligtas, sumunod ka, hindi ganon, kaibigan. Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kaya nga, sa pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, note how faith affects our fellowship with God. Tingnan natin kung papaano ang ating ngayong pananampalataya ay may epekto sa ating ngayong relasyon sa ating Panginoon. Ano sabi sa ating Biblia? Versikulo 6 ng Kapitulo 15, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Anong sinasabi ng ating Biblia? Siya'y sumampalataya. Merong binabanggit si Apostol Pablo, kaibigan, sa Roma 3:10 hanggang 23. Pero akin na lang istorya, ang sabi ng ating Biblia, lahat ang wika ay nagkasala. Ang lahat ng mga tao na anak ni Adan, lahat tayo ay nagkasala, kaibigan. Hindi tayo nakaabot sa biyaya ng ating Diyos. Subalit ang ating Diyos ay pag-ibig. Ang ating Diyos ay meron siyang panukala sa atin. Bagamat sinasabi sa atin na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ang wika ng ating Biblia, sa aklat ng Roma 3:23. Ganito ang ating mababasa. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Sila ngayon ay tutuling na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan, ang kanyang dugong nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan, ang ating maruming buhay na katulad ng maruming basahan ay lilinisin sa pamagitan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Paano mangyayari ito? Sa pamamagitan ng ating ngayong paglapit sa Panginoon, tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. At pagkatapos nating ngayong tumanggap kay Kristo na bilang tagapagligtas, ang mangyayari ngayon by faith, kaibigan, at sa ating ngayong pag-ibig sa Diyos, tayo ay susunod sa kanyang kalooban, hindi upang maligtas, kundi tayo ay ligtas. Ganoon ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa atin, at sa kanyang ngayong kamatayan, nung siya'y namatay sa krus, sa kanyang pagkabayubay sa krus, kaibigan, kung ikaw ngayon ay mananampalataya, yung mga tao doon sa Old Testament, they are looking forward yung Kristong mamatay sa krus. At tayo naman, kaibigan, tayo ay looking backward sa ating ngayong pagtingin sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo na kung saan siya ay namatay. And by faith, kaibigan, aari kang ganap at ang iyong buhay ay magiging matuwid. You are being sanctified by faith, hindi, kaibigan, hindi sa iyong sarili, kundi sa kanyang katuwiran. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo lalapit sa Panginoon na may pananampalataya, at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat na kami ay merong kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon kung aming tatanggapin siya na aming tagapagligtas. Sapagkat walang ibang pangalan sukat naming kikaligtas kundi sa pangalang Jesus. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Na kung kami lalapit sa inyo, hingi ng tawad, pinapatawad po ninyo ang aming mga kasalanan. Pagpalain ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang hanap buhay, pagpalain dakilan Diyos ang kanyang buong sambahayan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Tayo po ay napaalalahanan dito, no, na ang pananampalataya po sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang harapin ang hinaharap. Kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan matakot sa bukas sapagkat siya ang may hawak ng ating buhay. Ang aral po dito na tinakal natin, mga kaibigan, ay manatiling matatag sa pananampalataya sapagkat kasama ng Diyos ay may pag-asa, direksyon at magandang kinabukasan. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station, dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Sorry, we are not hiring.
4: What's wrong with me? I can't find a job.
5: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Magandang magandang umaga po sa bawat isa. Opo, saan man po kayo naroroon ngayon umaga, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising, malakas, malusog ang ating pangangatawan. At alam kong tayong lahat ay nakahanda na upang gawin ang ating mga personal na gawain, subalit minabuti po natin sa tulong ng kanyang biyaya na tayo muna ay uupo sa kanyang paanan, sapagkat sa kanyang paanan ay lagi tayong natututo. Sa kanyang paanan ay laging ipinapakita sa atin kung anong uri ng pamumuhay ang dapat makita sa atin bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga tagasunod. Kaya nga't mga minamahal ko mga kaibigan, dyan lamang po kayo, sapagkat ang araw na ito ay meron tayong panibagong paksa na alam kong inyong magugustuhan, sapagkat ito ho ay nasa pagpapatuloy pa rin ng seri ng pag-aaral po natin sa aklat ni Santiago. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na kami sa umagang ito ay muli po ninyong inakay sa inyong banal na paanan. Sa isang layunin, yan ay upang kami ay matuto at makilala namin kayo ng lubusan sa aming buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas, gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po ng marami sa inyong pangakong pakikisama, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig na po ba ninyo ang Korean War, ang Afghanistan War, ang Israeli War and Syrian War, maging ang Amerika, maging ang atin pong bansang Pilipinas ay dumating na rin sa isang karanasan na kung saan tayo po ay nakipagdigma nung panahon ng mga Hapon. Kaya nga't kung atin pong babasahin ang history books, marami tayong masusumpungan na iba't ibang klaseng digmaan. Digmaan laban sa bansa. Bansa laban sa mga bansa. Alam po ninyo, ang digmaan ay kadalasan ito ho ang katunayan ng buhay ng tao. Sa kabila ng marami pong tratado, sa kabila ng marami pong organisasyon na may kinalaman sa pangkapayapaan. In fact, mga kapatid, ay all the nations are talking about peace, peace and peace, but they are preparing for war. Alam po ninyo, ang aklat ng Santiago, kanyang dinidiscuss ang kahalagahan ng salitang war o di kaya ay digmaan. Sa kanyang aklat, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 12, ay kanyang inilalarawan ang tatlong uri ng digmaan that are going on in the world today. At sa kanyang sulat din, ay kanyang sinasabi sa atin kung papaano matitigil ang mga digmaang ito na atin pong nararanasan o di kaya ay pinagdadaanan. Nais ko pong ulitin, ano ho, sa aklat ni Santiago ay meron pong tatlong uri ng digmaan that are going on around the world today. Maliban sa atin pong mga naririnig na digmaan, bansa laban sa mga bansa. Sangayon po sa Kapitulo 4, talatang 1, 11 at 12, nais ko pong basahin sa inyo kung ano yung unang digmaan na binabanggit po ni Santiago sa kanyang aklat. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So ang unang digmaan po na binabanggit ni Santiago ay walang iba kundi ang digmaan with its other. Ang digmaan laban sa isa't isa. Binabanggit po dyan ni Santiago, mga kapatid, yung salitang brethren o di kaya brothers and sisters. Ibig sabihin, maging sa isang pulutong ng mga mananampalataya, maging sa isang grupo na kung saan sila ay magkakapatid sa Panginoon, ay meron din pala pong ano ho, digmaan among themselves. Alam po ninyo, binabanggit ng aklat ng mga awit, katulad ng atin pong napag-aralan kahapon, 133 talatang 1,
O napakasaya at napakagandang tignan ang magkakapatid na magkakasama na ano ho? Na nagkakaisa. Yan ang tama at dapat na hangarin ng bawat kaanib ng iglesia. At yan din po ang hangarin ng langit ng atin pong Panginoon. Subalit, sa aklat ni Santiago ay kanyang ipinakita ng maliwanag sa atin na even among God's people of today, they are what? Warring with each other. Kaya nga't ang sabi po diyan, ayan ho, ang nalulungkot tayo sapagkat sa halip na tayo ay magkaisa, hindi po ito napapangyari sa atin pong buhay at karanasan. Tignan nga po natin ang mga pangyayari sa buhay ng bayan ng Diyos sa nakaraan. Narito po si Lot, he quarreled with his what? Uncle Abraham. Nariyan si Absalom, he created a war with his father David. Nariyan ang mga alagad ng atin pong Panginoon na sila ay nagtatalo-talo, nagpapaligsahan kung sino ang mas dakila sa kaharian ng Panginoon. Nariyan din naman si Pablo at si Barnabas, nagtalo rin sila tungkol sa magiging katayuan po ni John Mark. Alam po ba ninyo, maging sa bagong tipan, ang mga iglesia ay meron din pong ganitong problema. Ang iglesia halimbawa sa Corinto, ang mga magkakapatid sa iglesia ay nagdidimandahan sa isa't isa at nagpapaligsahan sila in public what? Assemblies. Sa iglesia po ng Galacia, ang mga kapatid ay nagkakagatan, nagsisiraan po sila. Sa iglesia naman po ng Filipos, dalawang babae naman na miyembro pa rin ng iglesia ay hindi magkasundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ang larawang ito na nangyari nung unang panahon ay larawan na nauulit sa kapanahunan ngayon, lalong-lalo na bago dumating ang atin pong Panginoon. Sa aklat ni Santiago mga kapatid, ay kanyang idiniin ang iba't ibang uri o di kaya ay potensyal na dahilan kung bakit ang mga magkakapatid sa loob ng iglesia ay hindi po magkasundo, hindi magkabagang ibig sabihin. Ayan ang eka nga ng marami. Ano ho? Ano ang dahilan? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, 1 hanggang 9, makikita po natin dyan ang kaibhan ng mayaman sa mahirap, ang kaibhan ng Hentil sa mga Hudyo, ang kaibhan ng ano ho, ng mga Grego sa Barbaro, ang kaibhan ng laya sa mga bihag. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay naging isa at pinag-isa ng Panginoon nung atin siyang tinanggap bilang personal na tagapagligtas. Sana'y hindi makitaan ang mga pulutong ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, ang ganitong diwa at espiritu na namamagitan sa bawat kaanib ng iglesia na nagiging dahilan kung bakit ang iglesia ay hindi lumalago, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang natitisod. Oh my, maliban sa merong kaibhan, ang sabi po dito'y sang-ayon sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, 1 hanggang 6, ay meron naman pong tinatawag na employment wars. Ano ho? Ito naman ay digmaan tungkol sa ano ho? Sa mga hanap buhay. James chapter 1 verses 19 and 20. Chapter 3, verses 13 to 18, nariyan naman po ang pag-aawayan sa loob ng iglesia. Nariyan din po yung mga personal na digmaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Nais kong basahin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 11 at 12. Narito po ang babala sa bawat isa sa atin, nakaanib ng iglesia ng Panginoon na pinangakuan ng Panginoon na sila ang magmamana ng kanyang kaharian. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law,
You are not keeping it, but sitting in judgment on it. Verse 12. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? So narito ho si Santiago, mga kapatid, nakikiusap siya na huwag tayong maglaitan sa isa't isa, huwag tayong maghilahan pababa sa isa't isa, huwag tayong magturuan sa isa't isa. Walang dahilan para ang ganitong espiritu ay makita sa ating kalagitnaan. Walang dahilan upang ang ganitong diwa ang maging dahilan upang hindi lumago ang iglesia at upang makita natin marami ang lumalabas dahilan sa hindi po natin naiingatan ang pangalan ng Panginoon, dahilan sa atin pong mga personal na mga interest. Kaya nga't pinayuhan po tayo, mga kapatid, ni Santiago na huwag tayong magsasalita ng anumang bagay na masama sa atin pong mga kapatid, sa atin pong kapwa-tao, o di kaya ay huwag po natin silang hatulan. Napakaliwanag na binabanggit ng Biblia, huwag tayong humatol upang tayo rin naman ay huwag hatulan. Napakadaling makipag-digmaan sa isa't isa. Ang dahilan ay sapagkat ito ho ang sabi ni Santiago, ang ikalawang pakikipagdigma. Ang una is what? War with its other. Ang ikalawa naman is war within ourselves. Ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipagdigmaan, nakikipag-away sa atin pong kapwa-tao, maging sa kaanib ng iglesia, sapagkat meron pong problema ang ating puso, meron pong digmaan, pakikipagbaka na hindi po natin kayang kontrolin, hindi natin kayang pigilin, mga minamahal ko, mga kapatid. 1 hanggang 3 ng Kapitulo 4. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your what? Pleasures. Nakita po ninyo, mga kapatid, may problema kung bakit ang iglesia ay hindi magkaisa. May problema kung bakit nagtatalo-talo ang mga anak lingkod ng Panginoon sa iisang iglesia. Ang dahilan ay sapagkat meron tayong kanya-kanyang nasa, meron tayong kanya-kanyang motibo, meron tayong kanya-kanyang gusto. Yan ang dahilan kung bakit we are warring with one another, my dear friends. Dahil sa atin pong puso ay meron pong digmaan na hindi po natin kayang paglabanan o di kaya ay pagtagumpayan. Ang nasa sa mga bagay na nagsasatisfy ng atin pong pleasures, katulad ng kapangyarihan, katulad ng atin pong possessions, mga pag-ari, katulad ng atin pong ambisyon, at katulad ng atin pong posisyon, this what makes us fight with other people. Oh, mga minamahal ko, mga kapatid, nakakalungkot kung atin pong isasummarize kung bakit ganito ang nangyayari sa atin pong kalagitnan, maging sa atin pong sarili, ay sapagkat ang problema na ito ang susi ay walang iba kundi yung ating pagiging makasarili, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang nasasaktan, na siyang nagiging dahilan kung bakit ang gawain ng Panginoon ay nahadlangan, nababalam, dahilan sa maraming kumokontra. Oh my, ang sabi, ang susi kung bakit ay sapagkat yung atin pong puso ay may pusong pag-aangkin sa lahat ng mga bagay na nais niya sa kanyang buhay. Ang ganitong makasariling pagnanasa ay nagtutulak sa atin, una, sa maling gawa. Ang sabi po ng talatang 2, you murder, you fight and war. Maaring hindi po ito yung literal na ating ginagawa, but in the eyes of God, John, 1 John
3 verse 15. Pakinggan po ninyo, anyone who hates a brother or a sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Kita po ninyo, kapag tayo po ay nagagalit, kapag inaaway natin ang isang kapatid, ang atin pong kapwa-tao, ang sabi po ng Biblia, tayo ay nagiging mamamatay tao. So kapag meron pong selfish desire sa atin pong puso, itinutulak tayo upang magalit sa mga tao, upang ating kalabanin ang tao, minsan at kadalasan pa nga maging ang leader na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, ang mga nangyayaring ito. Wala man siguro yung literal na pakikipag-away, subalit yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, yung espiritu na parabagang ayaw natin siyang makita sa loob ng iglesia, tanging ang Diyos lamang ang nakakalam na wala tayong pupwedeng itago, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Maliban na ito ay magtutulak sa atin sa maling gawa, ay magtutulak din po ito sa ating maling panalangin. Alam po ninyo, palagi ko ay inyo pong naririnig, kapag merong isang kapatid na may ginawang hindi maganda sa iyo, ang atin pong kadalasan na lumalabas sa bibig natin ay, sana makarma siya. Sana habang siya ay naglalakad pa uwi, may mangyari sa kanya. Para at least maski papano makabawi ako. Ang ganyang klaseng panalangin, mga kapatid, ay hindi kaaya-aya sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Panginoon, sa isang iglesyang pinili ng Panginoon na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Ang dahilan kung bakit ang atin pong mga panalangin ay hindi tinutugon ng Panginoon ay sapagkat meron po tayong maling motibo, personal na motibo, at tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-away. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-intrigahan, because there is something sa atin pong puso, sa atin pong buhay na hindi po natin kayang labanan. Meron pong digmaan na nangyayari sa atin pong sariling buhay. Yan ang dahilan. Every war or angry disagreement has people who are first at war within themselves. So kapag ikaw po ay nakipag-away sa ibang mga tao, ang ibig sabihin ay meron din pong pakikipag-away sa iyong puso. Kung ikaw inaway, naintindihan mo siya, minahal mo po siya, ibig sabihin ay meron kang pusong maamo na pinamumugaran ng diwa at espiritu ng Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin pong kalagitnaan. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay hindi nagiging kakampi ng marami, ang dahilan kung bakit tayo ang pinagmumulan ng hindi magandang relasyon sa atin pong kalagitnaan, simply because, my dear friends, brothers and sisters, meron pong something inside sa atin pong puso ang nangyayaring labanan o di kaya ay digmaan. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakipag-away sa ating kapwa, may problema ang atin pong puso. Ulitin ko, kapag tayo ay nakipag-away sa atin pong kapwa-tao, o di kaya sa kapatid ng iglesia, o di kaya ay namuhi tayo sa kanya, meron pong problema, hindi yung kapatid, meron ka din pong problema, mga kapatid. At yan ang nais, yan ang layunin ng Panginoon. Kung bakit siya naparito, yan ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay patuloy na muumuudyok sa buhay ng bawat mananampalataya, upang sila na meron pong problema sa kanilang puso, upang sila na meron pong digmaan na nangyayari sa kanilang personal na buhay, ay mabigyan ng pagkakataon na mapaglabanan at mapagtagumpayan kung atin lamang papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang biyaya ng Panginoon na maghari sa atin pong buhay.
Mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po diyan sa talatang 4 hanggang 10, maliban sa meron pong nangyayaring pakikipaglaban sa atin pong kapwa-tao maging sa kaanib ng iglesia, ang dahilan ay sapagkat meron din pong nangyayaring digmaan sa atin pong puso. Alam ho ba ninyo kung bakit may nangyayaring digmaan sa atin pong puso? Ay sapagkat tayo po ay nakikipag-away din sa Diyos. Na ito ho ang ugat, ito ang dahilan ng bawat pakikipag-away, pakikipaglaban, internal o di kaya ay external, pangimagsik, pagrerebelde laban sa Diyos. In some way, those are at war with others. In some way, are also at war within themselves, and because they are at first at war with God. Papano ho ang isang mananampalataya ay nag-declare ng digmaan laban sa Diyos? By being friendly with God's enemies. Kapag tayo po ay naging kakampi ng kaaway ng Diyos, ibig sabihin yan ay ipinapahiwatig natin na atin pong kaaway ang Diyos. Meron pong tatlong binanggit si Santiago na kaaway, ano ho, na kung saan hindi dapat tayong makisama sa kanila kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Una, sangayon po sa talatang 4, walang iba kundi ang sanlibutan. Ang human society is contrary to God, my dear friends. Anuman ang atin pong conduct, anuman ang atin pong belief, anuman ang atin pong iniisip, anything that is anti-God or anti-Christ, yan ay ang walang iba kundi ang sanlibutan. To be friend of such, kapag tayo ay naging kaibigan ng sanlibutan, ibig sabihin tayo ay magiging kaaway ng Panginoon. Ibig sabihin ay tayo ay mga spiritual adulterer. Ikalawa na kaaway na binabanggit po ni Santiago ay walang iba kundi ang makalaman na pagnanasa ng isang tao, mga minamahal ko mga kapatid. Anumang buhay, anumang pagnanasa ng tao na hindi isinusuko sa Panginoon, yan ay walang iba kundi ang buhay na nakikipag-away sa atin pong Panginoon. Ang ikatlo, ang sanlibutan, ang laman, at ang ikatlo, sangayon sa talatang 6 at 7, ay walang iba kundi ang diablo, ang pagmamataas, ang siyang malaking tukso ni Satanas. Kapag tayo ay nagmataas, nagmalaki sa atin pong sarili, ibig sabihin, kinaibigan natin ang diablo na ang kahulugan nito ay kaaway natin ang Diyos. How to enjoy peace with God? There are 4. 1. Submit to God, verse 7. Ibig sabihin yan ay kinakailangan natin isuko ang atin pong buong-buong buhay sa Panginoon, ang atin pong puso, sapagkat ito po ang pinagmumulan ng galit sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsuko sa Panginoon, dapat ay walang kondisyon, sapagkat ito lamang po ang tanging paraan upang tayo ay magtagumpay. Ang pagsuko natin sa Panginoon ay sasabihin natin, "Not my will, but yours be done." Ikalawa, kinakailangan nating i-resist ang diablo sangayon sa talatang 7, sapagkat siya ang nasa likuran ng lahat ng pakikipaglaban o digmaan, pakikipag-away katulad po nito. Ikatlo, let us draw near to God, verse 8, at siya ay lalapit din po sa atin. Sa papanong paraan? Cleanse your hands. Hayaan po natin ng atin pong mga kasalanan ay kanyang patawarin, and purify our hearts, na dapat po ang ating isipan ay sa kanya lamang nakatuon at wala ng iba. Because a double-minded man is unstable in all his ways. At ang ikaapat, humble yourselves in the sight of God, verses 9 and 10. Mga minamahal ko mga kapatid,
tanging kapag atin lamang pong isinusuko na may pagpapakumbaba at buong-buo ang atin pong puso at buhay sa Panginoon. Makikita natin, mga kapatid, kung papaano tayo kakasangkapanin ng Panginoon na magtagumpay. Ang totoong pagluksa sa atin pong mga kasalanan sang-ayon sa talatang 9 ay kung papaano po natin ilalapit ang ating sarili sa Panginoon na may pagpapakumbaba. And the end result of humility is God in verse 10, God will lift you up. Purihin ang Panginoon. Minamahal ko, mga kapatid, na ito ho ang gagawin ng Panginoon kapag tayo ay lalapit na may pagpapakumbaba sa Kanila. Kung atin pong susundin ang apat na mga instructions na ito, mga kapatid, ang Diyos ang lalapit sa atin. Kanya tayong lilinisin at patatawarin ang atin pong mga kasalanan. Only then, tanging ganoon lamang at yun lamang, mga kapatid, ang makapipigil sa digmaang ito, sa pakikipaglaban na ito, upang tayo ay maging kakampi ng Panginoon, upang tayo ay maging kakampi ng mga tao, lalong-lalo na ang bayan ng Diyos. Sang-ayon po kay Solomon sa Aklat ng Kawikaan, talatang Kapitulo 16, talatang 7, "When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him." Sana'y maging masinop tayo. Sana'y lagi tayong lumapit sa Panginoon na merong pakiusap, pagpapakumbaba sa atin pong mga puso, na ang atin pong buhay ay buhay na pinamumugaran ng katangian at likas ng atin pong Panginoon, na ang lahat ng atin pong gagawin ay magiging pagpapala, kalakasan, inspirasyon sa bawat tao, lalong higit sa bayan ng Diyos, sa pagtatapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin muli. Sapagkat inyo kaming tinuruan sa kung papaano kami magkaroon ng kapayapaan sa inyo. Panginoon, wala nang lugar sa aming buhay at sa amin pong iglesia, lalong higit sa aming kapanahunan, ang pagtatalo-talo, ang pag-aaway, ang pagbabangayan. Panahon na upang kami ay maging payapa sa inyo. Panahon na upang kayo ang aming laging maging kakampi, upang ang amin naman pong buhay ay maging kakampi ng marami at daluyan ng inyong biyaya at pagpapala sa kanila. Buhay na aakay sa kanila sa paglakad ng matuwid sa landasin ng inyong katuwiran. Buhay na inyong pinangakuan na magmamana ng inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.